To da haka muka zo ga karshen labarin a cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaki da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray sun yi ikirarin shiga cikakken yaki da gwamnatin Habasha. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasar sa don tabbatar da ikon AI karkashin dan Adam. A madadin kafitanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI, Hassan Alhassan Sulejani sarrafa mana na'ura, sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar. Ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya.

0: kan dan Adam, ganin yadda fasahar ke kokarin fin karfin dan Adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayarwa kafafen yada labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridun su shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yada labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yakin neman zaɓe, inda ya sha kiran su da makiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yada labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare, inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargaɗin faɗaɗa yakinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun Indiya da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin ƙasar shawara Manjo Janar Yahaya Rahimi Sabafi shi ne ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarin Fars na Iran mai alaƙa da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka sake kai hare-hare kasar. Ya kuma yaba wa mayakan Houthi na Yemen, inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Yanzu labarin za su dora a wasu gidaje samun farinji da wadataccen wutar lantarki na yau da kullum na sauƙaƙa rayuwa musamman wajen adana abinci da aka riga aka dafa. Sai dai a yankuna na marasa galihu hakan bai yiwuwa, dole a hura wuta duk lokacin da aka buƙaci abinci, duk wada yanda suke fama da tsadar wato itace ko kuma gawayi. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: Wasu iyalai kan dafa abinci mai yawa a rana guda su adana shi a cikin firji sannan su ci na tsawon kwanaki. Hajiya Asma'u Muhammad ta tsegunta mana dalili da kuma fa'ida da ke kunshi a cikin wannan hikima.
2: Ajiye a firji saboda karan kaina ba wata ran ba sai na dauka na girka ba, kawai sai dai mu dauki na firji din mu duma shine sai mu yi amfani da shi mu ci. Wata ran za a zo ko baki za su iya zuwa maka baka san da su ba, kawai sai dai ka dauka ka gani a duma a kawo, ba sai an je an nemo an sake sabon wani girke-girke ba. Muna da shi a firiji.
1: Sai dai ba kowa ne ke da wannan dama ba, domin kuwa Amina Ahmad ta ce banda dumame da suka tashi suka samu shekara da shekaru babu wani abincin da ake ajewa domin amfani na gaba.
3: Duk sanda bukatan abinci ya taso sai dai mu dafa sabo. Abinci ɗaya ne wanda muke iya barin shi daga baya mu zo mu yi amfani da shi, shine dumame wanda aka saba tun kaka da kakanni.
1: Wannan sauke dora yana ciwa mazaje tuwa kuriya, domin kuwa yana cikin abubuwan da ke tsiyaye tattalin arzikin magidanta, duba da yadda gawayi da itace ke tsada bayan da gwamnatin jihar Adamawa ta haramta amfani da shi a tsawon lokaci. Malam Salisu Musa ya ce rashin gawayi na iya hana daura sanwa a gida.
4: Ko sono za a ci abinci sai an kura wuta an daura kafin nan a yi a ci, ko sono kullun ne haka muke fama da tsadan gawayin nan. To saboda tsadan gawayin nan har ga Allah yana kawo mana wasu matsaloli wani lokaci da iyalai, saboda gawayin yake kawo mana matsaloli. Wani lokaci ma ka je ka siyo gawayin bai isa ba, kuma hakan nan idan an dafa abincin saboda ba gawayin wannan abincin haka za a ci dan kadan kuma a aje shi saboda an juma saboda babu gawayin.
1: Duk da cewar girki a ajiye domin amfanin gaba na da matukar sauki, to sai dai tambaya anan ita ce shin babu wata illa da ke tattare da hakan? Hajiya Binta Baraya kwararriya ce kuma tsohuwar mataimakiyar director a sashen abinci masu gina jiki na hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa.
5: A girka abinci a ajiye a cikin refrigerator da kuma a girka abinci a lokacin da ake so, gaskiya gwanda a dafa abinci a lokacin da ake so, domashin za a ci abinci mai daɗi mai ɗanɗano kuma shine zai ratsa cikin jikinmu gabaki ɗaya ya ba mu lafiyan jikinmu. Amma gaskiya idan aka ajiye abinci a cikin refrigerator gaskiya yana da illa, illolin shi ma ba kaɗan ba.
1: Duk da cewar dafa sabon abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu karamin karfi, to amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin daurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwa ta.
1: Rayuwa ta.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
1: Rayuwa ta.
6: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma muhimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassada Fatima Kailani ne, ƴar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Da farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Kan hanyoyi da ake bi ta kama na report office, an kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense don ganin cewa wannan rikici ya hanu.
6: To da mata koma gare ku. Masu saurare, musoma da ra'ayin malama ta farko, fara ki gabatar da kanki.
8: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudunmawar su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda mene zaman lafiya? Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine wa mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya yana ta yawayen su ba, a'a har da mu al'umma da ake mulka.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Najeriya. Zaman lafiya yafi komai, sarki yace zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawan gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna gaya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga kan dan adam dake duran duniya. Na saboda zaman lafiya yana da dadi.
10: Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya dadi. Domin yau ko ka waye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lau, garin da kake ci, ƙasar ku Najeriya gaba daya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya faɗi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi dan me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
11: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa. Duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kaman suna da rauni, to za a iya amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, a na leken asiri, wanda za su rinka kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
6: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
12: Mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a nitse. Zaka ga kafanta abinci kana tunanin me gobe za ta zo.
6: Koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
13: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne ana wa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin to ya kamata a ce matan su ringa taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali shi yasa ake cewa duk mata su ringa sana'a idan har mace tana sana'a to mijinta ba zai takura sosai ba saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka to idan kana da shi ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba ko da yake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take daukan nauyin gida akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu wasu matan suna ganin cewa ai nauyin akan maza ya rataya su ba za su yi ba to yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji ta dinga lukwantar mai da hankali tana lallashin shi tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi kai ya damu wata rana Allah zai hure
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aisha Maman Umati daga nan Abuja nake kira Nigeria. To tsadar rayuwa dai yanzu kowa na cikin ta. Sai dai addu'a kawai. Mata mu miƙe mu neman sana'a. Domin in dai kana da sana'an yi za a tallafi juna. Mata za ta taimaki miji, miji shi ma zai taimaki mata. Amma in baki komai kina zauna hannunki na da gaskiya akwai matsala. Shine za ki ga miji yayi tagumi yana ta tunani amma idan yana da shi kadan ke kina da shi kadan sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne. Za ku zauna ku yi lissafi me za a yi yaya za a yi. Gaskiya mata mu tashi mu neman sana'an yi. Domin shine zai ba namiji ma karfin gwiwa yaga kina dan yi kina dan tallafa mishi ku ga alada kina samun gurin ubangijinki.
15: Alaikum rayuwa ta sashin mata mai magana malamar Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger akwai cutar damuwa ga mazaje kware akwai ta rashin abinci amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya abinda ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi gobe sai ya maka shi kuma wannan bai kamata ba mata ku zan kulawa ku kula da abinda kuke yi cikin zaman duniya kuma ku sassarta mazajen ku
6: rayuwa ta Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul, mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
16: A gaskiya wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
6: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba jamuji
17: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kin majahar Niger yakanin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba to babban koken mu akan karatun ƴaƴan mu ne saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar primary din yankin mu wanda ta hada da mai godiya a kin Batungar Hassana Godabe to akalla wannan makaranta da Allah ya hukunci za a samu a gina mana azuzuwa a wadata mu da malamai to insha Allah dan irin kusa da yaro 500 zuwa 6 dan Allah da za a samu a wannan makaranta amma ai kansu din ta hatta ma rufin kwanan ma babu shi da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin mu
18: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta da farko sunana Mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger to lalle mu ba kudaden makaranta ma a gaban mu ba daidai da makarantar da ba ma ai tunda mu ba demokradiya muke ba mulkin so zana mulki wanda su ba su damu da dan talaka ya karatu ba dan haka ran kiran da muka yi ga gwamnatin Niger wannan ai kokari mu mutane a samu muna malaman makaranta ba ra yarorin mu wanda duk an kasace babu yaran da ya makaranta saboda babu malaman makaranta
19: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wallahi wasu daga cikin iyaye yanzu haka ta kansu suke yanayin yadda za a je a nemi abin da za a sa a cikin bakin salati, ba wai a tsaya a sai kayan makarantu ko kuma wasu littattafai, kuma wasu a canza yawa yaran uniform da sauransu ba da zama cewa su koma makaranta. Wallahi wasu duka ba ma wannan tunanin ne a gaban su ba. To fatan mu dai su kansu shugabanni din yana da kyau su rika wayewayen irin wa'annan talakawa din. Ita gwamnati din ta fi kowa sanin hanyoyin da ya kamata ta bi ta dakile dukkanin wannan hauhawan farashi din. Fatan mu Allah ka mana saukin wannan rayuwa da muke ciki a wannan kasar tamu.
20: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalam mu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim.
21: RFI.
0: Yanzu kuma za mu je ga shirin mu na

cikin shirin nishadi na wannan rana mai sauraro za mu leƙa dandanin kafafen sada zumunta domin duba irin mutanen da zaren su ke ja a wannan lokaci zamani da kafafin sada zumunta suka mamaye fannoni da dama musamman ma yadda suka zama jiki a rayuwar dan adam mutane da dama a Najeriya sun rungumi kafafin sadarwar a matsayin hanyar samun kudi akwai manya-manyan fitattu a manhajoji irin su TikTok da Instagram da Facebook har ma da X wato Twitter irin waɗannan mutane sun tara mabiyan su ne ta hanyar wallafa bidiyo ko kuma rubuce-rubuce akai-akai dake jan hankalin mutane Na baya-bayan nan da ke samun goyon baya da tarin masu kallo shine Ibrahim Haruna Gulde wanda aka fi sani da director Taylor. Shi dai director wanda ke sana'ar dinki ya shahara ne ta hanyar wallafa bidiyon barkwanci a kafafen sada zumunta. Wani abu da ke burge mutane shine yadda baya ƙarya ko kuma kunyar inda ya fito, dalilin da ya sanya mutane ke bibiyar sa. Tunda kan lokacin da director ke mararin hawa jirgin sama har ta kai yanzu ya tafi kasar Saudiya don yin umara sanadiyar social media. Akwai kuma G-Fresh da Sayyada Sadiya Haruna da su ma yanzu haka ke can a kasar Saudiya. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G-Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyada Sadiya Haruna wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara dinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta dore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafin sadarwar kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kuɗi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi. Nobody want that to jozo. All the guys they tell me no no because I no get moto. Bari mu leka kudancin Najeriya inda fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta Habib wanda aka fi sani da Fela ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Fela sun dada bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Ahmadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafen sada zumuntan Fela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe baya ga haduwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai masana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafen sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi karshe ma su kare shaharar ba tare da sun amfanarwa kansu komai ba yayin da 'yan kudu kan yi amfani da damar yadda ya kamata.

Da haka muka zo ga ƙarshen labarin. A cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray sun yi ikirarin shiga cikakken yaƙi da gwamnatin Habasha. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasar sa don tabbatar da ikon AI ƙarƙashin ɗan adam. A madadin kafitanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI, Hassan Alhassan Sulejani sarrafa mana na'ura, suna na Ruqayyah Abubakar, da na shirya shirin na gabatar. Ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya. Thank you.

0: tara a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 8 kenan a agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray na Habasha sun yi ikirarin shiga cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasar sa domin tabbatar da ikon AI ƙarƙashin ɗan Adam. To madalla yanzu ga labarin B2B. Gwamnonin jihohi 7 na yankin arewaci ko kuma arewa maso yammacin Najeriya sun gabatar da tsarin zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban yankin wanda za a aiwatar daga shekarar 2026 zuwa 2030 gaban cibiyoyin raye kasashe da masu zuba jari da ke halartar taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na ƙasar Amurka. Najeriya na ƙara ƙaimi wajen neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya domin samun wakilci a lokutan yanke shawara akan al'amarin da suka shafi duniya. Jakadan Majalisar Jimo Ibrahim ne ya bayyana hakan yayin taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81. Jakada Ibrahim ya ce shugaba Bola Tinubu ya bashi cikakken umarnin tabbatar da cewa an samu kujerar. Yana mai cewa gudunmawar Najeriya wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma yadda ake bayar da gudunmawa ga kasafin kuɗin ƙungiyar na ƙara ƙarfafa hujjar neman ƙarin wakilcin. Ministan harkokin wajen Togo Robert Dose ya musanta rahotannin da ke cewa sama da mayakan Afirka ko na Rasha 300 ne yanzu haka ke kasar. Dose ya ce rahotannin ba gaskiya bane. Yana mai cewa babu jami'an sojin Rasha ko sojojin sa kai na Rasha da ke Togo. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na France 24 inda ya ce yana tabbatar da cewa wannan labarin ba shi da tushe ballantana makama. Sai dai ministan ya amince da cewa akwai wasu dakaru masu horas da sojojin kasar da ke da alaka da sayan wasu kayan agajin soji daga kasashen waje waɗanda ke taimakawa wajen koyar da yadda ake amfani da kayan. ‘Yan tawayen yankin Tigray da ke arewacin Habasha sun yi ikirarin kaddamar da cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar yayin da aka samu rahotannin lugudan manyan makamai a jihohi da ke makwabtaka da yankin. An shafe watanni ana samun ƙarin tashin hankali tsakanin gwamnati da hukumomin Tigray waɗanda suka yi yaƙin basasa tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022. Ƙididdigar ƙungiyar tarayyar Afirka ta nuna cewa yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600. Bangarorin biyu na zargin juna da haddasa komawar fada a wannan mako, lamarin da ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya jawo kasar Eritrea cikin wani yaƙi mafi muni. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ware ƙarin dala biliyan 267 domin yaƙi da ɓarkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin shawo kan cutar mai saurin kisa. Manyan jami'an ma'aikatar ne suka sanar da tallafin a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda suke fatan wasu ƙasashe za su yi alƙawura mabayar da kuɗi domin cimma burin tara dala biliyan 2 don yaƙi da cutar musamman a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. An gano ɓarkewar cutar ne a watan Mayu kuma tuni ta zama ɓarkewar Ebola ta biyu mafi yawan kashe mutane da aka taɓa samu bayan wadda ta faru a Afirka ta yamma tsakanin shekarun 2014 da wato zuwa 2016. Sabon alkawarin Amurka ya sa jimillar kuɗin da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ware domin yaƙiwa da wato yaƙi da ɓarkewar cutar ya kai dala miliyan 886. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakanin su ta masu ƙarfin fada a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan Adam, ganin yadda fasahar ke ƙoƙarin fin ƙarfin ɗan Adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayarwa kafafen yaɗa labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridun su shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yaɗa labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yaƙin neman zaɓe inda ya sha kiran su da maƙiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yaɗa labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargadin fadada yakinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun India da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin kasar shawara manjo janar Yahya Rahim Sabafi shine ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarin Fars na Iran mai alaka da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka saki haikai harahari kasar. Ya kuma yi bawa mayakan Houthi na Yemen inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Yanzu labarin za su dora a wasu gidaje samun farinji da wadataccen wutar lantarki na yau da kullum na sauƙaƙa rayuwa musamman wajen adana abinci da aka riga aka dafa. Sai dai a yankuna na marasa galihu hakan bai yiwuwa, dole a hura wuta duk lokacin da aka buƙaci abinci, duk wada yanda suke fama da tsadar wato itace ko kuma gawayi. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wasu iyalai kan dafa abinci mai yawa a rana guda su adana shi a cikin firji sannan su ci na tsawon kwanaki. Hajiya Asma'u Muhammad ta tsegunta mana dalili da kuma fa'ida da ke kunshi a cikin wannan hikima.
3: Ajiye a firji saboda karan kai kaina, ba wata ran ba sai na dauka na girka ba, kawai sai dai mu dauki na firji din mu duma shine sai mu yi amfani da shi mu ci. Wata ran za a zo ko baki za su iya zuwa maka baka san da su ba, kawai sai dai ka dauka ka gani a duma a kawo, ba sai an je an nemo an sake sabon wani girke-girke ba, muna da shi a firiji.
2: Sai dai ba kowa ne ke da wannan dama ba, domin kuwa Amina Ahmad ta ce banda dumame da suka tashi suka samu shekara da shekaru babu wani abincin da ake ajewa domin amfani na gaba.
4: Duk sanda bukatan abinci ya taso sai dai mu dafa sabo. Abinci ɗaya ne wanda muke iya barin shi daga baya mu zo mu yi amfani da shi, shine dumame wanda aka saba tun kaka da kakanni.
2: Wannan sauke dora yana ciwo mazaje tuwa kuriya, domin kuwa yana cikin abubuwan da ke tsiyaye tattalin arzikin magidanta, duba da yadda gawayi da itace ke tsada bayan da gwamnatin jihar Adamawa ta haramta amfani da shi a tsawon lokaci. Malam Salisu Musa ya ce rashin gawayi na iya hana daura sanwa a gida.
5: Ko sau nawa za a ci abinci sai an hura wuta an daura kafin nan a yi a ci, ko sau nawa kullun ne haka muke fama da tsadan gawayin nan. To saboda tsadan gawayin nan har ga Allah yana kawo mana wasu matsaloli, wani lokaci da iyalai saboda gawayin yake kawo mana matsaloli, wani lokaci ma ka je ka siyo gawayin bai isa ba, kuma hakan nan idan an dafa abincin saboda ba gawayin wannan abincin haka za a ci dan kadan kuma a aje shi saboda an juma saboda babu gawayin.
2: Duk da cewar girki a ajiye domin amfanin gaba na da matukar sauki, to sai dai tambaya a nan ita ce shin babu wata illa da ke tattare da hakan? Hajiya Binta Baraya kwararriya ce kuma tsohuwar mataimakiyar director a sashen abinci masu gina jiki na hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa.
6: A girka abinci a ajiye a cikin refrigerator da kuma a girka abinci a lokacin da ake so, gaskiya gwanda a dafa abinci a lokacin da ake so, domashin za a ci abinci mai daɗi mai ɗanɗano kuma shine zai ratsa cikin jikinmu gabaki ɗaya ya ba mu lafiyan jikinmu. Amma gaskiya idan aka ajiye abinci a cikin refrigerator gaskiya yana da illa, illolin shi ma ba kaɗan ba.
2: Duk da cewar dafa sabon abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu karamin karfi, to amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin daurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro assalamu alaikum, Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwata.
8: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma muhimmancin zaman lafiya. haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassador Fatima Kailani ne, ƴar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Da farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office. An kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense wurin ganin cewa wannan rikici ya hannu.
8: To da mata koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudunmawar su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda mene? Zaman lafiya. Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine wa mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya yana tayawuyan su ba, a'a har da mu al'umma da ake mulka.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Najeriya. Zaman lafiya yafi komai sarki, yace zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawar gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna gaya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga dukkan dan adam dake duran duniya. Saboda zaman lafiya yana da daɗi.
11: Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi. Domin yau ko ka waye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lau, garin da kake ci, ƙasar ku Najeriya gaba ɗaya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya faɗi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi don me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
12: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa. Duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kamar suna da rauni, to za a yi amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, a na leƙen asiri, wanda za su rinƙa kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
8: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
13: Mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su, duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a nitse. Zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo.
8: Ko ya kuke kallon wannan lamari, mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
14: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne. Ana wa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin, to ya kamata a ce matan su ringa taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali. Shi yasa ake cewa duk mata su ringa sana'a. Idan har mace tana sana'a, to mijinta ba zai takura sosai ba, saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka. To idan kana da shi ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba. Kodayake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take ɗaukan nauyin gida. Akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu. Wasu matan suna ganin cewa ai nauyin akan maza ya rataya, su ba za su yi ba. To yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji ta dinga lukwantan mai da hankali, tana lallashin shi, tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi, kai ya damu wata rana Allah zai hure.
15: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Aisha Maman Umati, daga nan Abuja nake kira, Nigeria. To, tsadar rayuwa dai yanzu kowa na cikin ta. Sai dai addu'a kawai. Mata mu miƙe mu neman sana'a. Domin in dai kana da sana'an yi, za a tallafi juna. Mata za ta taimaki miji, miji shi ma zai taimaki mata. Amma in baki komai kina zauna hannunki na da gaskiya akwai matsala. Shine za ki ga miji yayi tagumi yana ta tunani, amma idan yana da shi kadan, ke kina da shi kadan, sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne. Ka ku zauna ku yi lissafi me za a yi, yaya za a yi. Gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'an yi. Domin shine zai ba namiji ma karfin gwiwa yaga kina dan yi, kina dan tallafa mishi, ku ga alada kina samun gurin ubangijinki.
16: Alaikum rubrayuwa ta sashin mata mai magana malamar Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. Akwai cutar damuwa ga mazaje kwarai, akwai ta rashin abinci, amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya. Abinda ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi, bai da shi, sai ya maka shi, kuma wannan bai kamata ba. Mata ku zan kulawa, ku kula da abinda kuke yi cikin zaman duniya, kuma ku sassarta mazajen ku.
17: Rayuwa ta.
8: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta, musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul, mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
18: A gaskiya, wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
8: Akan haka kuma, za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba. Jamuji.
19: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a kin jihar Niger. Yakanin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba. To babban koken mu akan karatun ƴaƴan mu ne, saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar firamare din yankin mu, wanda ta hada da Mai Godiya a kin Batungar Hassana Godabe. To akalla wannan makaranta da Allah ya hukunci za a samu, a gina mana azuzuwa, a wadata mu da malamai. To insha Allah irin kusa da yaro 500 zuwa 6 in Allah da za a samu a wannan makaranta. Amma ai kamsin din ta hatta ma rufin kwanan ma babu shi. Da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin mu.
20: Assalamu alaikum. Hirin rayuwa ta da farko, sunana Mama Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. To lalle mu ba kudaden makaranta ma a gaban mu ba, daidai da makarantar da ba ma ai, tunda mu ba demokradiya muke ba. Mulkin so zana mulki wanda su ba su damu da dan talaka ya karatu ba. Ta haka nan kiran da muka yi ga gwamnatin Niger, wani ai kokari mu mutane a samu muna malaman makaranta, ba ra yarorin mu wanda duk an kasa sai babu yaron da ya makaranta saboda babu malaman makaranta.
21: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wallahi wasu daga cikin iyaye yanzu haka ta kansu suke yanayin yadda za a je a nemi abin da za a sa a cikin bakin salati, ba wai a tsaya a sai kayan makarantu ko kuma wasu littattafai, kuma wasu a canza yawa yaran uniform da sauransu, ba da zama cewa su koma makaranta. Wallahi wasu duka ba ma wannan tunanin ne a gaban su ba. To fatan mu dai su kansu shugabanni din yana da kyau su rika waiwayan irin wa'annan talakawa din. Ita gwamnati din tafi kowa sanin hanyoyin da ya kamata ta bi ta dakile dukkanin wannan hauhawan farashi din. Fatan mu Allah ka mana saukin wannan rayuwa da muke ciki a wannan kasar tamu.
8: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim.
17: RFI.
0: Yanzu kuma za mu ci ga shirin mu na

cikin shirin nishadi na wannan rana mai sauraro za mu leka dandanin kafafan sada zumunta domin duba irin mutanen da zaren su ke ja a wannan lokaci. A wannan zamani da kafafan sada zumunta suka mamaye fannoni da dama musamman ma yadda suka zama jiki a rayuwar dan adam mutane da dama a Najeriya sun rungumi kafafan sadarwar a matsayin hanyar samun kuɗi akwai manya-manyan fitattu a manhajoji irin su TikTok da Instagram da Facebook har ma da X wato Twitter irin waɗannan mutane sun tara mabiyan su ne ta hanyar wallafa bidiyo ko kuma rubuce-rubuce akai-akai dake jan hankalin mutane Na baya-bayan nan da ke samun goyon baya da tarin masu kallo shine Ibrahim Haruna Guldi wanda aka fi sani da director Taylor. Shi dai director wanda ke sana'ar dinki ya shahara ne ta hanyar wallafa bidiyon barkwanci a kafafan sada zumunta. Wani abu da ke burge mutane shine yadda baya ƙarya ko kuma kunyar inda ya fito, dalilin da ya sanya mutane ke bibiyar sa. Tunda kan lokacin da director ke mararin hawa jirgin sama har ta kai yanzu ya tafi kasar Saudiya don yin umara sanadiyar social media. Akwai kuma G Fresh da Sayyada Sadiya Haruna da suma yanzu haka ke can a kasar Saudiyan. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyada Sadiya Haruna wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara dinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta dore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafan sadarwar kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kuɗi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi. Nobody want to touch me so all the guys they tell me no no because I no get moved to. Bari mu leka kudancin Najeriya inda fitaccen mai amfani da kafafan sada zumunta Habib wanda aka fi sani da Fela ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Fela sun dada bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Amadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafan sada zumuntan Fela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe baya ga haduwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai masana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafan sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi karshe ma su kare shaharar ba tare da sun amfanar wa kansu komai ba yayin da 'yan kudu kan yi amfani da damar yadda ya kamata.

Da haka muka zo ga ƙarshen labarin a cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray sun yi ikirarin shiga cikakken yaƙi da gwamnatin Habasha. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasar sa don tabbatar da ikon AI gargashin ɗan adam. A madadin kafitanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI, Hassan Alhassan Sulejani sarrafa mana na'ura, suna na Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin, na gabatar ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya.

0: wato yaki da barkewar cutar ya kai dala miliyan 886. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakaninsu ta masu ƙarfin faɗa a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan adam, ganin yadda fasahar ke ƙoƙarin fin ƙarfin ɗan adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayar wa kafafen yada labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridunsu shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yada labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yakin neman zaɓe, inda ya sha kiran su da maƙiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yada labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare, inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saba wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargaɗin faɗaɗa yakinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun Indiya da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin ƙasar shawara manjo janar Yahya Rahim Sabafi shi ne ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarin Fars na Iran mai alaƙa da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka sake haikai hare-hare kasar. Ya kuma yaba wa mayakan Houthi na Yemen, inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Yanzu labarin za su dora a wasu gidaje samun firinji da wadataccen wutar lantarki na yau da kullum na sauƙaƙa rayuwa musamman wajen adana abinci da aka riga aka dafa. Sai dai a yankuna na marasa galihu hakan bai yiwuwa, dole a hura wuta duk lokacin da aka buƙaci abinci, duk wada yanda suke fama da tsadar wato itace ko kuma gawayi. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: Wasu iyalai kan dafa abinci mai yawa a rana guda su adana shi a cikin firji sannan su ci na tsawon kwanaki. Hajiya Asma'u Muhammad ta tsegunta mana dalili da kuma fa'ida da ke kunshi a cikin wannan hikima.
2: Ajiye a firji saboda karan kaina ba wata ran ba sai na dauka na girka ba, kawai sai dai mu dauki na firji din mu duma shine sai mu yi amfani da shi mu ci. Wata ran za a zo ko baki za su iya zuwa maka baka san da su ba, kawai sai dai ka dauka ka gani a duma a kawo, ba sai an je an nemo an sake sabon wani girke-girke ba, muna da shi a firiji.
1: Sai dai ba kowa ne ke da wannan dama ba, domin kuwa Amina Ahmad ta ce banda dumame da suka tashi suka samu shekara da shekaru babu wani abincin da ake ajewa domin amfani na gaba.
3: Duk sanda bukatan abinci ya taso sai dai mu dafa sabo. Abinci ɗaya ne wanda muke iya barin shi daga baya mu zo mu yi amfani da shi, shine dumame wanda aka saba tun kaka da kakanni.
1: Wannan sauke dora yana ciwo mazaje tuwa kuriya, domin kuwa yana cikin abubuwan da ke tsiyaye tattalin arzikin magidanta, duba da yadda gawayi da itace ke tsada bayan da gwamnatin jihar Adamawa ta haramta amfani da shi a tsawon lokaci. Malam Salisu Musa ya ce rashin gawayi na iya hana daura sanwa a gida.
4: Ko sau nawa za a ci abinci sai an hura wuta an dora kafin nan a yi a ci, ko sau nawa kullum ne haka muke fama da tsadan gawayin nan. To saboda tsadan gawayin nan har ga Allah yana kawo mana wasu matsaloli, wani lokaci da iyalai saboda gawayin yake kawo mana matsaloli, wani lokaci ma ka je ka siyo gawayin bai isa ba, kuma hakan nan idan an dafa abincin saboda ba gawayin wannan abincin haka za a ci dan kadan kuma a ajiye shi saboda an juma saboda babu gawayin.
1: Duk da cewar girki a ajiye domin amfanin gaba na da matukar sauki, to sai dai tambaya a nan ita ce shin babu wata illa da ke tattare da hakan? Hajiya Binta Baraya kwararriya ce kuma tsohuwar mataimakiyar director a sashen abinci masu gina jiki na hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa.
5: A girka abinci a ajiye a cikin refrigerator da kuma a girka abinci a lokacin da ake so, gaskiya gwanda a dafa abinci a lokacin da ake so, domashin za a ci abinci mai daɗi mai ɗanɗano kuma shine zai ratsa cikin jikinmu gabaki ɗaya ya ba mu lafiyar jikinmu. Amma gaskiya idan aka ajiye abinci a cikin refrigerator gaskiya yana da illa. Illolin shi ma ba kaɗan ba.
1: Duk da cewar dafa sabon abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu ƙaramin ƙarfi, to amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin ɗaurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan, Dola, Arafai Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwata.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International Arafai. Ki muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassador Fatima Kailani ne, ƴar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Hanyoyi da ake bi ta kama na report office, an kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense, wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
7: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudunmawar su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda mene? Zaman lafiya. Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine, mu mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya ya rata yawayen su ba, a'a, har da mu al'umma da ake mulka.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Rahama Maman Kalifa dake Kaduna, Najeriya. Zaman lafiya yafi komai sarki, ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawan gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna gaya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga dukkanmu dan adam dake duran duniya, na saboda zaman lafiya yana da dadi.
11: Sunana Maman Aminu, SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya dadi. Domin yau ko kawaye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lau, garin da kake ci, ƙasar ku Najeriya gaba daya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya fadi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi, don me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata, yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
12: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa. Duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine, a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kaman suna da rauni, to za a yi amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, a na leken asiri, wanda za su rinka kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
7: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
6: Mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a natse. Zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo.
7: Ko ya kuke kallon wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
13: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne a nawa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin to ya kamata a ce matan su ringa taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali shi yasa ake cewa duk mata su ringa sana'a idan har mace tana sana'a to mijinta ba zai takura sosai ba saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka to idan kana da shi ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba ko da yake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take daukan nauyin gida akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu wasu matan suna ganin cewa ai nauyin akan maza ya rataya su ba za su yi ba to yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji ta dinga lukwantar mai da hankali tana lallashin shi tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi kai ya damu wata rana Allah zai hure
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aisha Maman Umati daga nan Abuja nake kira Nigeria. To tsadar rayuwa dai yanzu kowa na cikin ta. Sai dai addu'a kawai. Mata mu miƙe mu nemi sana'a. Domin in dai kana da sana'an yi za a tallafi juna. Mata za ta taimaki miji, miji shi ma zai taimaki mata. Amma in baki komai kina zauna hannunki na da gaskiya akwai matsala. Shine zaki ga miji yayi tagumi yana ta tunani amma idan yana da shi kadan ke kina da shi kadan sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne. Ka ku zauna ku yi lissafi me za a yi yaya za a yi. Gaskiya mata mu tashi mu nemi sana'an yi. Domin shine zai ba na miji ma karfin gwiwa yaga kina dan yi kina dan lallafa mishi ku ga alada kina samun gurin ubangijinki.
15: Alaikum rayuwa ta sashin mata mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. Akwai cutar damuwa ga mazaje kware akwai ta rashin abinci amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya abinda ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi gobe sai ya maka shi kuma wannan bai kamata ba mata ku zan kulawa ku kula da abinda kuke yi cikin zaman duniya kuma ku sassata mazajen
7: rayuwa ta Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul, mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
16: A gaskiya wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
7: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu gaba jamuji
17: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kin majahar Niger yakanin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba to babban koken mu akan karatun ƴaƴan mu ne saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar primary din yankin mu wanda ta hada da mai godiya a kin Batungar Hassana Godabe to akalla wannan makaranta da Allah ya hukunci za a samu a gina mana azuzuwa a wadata mu da malamai to insha Allah dan irin kusa da yaro 500 zuwa 600 Allah da za a samu a wannan makaranta amma ai kansin din ta hatta ma rufin kwanan ma babu shi da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin mu
18: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta da farko sunana Mama Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger to lalle mu ba kudaden makaranta ma a gaban mu ba daidai da makarantar da ba ma ai tunda mu ba demokradiya muke ba mulkin soza na mulki wanda su ba su damu da dan talakai karatu ba dan haka ran kiran da muka yi ga gwamnatin Niger wannan ai kokari mu mutane a samu muna malaman makaranta ba ra yarorin mu wanda an kasace babu yaran da ya makaranta saboda babu malaman makaranta
19: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wallahi wasu daga cikin iyaye yanzu haka ta kansu suke yanayin yadda za a je a nemi abin da za a sa a cikin bakin salati, ba wai a tsaya a sai kayan makarantu ko kuma wasu littattafai, kuma wasu a canza yawa yaran uniform da sauransu ba da zama cewa su koma makaranta. Wallahi wasu duka ba ma wannan tunanin ne a gaban su ba. To fatan mu dai su kansu shugabanni din yana da kyau su rika wayewayen irin wa'annan talakawa din. Ita gwamnati din ta fi kowa sanin hanyoyin da ya kamata ta bi ta dakile dukkanin wannan hauhawan farashi din. Fatan mu Allah ka mana saukin wannan rayuwa da muke ciki a wannan kasar tamu.
7: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim.
20: RFI.
0: Yanzu kuma za mu je ga shirin nishadi.
21: A cikin shirin nishadi na wannan rana mai sauraro, za mu leƙa dandanin kafafen sada zumunta domin duba irin mutanen da zaren su ke ja a wannan lokaci. A wannan zamani da kafafen sada zumunta suka mamaye fannoni da dama, musamman ma yadda suka zama jiki a rayuwar dan adam, mutane da dama a Najeriya sun rungumi kafafen sadarwar a matsayin hanyar samun kuɗi. Akwai manya-manyan fitattu a manhajoji irin su TikTok da Instagram da Facebook har ma da X wato Twitter. Irin waɗannan mutane sun tara mabiyansu ne ta hanyar wallafa bidiyo ko kuma rubuce-rubuce akai-akai da ke jan hankalin mutane. Na baya-bayan nan da ke samun goyon baya da tarin masu kallo shine Ibrahim Haruna Gulde, wanda aka fi sani da director Taylor. Shi dai director wanda ke sana'ar dinki ya shahara ne ta hanyar wallafa bidiyon barkwanci a kafafen sada zumunta. Wani abu da ke burge mutane shine yadda baya ƙarya ko kuma kunyar inda ya fito, dalilin da ya sanya mutane ke bibiyarsa. Tunda kan lokacin da director ke mararin hawa jirgin sama har ta kai yanzu ya tafi kasar Saudiya don yin umara sanadiyar social media. Akwai kuma G-Fresh da Sayyada Sadiya Haruna da suma yanzu haka ke can a kasar Saudiyan. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G-Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyada Sadiya Haruna, wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara dinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta dore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafen sadarwar, kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kuɗi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi. Bari mu leka kudancin Najeriya, inda fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta Habib, wanda aka fi sani da Pela, ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Pela sun daɗa bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Ahmadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis, wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafen sada zumuntan Pela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe, baya ga haɗuwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai masana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafen sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi, ƙarshe masu ƙare shaharar ba tare da sun amfanar wa kansu komai ba, yayin da 'yan kudu kan yi amfani da damar yadda

Da haka muka zo ga ƙarshen labarin. A cikin su kun ji gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray sun yi ikirarin shiga cikakken yaƙi da gwamnatin Habasha. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasar sa don tabbatar da ikon AI ƙarƙashin ɗan adam. A madadin kafitanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI, Hassan Alhassan Sulejani sarrafa mana na'ura, suna na Ruqayyah Abubakar, da na shirya shirin na gabatar. Ke cewa assalamu alaikum, mu kwana lafiya. Thank you.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Sauraro, barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya na neman ƙarin kuɗaɗe domin yaƙi da ta'addanci a yankunan su. Mayakan Tigray na Habasha sun yi ikirarin shiga cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar. Shugaban China Xi Jinping ya buƙaci Amurka ta haɗa kai da ƙasar sa domin tabbatar da ikon AI ƙarƙashin ɗan Adam. To madalla yanzu ga labarin B2B. Gwamnonin jihohi 7 na yankin arewaci ko kuma arewa maso yammacin Najeriya sun gabatar da tsarin zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban yankin wanda za a aiwatar daga shekarar 2026 zuwa 2030 gaban cibiyoyin raye kasashe da masu zuba jari da ke halartar taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York na ƙasar Amurka. Najeriya na ƙara ƙaimi wajen neman kujerar dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya domin samun wakilci a lokutan yanke shawara akan al'amuran da suka shafi duniya. Jakadan majalisar Jimo Ibrahim ne ya bayyana hakan yayin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 81. Jakada Ibrahim ya ce shugaba Bola Tinubu ya bashi cikakken umarnin tabbatar da cewa an samu kujerar. Yana mai cewa gudunmawar Najeriya wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da kuma yadda ake bayar da gudunmawa ga kasafin kuɗin ƙungiyar na ƙara ƙarfafa hujjar neman ƙarin wakilcin. Ministan harkokin wajen Togo Robert Dose ya musanta rahotannin da ke cewa sama da mayakan Afirka ko na Rasha 300 ne yanzu haka ke kasar. Dose ya ce rahotannin ba gaskiya bane. Yana mai cewa babu jami'an sojin Rasha ko sojojin sa kai na Rasha da ke Togo. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan talabijin na France 24 inda ya ce yana tabbatar da cewa wannan labarin ba shi da tushe ballantana makama. Sai dai ministan ya amince da cewa akwai wasu dakaru masu horas da sojojin kasar da ke da alaka da sayan wasu kayan agajin soji daga kasashen waje waɗanda ke taimakawa wajen koyar da yadda ake amfani da kayan. ‘Yan tawayen yankin Tigray da ke arewacin Habasha sun yi ikirarin kaddamar da cikakken yaƙi da gwamnatin ƙasar yayin da aka samu rahotannin lugudan manyan makamai a jihohi da ke makwabtaka da yankin. An shafe watanni ana samun ƙarin tashin hankali tsakanin gwamnati da hukumomin Tigray waɗanda suka yi yaƙin basasa tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022. Ƙididdigar ƙungiyar tarayyar Afirka ta nuna cewa yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600. Bangarorin biyu na zargin juna da haddasa komawar fada a wannan mako, lamarin da ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya jawo kasar Eritrea cikin wani yaƙi mafi muni. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ware ƙarin dala biliyan 267 domin yaƙi da ɓarkewar cutar Ebola a jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin da hukumomin lafiya ke ƙoƙarin shawo kan cutar mai saurin kisa. Manyan jami'an ma'aikatar ne suka sanar da tallafin a gefen taron majalisar ɗinkin duniya inda suke fatan wasu ƙasashe za su yi alƙawura mabayar da kuɗi domin cimma burin tara dala biliyan 2 don yaƙi da cutar musamman a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. An gano ɓarkewar cutar ne a watan Mayu kuma tuni ta zama ɓarkewar Ebola ta biyu mafi yawan kashe mutane da aka taɓa samu bayan wadda ta faru a Afirka ta yamma tsakanin shekarun 2014 da wato zuwa 2016. Sabon alkawarin Amurka ya sa jimillar kuɗin da gwamnatin shugaba Donald Trump ta ware domin yaƙiwa da wato yaƙi da ɓarkewar cutar ya kai dala miliyan 886. Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakaninsu ta masu ƙarfin fada a duniya wajen tabbatar da cewa kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan Adam, ganin yadda fasahar ke ƙoƙarin fin ƙarfin ɗan Adam da kuma wasu illoli da ka iya tasowa idan har ba a shawo kanta tun yanzu ba. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta gaggauta mayarwa kafafen yaɗa labarai na CNN, MS Now da Politico damar shiga fadar White House bayan hana 'yan jaridunsu shiga fadar. Trump ya daɗe yana sukar kafafen yaɗa labaran da ke wallafa rahotannin da suka yi hannun riga da manufofinsa lokacin yaƙin neman zaɓe inda ya sha kiran su da maƙiyan jama'a. A Juma'ar da ta gabata ne aka hana kafafen guda uku shiga fadar White House bayan Trump ya zarge su da yaɗa labaran da ya kira na ƙarya. CNN, MS Now da Politico sun shigar da ƙara tare inda suka nemi kotu ta bayar da umarnin wucin gadi na dakatar da matakin bisa hujjar cewa haramcin ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Amurka wanda ke kare 'yancin aikin jarida. Iran ta yi gargadin fadada yakinta da Amurka da Isra'ila zuwa tekun India da sauran yankuna idan Amurka ko Isra'ila ta sake kai mata hari. Guda daga cikin masu baiwa jagoran addinin kasar shawara manju janar Yahya Rahim Sabafi shine ya bayyana hakan a wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labarin Fars na Iran mai alaka da gwamnati ya wallafa. Safavi ya ce sojin Iran sun shirya tsare-tsare domin tunkarar mafi munin yanayi idan Amurka da Isra'ila suka saki haikai harahari kasar. Ya kuma yi bawa mayakan Houthi na Yemen inda ya ce kungiyar ta karbe iko da wasu sassan gaban tekun Bahar Maliya. Yanzu labarin za su dora a wasu gidaje samun farinji da wadataccen wutar lantarki na yau da kullum na sauƙaƙa rayuwa musamman wajen adana abinci da aka riga aka dafa. Sai dai a yankuna na marasa galihu hakan bai yiwuwa, dole a hura wuta duk lokacin da aka buƙaci abinci, duk wada yanda suke fama da tsadar wato itace ko kuma gawayi. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wasu iyalai kan dafa abinci mai yawa a rana guda su adana shi a cikin firji sannan su ci na tsawon kwanaki. Hajiya Asma'u Muhammad ta tsegunta mana dalili da kuma fa'ida da ke kunshi a cikin wannan hikima.
3: Ajiye a firji saboda karan kai kaina, ba wata ran ba sai na dauka na girka ba, kawai sai dai mu dauki na firji din mu duma shine sai mu yi amfani da shi mu ci. Wata ran za a zo ko baki za su iya zuwa maka baka san da su ba, kawai sai dai ka dauka ka gani a duma a kawo, ba sai an je an nemo an sake sabon wani girke-girke ba, muna da shi a firiji.
2: Sai dai ba kowa ne ke da wannan dama ba, domin kuwa Amina Ahmad ta ce banda dumame da suka tashi suka samu shekara da shekaru babu wani abincin da ake ajewa domin amfani na gaba.
4: Duk sanda bukatan abinci ya taso sai dai mu dafa sabo. Abinci ɗaya ne wanda muke iya barin shi daga baya mu zo mu yi amfani da shi, shine dumame wanda aka saba tun kaka da kakanni.
2: Wannan sauke dora yana ciwo mazaje tuwa kuriya, domin kuwa yana cikin abubuwan da ke tsiyaye tattalin arzikin magidanta, duba da yadda gawayi da itace ke tsada bayan da gwamnatin jihar Adamawa ta haramta amfani da shi a tsawon lokaci. Malam Salisu Musa ya ce rashin gawayi na iya hana daura sanwa a gida.
5: Ko sau nawa za a ci abinci sai an hura wuta an daura kafin nan a yi a ci, ko sau nawa kullun ne haka muke fama da tsadan gawayin nan. To saboda tsadan gawayin nan har ga Allah yana kawo mana wasu matsaloli, wani lokaci da iyalai saboda gawayin yake kawo mana matsaloli, wani lokaci ma ka je ka siyo gawayin bai isa ba, kuma hakan nan idan an dafa abincin saboda ba gawayin wannan abincin haka za a ci dan kadan kuma a aje shi saboda an juma saboda babu gawayin.
2: Duk da cewar girki a ajiye domin amfanin gaba na da matukar sauki, to sai dai tambaya a nan ita ce shin babu wata illa da ke tattare da hakan? Hajiya Binta Baraya kwararriya ce kuma tsohuwar mataimakiyar director a sashen abinci masu gina jiki na hukumar lafiya a matakin farko na jihar Adamawa.
6: A girka abinci a ajiye a cikin refrigerator da kuma a girka abinci a lokacin da ake so, gaskiya gwanda a dafa abinci a lokacin da ake so, domashin za a ci abinci mai daɗi mai ɗanɗano kuma shine zai ratsa cikin jikinmu gabaki ɗaya ya ba mu lafiyan jikinmu. Amma gaskiya idan aka ajiye abinci a cikin refrigerator gaskiya yana da illa, illolin shi ma ba kaɗan ba.
2: Duk da cewar dafa sabon abinci a duk lokacin bukata na da wahala wajen masu karamin karfi, to amma masana na goyon bayan matakin da suke kai domin daurewar lafiyar al'umma. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: Yanzu sai shirin rayuwa ta.
7: Rayuwa ta.
8: Mai sauraro assalamu alaikum, Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare ga wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwa ta.
8: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar zaman lafiya ta duniya wanda ke tunatar da al'umma muhimmancin zaman lafiya, haɗin kai, da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Mun kuma yi amfani da wannan dama wajen duba rawar da mata ke takawa don samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya ce daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Da farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office, an kama na report za mu amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense don ganin cewa wannan rikici ya hanu.
8: To da mata koma gare ku. Saurari, musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Fatima Inna Sharifiya, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To masha Allah, muna farin ciki da wannan rana ta zaman lafiya. Wanda Bahaushe ke mata take da yafi zama dan sarki. Tabbas mata suna ba da gagarumin gudumawan su a domin tabbatar da zaman lafiya. Duba da mace guda sai ta iya tara al'umma 50 ta yi musu jawabi kuma su fahimce ta sabanin namiji. Saboda mene? Zaman lafiya. Shawarin da zan bada kuma daga ƙarshe shine wa mutane su sani ba fa iya jami'an tsaro bane zaman lafiya ya rata yauyin su ba, a'a har da mu al'umma da ake mulka.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama Maman Kaliba dake Kaduna, Najeriya. Zaman lafiya yafi komai sarki, yace zaman lafiya yafi zama dan sarki. Abinda zaman lafiya bai bada ba, wallahi tallahi tsiya ba zai baka ba. Kuma dole mu mata muna taka rawar gani akan zaman lafiya, saboda ƴaƴanmu muna tausan su, muna gaya musu wannan fitina da ake babu dadi. Kuma wannan ranar ta duniya ta zaman lafiya ita ce babban nasara ga dukkan dan adam dake duran duniya. Saboda zaman lafiya yana da daɗi.
11: Sunana Maman Aminu SMC Kwatas, Kaduna, Najeriya. To gaskiya babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi. Domin yau ko ka waye gari baka da ko kwabo, baka da abin da za a ci a gidanka. A ce yau iyalinka suna zaune lafiya, ba wata tashin-tashina, ba hatsaniya. Layin da kake ana zaune lafiya, unguwar da kake lafiya lau, garin da kake ci, ƙasar ku Najeriya gaba ɗaya, babu wata tashin-tashina, babu wani tashin hankali, ana zaune lafiya. Wallahi za ka ji farin ciki. An kai ga lokacin da ake tashin-tashina, wallahi ko marfi ya fadi ƙasa sai kowa ya razana. Da daddare a gida ga wuta, amma mutane kowa zai kashe wutar gidan shi don me ba a ma san a san wannan gidan akwai mutum a ciki. So babu abin da ya kai zaman lafiya. Sannan kuma mata yana da kyau gwamnati ta tallafa ta inganta rayuwar mace. Inganta rayuwar mace fa yana da alfanu sosai sosai.
12: Radio France International, mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna a karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ai hakika mata za su iya taka muhimmiyar rawa dangane da abin da ya shafi tsaro, harkar tsaro a kowace ƙasa. Duba da yanayin yanda za a iya amfani da su ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayin su na mata, wani zai iya musu kallon kamar suna da rauni, to za a iya amfani da su a matsayin hukumomi na sirri, a na leken asiri, wanda za su rinka kiran hukuma suna ba su bayanai a duk lokacin da suka ga wani motsi wanda bai kamata ba.
8: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda tsadar rayuwa da nauyin kula da iyali ke haifawa magidanta cutar damuwa. Ga dai ta bakin Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da lamarin ya shafa.
13: Mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su, duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake. Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a natse. Zaka ga kafin ta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo.
8: Ko ya kuke kallon wannan lamari, mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
14: To da farko sunana Ramatu daga Lagos ne. Ana wa ra'ayin idan har namiji ya shiga cikin irin wannan halin, to ya kamata a ce matan su ringa taimaka ma mazajen da suke cikin wannan hali. Shi yasa ake cewa duk mata su ringa sana'a. Idan har mace tana sana'a, to mijinta ba zai takura sosai ba, saboda kana sana'a ne saboda rufin asirinka da yaranka. To idan kana da shi ba za ka tsaya har damuwa ya shafi mijinka ba. Kodayake wasu mazan su kuma sai su ce suna takaicin a ce mace ita take ɗaukan nauyin gida. Akwai kuma waɗanda suna son matan su taimaka musu. Wasu matan suna ganin cewa ai nauyin a kan maza ya rataya, su ba za su yi ba. To yana da kyau mace in tana da shi ta taimaka ma namiji ta dinga lukwantan mai da hankali, tana lallashin shi, tana nuna mai cewa ai Allah ne ya kaddare shi da shiga wannan yanayi, kai ya damu wata rana Allah zai hure.
15: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Aisha Maman Umati, daga nan Abuja nake kira, Nigeria. To, tsadar rayuwa dai yanzu kowa na cikin ta. Sai dai addu'a kawai. Mata mu miƙe mu neman sana'a. Domin in dai kana da sana'an yi, za a tallafi juna. Mata za ta taimaki miji, miji shi ma zai taimaki mata. Amma in baki komai kina zauna hannunki na da gaskiya akwai matsala. Shine za ki ga miji yayi tagumi yana ta tunani, amma idan yana da shi kadan, ke kina da shi kadan, sai ku hada tun da wayannan ƴaƴa naku ne. Ka ku zauna ku yi lissafi me za a yi, yaya za a yi. Gaskiya mata mu tashi mu neman sana'an yi. Domin shine zai ba namiji ma karfin gwiwa, yaga kina dan yi, kina dan tallafa mishi, ku ga alada kina samun gurin ubangijinki.
16: Alaikum rubrayuwa ta sashin mata mai magana malamar Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. Akwai cutar damuwa ga mazaje kwarai, akwai ta rashin abinci, amma gaskiya mazaje wasu mata ne ke sa su cutar damuwa gaskiya. Abinda ka gani gidan wani sai ka zo ka ce miji bai da shi, bai da shi, sai ya maka shi, kuma wannan bai kamata ba. Mata ku zan kulawa, ku kula da abinda kuke yi cikin zaman duniya, kuma ku sassarta mazajen ku.
17: Rayuwa ta
8: sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya mayar da hankali akan koken da iyaye ke yi na fama da tsadar kuɗin makaranta musamman a yankin kudancin Najeriya. Helen Paul mahaifiya ce da ɗanta ke zuwa makarantar gwamnati a yankin Niger Delta.
18: A gaskiya wasu iyayen ma ba sa iya biyan kuɗin makarantun gwamnati, balle su tura ƴaƴansu makarantu masu zaman kansu.
8: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba. Jamuji
19: sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a kin jihar Niger. Yakanin gaskiya tunu ba ma tallafi ko wani al'amari ba, to babban koken mu akan karatun ƴaƴan mu ne, saboda kusan shekaru 5 zuwa 6 kenan yanzu da aka dakatar da makarantar firamare din yankin mu, wanda ta hada da Mai Godiya a kin Batungar Hassana Godabe. To akalla wannan makaranta da Allah ya kunci za a samu a gina mana azuzuwa.

0: Energy Fresh da Sayyida Sadiya Haruna da Suma yanzu haka ke can a kasar Saudiya. Mutane dai sun fi sanin Al-Amin G Fresh da wallafa bidiyo na barkwanci musamman ma a shafin TikTok. Sai dai daga dukkan alamu mutane na son alakar su da Sayyida Sadiya Haruna wadda suka samu sabani a baya amma kuma yanzu suka ƙara dinkewa a matsayin ma'aurata har ma suka tafi ibadar umara tare. Da dama dai na fatan cewar wannan alaka ta su ta dore. Akwai kuma Sale Boy wanda shi ma ke da tarin mabiya a kafafin sadarwar kuma yanzu aka yi samu damar ganawa da wani hamshakin mai kudi da ake ganin zai iya sauya rayuwar shi.
1: Nobody want that to Joso. All the guys they tell me no no because I no get moto.
0: Bari mu leka kudancin Najeriya inda fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta Habib wanda aka fi sani da Fela ke ci gaba da amfana da wannan dandali. Al'amuran Fela sun dada bunƙasa ne bayan ya auri budurwarsa Ahmadu Elizabeth da aka fi sani da Jarvis wadda ita ma sananniya ce a shafukan sada zumunta. Sanadiyar kafafen sada zumuntan Fela ya samu kyautar motoci da gidan zama da kuma magudan kuɗaɗe baya ga haduwa da manya-manyan attajirai a ciki da wajen Najeriya. To sai dai masana na ganin cewar har yanzu akwai gibi ta fannin yadda ake amfani da kafafen sadarwar a yankin arewacin Najeriya idan aka kwatanta da kudancin kasar. Da dama na korafi kan yadda mutanen arewa ba sa baiwa abin muhimmanci ta hanyar da za su rika wallafa bidiyo masu amfani kuma cike da ilimi karshe masu kare shaharar ba tare da sun amfanar wa kansu komai ba yayin da yan kudu kan yi amfani da damar yadda ya kamata. To iya

0: babban adana makamashin mai daukar yawan man da ya kai cubic mita 375 a Damar Jog dake Djibouti kana wani mai daukar cubic mita 800 a Dawele dake Habasha Shugaba Xi Jinping ya buƙaci ƙasashen Amurka da China da su yi amfani da hamayyar da ke tsakanin su ta masu ƙarfin faɗa a ji a duniya wajen tabbatar da cewar kula da fasahar AI na ƙarƙashin ikon ɗan adam. Ka misali na ɗauke da ci gaban labarin.
1: Shugaba Xi ya bayyana hakan ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi masa kyakkyawar tarba a fadar White House. Duk da cewa Trump ya yi watsi da barazanar da ake ganin fasahar AI na yi wa bil'adama, amma shi ya jaddada buƙatar ɗaukar matakan da suka kamata a kai. Tattaunawar ta shugabannin biyu ta fi mai da hankali ne kan batutuwa masu sarƙaƙiya, musamman yadda za a tunkari ƙalubalen da ke ƙaruwa sakamakon fasahar AI da dai sauransu. Karo na uku kenan tun bayan dawowar Trump karagar mulkin Amurka ke ganawa da takwaransa Xi Jinping na China. Wanda ya bayyana a matsayin babba abota ta hakika da ke tsakaninsu. Adiya ne dai shugaba Xi ya isa Amurka, inda ya samu tarba daga wajen Trump a sansanin sojin Andrews da ke wajen babban birnin kasar. Trump da ya dauki matakin ba sababban wajen zuwa tarban Xi da kansa. Karon farko kenan da wani shugaban Amurka ya yi haka ga wani shugaba na wata kasar waje a wannan sansani na Andrews cikin shekaru 11.
0: To kasashe akalla 80 ne suka mika bukatar gaggauta bude mashigin Hormuz yanda suka caccake Iran da mayakan da ke mara mata baya kan irin har-haren da suke ci gaba da kaiwa a yankin gabas ta tsakiya. Kasashen sun bukaci shiga tsakanin Majalisar Dinkin Duniya don dawo da sintirin jiragen tsaro a manyan tekuna da nufin bude cikakkiyar damar dawo da hada-hadar kasuwanci musamman ta makamashi da ke fuskantar tarnaki. Sanar hadakar da suka fitar dauke da kasashen da ke wannan kira galibi na yankin gabas ta tsakiya da kuma na yammaci ta rawaito ministan wajen Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani na cewa matakan da Iran ke dauka barazana ce ga duniya baki daya. Saudiya ta sanar da kakkabo wasu makamai masu linzami da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka harba mata yanda ta sabanta gargadin da ke cewa yankuna da dama na kasar na cikin barazanar har-haren yan tawayen ciki har da birnin Makka mai girma. Tun a makon jiya Saudiya ta fitar da gargadin cewa yan tawayen na shirin kai hari birnin da Makka a kowane lokaci a wani yanayi da Faransa ke mika tayin bayar da cikakkiyar kariya ga rumfunan adana na makamashin Saudiyan waɗanda ke a yankin Yanbu. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Labarin wasanni kenan muna kuma tare da Michael Kudisan.
2: To barkanki da warhaka Azima.
0: To
2: wasan da ya dau hankali je da shine wasa tsakanin Portugal da Wales a gasar Nations League da ta nahiyar Turai. To wasan da an tashi Portugal na ta ci daya yayin da Wales babu ko daya tun Portugal ta yi wa Wales ci daya mai ban haushi kenan. Yao Felix ne ya samu saka wannan kwallo a raga a minti 22 da fara wannan wasa. To bayan haka an baras da damu maki inda Cristiano Ronaldo ma ya saka kwallo amma alƙalin wasa ya ce an yi satan fage saboda haka aka kashe wannan kwallo. To Portugal dai ta lashe wasanni biyu daga cikin wasan ƙarshe hudu da ta buga a wannan gasa ta Nations League tun da aka fara ta a shekarar 2018. To kwallon Portugal dai kamar da faɗa fito ne ta hannun Yao Felix. To kamar yadda abin yake a kusan shekaru 20 da suka gabata watan bangaren kai har-haren Portugal dai ya ginu ne akan Cristiano Ronaldo kamar yadda aka saba. To kuma duk lokacin da ya taba kwallo a je din nan sai yake gama goya baya suna ta sowa suna ta ihu da sauransu nuna goyen baya ga wannan dan wasa wanda ya fara bugawa tawagar Portugal kwallo tun a shekarar 2003. To kuma wannan fili watan wani abin tarihi wannan fili da aka buga wasa a wannan fili ne Cristiano Ronaldo ya fara buga wasa a matsayin kwararre inda ya buga wasansa na farko kenan
0: a fili ne mai tarihi
2: sosai sosai ga Cristiano Ronaldo da kuma wanda ake bibiyansa.
0: Wannan haka yake naji ai Portugal din suna cewa su fa za su lashe shi wannan kofi na Nations League da mayar da shi guda uku.
2: To kin ga tunda ba su samu san ci gasar kofin duniya kamar yadda suka sa rai ba to za su huce hushin su akan wannan kofin
0: to dama dai gasar cin kofin duniyan sa rai ne amma ba sa cikin wadanda suka cancanta
2: sosai ai sun sa rai za su ji watakila a yi sa'a ko a auna arziki to za mu je Najeriya inda hukumar kwallon kafar Najeriya za ta karrama shahararren dan wasan gaba na tawagar Super Eagles din watan Simon Moses kenan yayin da yake shirin buga wasan sa na 100 ga kasar a wannan juma'a yau kenan to idan har Simon ya taka leda a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Africa ta shekarar 2027 da Najeriya za ta fafata da Madagascar a yau zai kafa wannan babban tarihi za a fafata wannan gagarumin wasa ne a babban filin wasa na Godswill Akpabio dake garin Uyo a jihar Akwa Ibom ta Najeriya to tun lokacin da Simon ya fara buga wa Najeriya wasa a ranar 25 ga watan Maris na shekarar 2015 inda ya shigo madadin wani dan wasa mai suna Anthony Uja fafatawar da suka yi da Uganda ya kasance jigo a wannan kungiya ko tawagar Super Eagles
0: za mu sifa ido mu ga wannan wasa na yau su da Madagascar domin haduwar su ta ƙarshe ba ta yi wa Najeriya da daɗi ba
2: sosai insha Allah
0: yau juma'a ranar da jaridar Amelia wadda ake wallafawa a Najeriya ke fita ka misali ya zanta da editor labaran al'ajabi na wannan jarida Malam Jamil Adamu kaman yin labaran da take kunshe da su a wannan mako ga kuma tattaunawar su
1: to Malam Jamil Adamu editor shafin al'ajabi na jarida Amelia zamu so kai mana karin haske game da manyan labaran ku na wannan mako
3: to babban labarin mu a wannan mako shine yadda ake order umamin tuwo a Kano sama da shekara 50 kenan Hajiya Zara mai tuwo take gudanar da sana'ar sayar da tuwon dawa a yankin Fage dake jihar Kano to ta ce dawo Aminiya cewa har daga babban birnin tarayya Abuja ana zuwa ana sayan tuwon ta yadda muka tattauna da ita wannan da tijuwa ita take cewa barin sana'ar na sa ni ciwo cewa ita wannan da tijuwa kenan sannan kuma akwai mai degree da yake taimaka mata wurin gudanar da wannan sana'a sannan kuma a cikin tattauna da ɗaya daga cikin ƴaƴanta wanda yace shekara 50 ya taso ya ga tana wannan sana'a sannan dai a cikin manyan labaran namu kuma akwai wani shi ba labari da muka dake cewa dan shekara 14 ya kera risho mai aiki da ruwa duk da karancin shekarunsa ya bawa kowa mamaki yadda yake amfani da kacan abubuwa yake kera abubuwan ban al'ajabi kamar su jirgin sama na yaki da na daukar fasinjoji da mota mai tafiya lami lafiya da kuma risho mai aiki da ruwa iskas gas da kuma irin kashin shan sannan kuma duk a cikin manyan labaran namu akwai kuma shi ma wani labari da muka yi dake cewa aikin wutar mambila reshe ya juye da mujiya kasancewa kotun kasa da kasa wato ICC dake birnin Paris a kasar Faransa ta yanke wani babban hukunci wanda ya rushe ikirarin neman Najeriya ta biya diyyar dala biliyan 2.35 inda ya kawo ƙarshen takaddamar shari'ar da ta kai tsawon shekaru da ta gurgunta aikin samar da wutar lantarki ta mambila
1: bari mu je bangaren labaran kasashen ketare
3: to a kasashen ketare babban labarin da muka shine yadda yakin neman tasirin kasashen larabawa ke shafar Africa lalacewar alaka tsakanin haddiyar daular larabawa wato UAE da kasar Algeria ta fito da sabon yakin neman tasiri a fili wanda ya faro daga yammacin Sahara zuwa Libya da yankin Sahel sannan kuma akwai rahoton da muka yi akan tambarwar Algeria da Morocco
1: to bari mu je bangaren al'ajabi
3: to a shafin al'ajabi babban labarin da muka shine yadda jemage ya shige bakina cewar likita
1: to shi ya babbaki ne a bude ko koya aka yi
3: a cikin dai wannan rahoto dai za a karanta cewa wannan wata likita ce da ta tashi daga barci da wani mummunan al'amari da a farko ta dauka mafarki ne wanda ta gano jemage ne a cikin bakinta to idan ne miji da za a karanta wace hanya jemagen ya biye shige bakinta sannan kuma dai a cikin shafin al'ajabi din akwai rahoton da muka dake cewa ana sayar da ruwan da aka tsoma tafin kafa to idan ne miji da za a karanta irin farashin ruwan kan kowane karamin kofi sannan kuma za a karanta me yasa jama'a ke bukatar irin wannan ruwa
1: to bari mu karkare da bangaren wasanni
3: to a shafin wasanni kuwa babban labarin da muka shine tarihi da shaharar marigayi Ebola to idan ne muje da za a karanta dai a safiyar ranar Litinin ne muka wayi gari da labari bara dadi na rashin shahara dan damben gargajiya wato Abdulrazak Abdulmumini wanda aka sani da Ebola idan ne muje da za a karanta cikakken rahoton kan takaitaccen tarihin sa da kuma irin manyan tarihin da Ebola ya kafa a harkar dambe.
1: Tumala Jamila Adamu, editan shafin labaran al'ajabi na jarida Amin, ya muna godiya.
3: Sau na gode sosai.
4: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: To muna da kun ra'ayoyin ku ga kuma shirin mu na gaba. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar ko da yaushe, sunana Asima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. Shirin lafiya jarici bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta, dan an karar da mahukunta ko kuma daidaikun waɗanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. Bisa ga zubin halittar ɗan adam, kowace mace kan iya haihuwa aƙalla sau 15 zuwa 30 a tsawon rayuwarta a wani yanayi da ƙasashen Afirka ke sahun gaba wajen yawan haihuwar. Kuda yake likitoci na jin hankali game da muhimmancin bayar da tazara ko kuma hutu ko ma taƙaita haihuwar baki ɗaya saboda dalilai da lafiya. Wasu alƙalman hukumar lafiya na nuni da cewa jamhuriyar Nijar ke kan gaba wajen yawan haihuwa, inda kowace mace a ƙasar ta yankin Sahel ke iya haifar yara aƙalla 7-8. Sai dai wasu bayanai da ke fita a baya-bayan nan na nuna cewa akwai ma matan da haihuwarsu ke dosar 20, kamar yadda wata uwa da ta haihu har su 17 ke shaida mana.
5: Aiwa ta 17 yanzu dai 15 da rai kuma bi san rasu. Wallahi raga su nan dai, Allah ya raga su nan tsine su. Wallahi wasu da bakin su sun samu baby, wasu sun samu malamai, wasu sun sabka. Eh, maza da mata ne wajen mata huda mata armi, ga su nan su ma hudu ma ina ga biyar maza masu armi, hudu mata masu armi. Ai wadda ai lahiya lau ne, ka sha yaji ka kama jikinka kai wanka, yanzu ai wanzu da bisa wanka ma yara ai huwa bi kawai shikenan, ga mu da mu da su duka mun dideta mun zo daya, ba kama jiki ba komi. Ai yanzu me ake wani ratsar ji kaɗan ce aka ina tsakanin ina ji ɗabi da cin ratsar madi ne, an samu ɗan hutu kaɗan. Muna samun za shekara biyu wani har shekara uku kuma.
0: Duk da yake a hukumance babu wata doka da ta kayyade yawan haihuwar da kowace mace ke da damar yi a ƙasar ta Niger, amma Dr. Hassan Sule, likita kuma daraktan cibiyar kula da mata da ƙananan yara a jihar Zandar, ya yi tsokaci kan muhimmancin tazarar haihuwa ga matan.
6: Shi adadin haihuwa gaskiya ba ma ce ba, gashin ga adadin da ya kamata a ce a tsaida. Babu wani takarda ko kuma wanda gwamnati ta aije a ce in kai haihuwa kaza ka tsaida, a'a babu. Amma dai kamar yadda na faɗi, ana so dai a kula a sa tsakanin haihuwa da aihu, saboda yawan aihuwan yana kawowa illa ga uwa kuma yana kawowa illa ga yara. Tsakanin aihuwa da aihuwa shi ana so kalla kalila a samu shekara biyu, a samu shekara biyu, saboda wannan shekaran biyu yana sawa wato shi yaro ya samu kwarin jiki, ya sha nono, ya samu kwarin jiki kuma ya zama mutum wanda koda harin wasu cututtuka sun zo, kenan kaga ya samu garkuwa ta hanyar shan nonon uwa wanda zai kare shi. Ita ma uwar kuma wannan shekaran biyu zai sa ka gani tunda duk jikin da samu ta samu, to ai a jikinta ne za ta kera sabon mutum, ka gani ko? To kaga abin na jikin nata wannan wanda ya sa aka samu wannan halitta, kenan dole ya kamata ta samu kulawa mai kyau, ta samu abinci mai kyau, ta samu hutu wanda zai sa jikinta zai komo kamar yadda yake. Amma muddin ba a samu wannan tsakanin ba, ba a samu wannan lokacin ba, to gaskiya ana cuta mata.
0: Yayin da likitoci ke gargadi kan muhimmancin barra tazarar haihuwa ga lafiyar matan, yanayin haifan ya bambanta daga mace zuwa mace. Lura da yadda wata magidanciya Sahura Adamu da ta yi haihuwar har sau 15 ki cewa ko su daya bata taba samun tarjiya walau a lokacin goyon ciki ko kuma haihuwa ba.
7: Muna da cikin matan da haihuwa daga zuwa 1 zuwa har 14. Kai ni har wannan barin da nayi wallahi na 15, kuma ni ban taba ganin matsala, ni ko karin jini ba taba iman a likita, kun ban da wannan dana bai taba zuwa aka kai shi gurin gashi nan yayi zagalgalkin wani a ranka kai shi gurin yara masu tamuwa ni diyana har in zaman taba kai shi likitan tamuwa kab diyana kuma aihuwa kwa daga na aihu na yadda wanka ko na samu ciki kuma ni har in zuwa ta matsala ba taba samu na wallahi ina cikin koshin lafiya kuma ka ganna nan gurin ba sai an ga maka ba ai ga ni tare da ni da kai
0: Dr. Hassan Sule ya bayyana cewa yawan haihuwar kan kasara mata matuka wanda kan haddasa ballewar jini a wasu lokutan ko kuma gaza iya haihuwar da kai baki daya sakamakon yadda shekaru suka ja ko kuma mahaifa ta gaji matuka
6: ana gani ai wanda karfin su ma yake karewa wanda mahaifar yau da gobe yau da gobe yau da gobe ita ma gajiya take yanda ka san gammo ai ka san gammo kowa ya san gammo ko yanzu ka dauki zane sabo da gammo ai karfin su ba dai bane ko to wallahi haka nan ne yau da gobe yau da gobe idan mace tana yawan aifuwa idan bata sa tsakani bata sawa jikinta ya komo mata to zaka gani mahaifar kaman sai zaman to kaman wato gammo wanda shi zai sa bayan aifuwa jini ya kece bayan cikin akan nakudar ma mahaifar ta fashe gasu nan dai ababe wanda yau da kullum muna kai to saboda haka kenan muke cewa babu wani a ce gashi a an kayyade aihuwa amma abinda ake so dai a sa wani lokaci mu dai a namu nan likita kalla kalila mutun ya samu koda shekara biyu kuma ana so mutun yana iya ma har ya fi haka nan kin mu amma kalla kalila saboda wannan dai abinda yasa nace saboda yaro shi ma ya samu kwarin jiki ita ma uwa kuma ta mai da kwarin jiki
0: duk da kiraye-kirayen na masana Sahura Adamu mai haihuwa 15 na ganin muddin aka gettace maka da kuma kula da lafiyar mata haihuwar fiye da 15 ba abin mamaki bane kuma babu matsalar da za a fuskanta
7: tunda namiji bai bar mace da ishirwa da yunwa iya tattalinta da ita da yaranta kun banda wani ana gaugauta ana zuwa likita daga ya abu ya same ka daga wata 1 zuwa wata 2 mutun ya ruga ta likita kuma in babu lafiya ko ka ji shamkin jiki ka ruga ka ta likita to da menene yasa baka ji dadin jikinka likita wanda suke ga mu kanmu ya gire ya waye ni ba kauya ci ba yar bariki bacci ba a bariki ba aka hina kauya aka aihina yasa kaina ya ƙara wayewa wallahi ni kadai Allah ba bai wannan tunda uwata ba ta aiwa ba ka ga yaro sam fiye da 10 he da yan gidan mata uku ko biyu ne amma mace daya da wuya amma mu biran ne a garin daga ni wata sarkuwa ta tana nan za ka dinta ita 18 ita ma suna nan da ransu
8: ya ake kallon ku tsakanin mata ku da Allah ma irin wannan bai
7: ba suna kallon suna mamaki mata tsakani da Allah an ana hira ma gaskiya suna jin namu fi sabilillah jinjina mu suke kanga kuma halin su a yanda nake da regal in yi irin na da yanda nake da miji da wannan haka nake regal kina yanzu ma akan kaida sheki kuma na bai taɓa ba eh halin zai sauya wallahi halin zai bata sauya ba yanda nake da ku yanzu ma haka nake tsakani na da Allah
8: kina yana nihin kamar baki kare ba kenan nan gama ana yi
7: ni ma dai ina tsammanin wannan fi sabilillah ni ma ina tsammanin wannan kenan ban kare ba aihuwa tunda da yanda nake da halin zaka nake ni ma kuma abin yana ban mamaki kuma duk gasu a nuna na tunda yanzu shekara ta ina baka ma misali shekara ta 50 da wata 7 na shiga na 8
0: su kansu bangaren likitoci kan yi mamaki matuka ta yanda matan a Nijar ke iya haihuwa kusan sau 20 a rayuwarsu kuma suke da cikakkiyar lafiya ko kuma karfi a jikinsu in ji Dr. Sule Hassan da yake yara na ta bukatar bayar da tazara da kuma kula da lafiya lura da cewa ba kowace mace ce ke iya haihuwar da yawa ba ganin cewa wasu da dama haihuwar ke aje
6: kamar wajen aihuwan nan tunda mu muna tare da su muna ganin wanda sai ka samu aihuwa hafiye da 10 ko zaka samu wanda tayi 12 akwai wanda za ta samu 13 har 15 hafiye da haka ma mun gani wanda muka gani da kanmu 17 wannan kuma ka gani idan an sa tsakanin sai kaga mace lafiya talaka ba wani matsalan komai amma idan kaga babu ci na kwarai kuma aka yi rurrutsa kana ji ko yawwa to za a wayi gari sai kaga wannan macen wata kila in ta samu ciki 1 2 5 6 8 ko watakila na 10 shi zai taidaita ko na 12 shi zai taidaita saboda rishin karfin mahaifan zai sa musamman ma zubar da jini na karshe wato mace kaga an ta aihu dama an sani akwai jinin biki da ake wani jini da za ta zubar to rishin karfin mahaifan wannan zai sa bayan aihuwar musamman ma wanda ta aihu da yawa sai kaga mahaifar batta iya komawa gidanta na da ta rike wannan jinin saboda jinin biki bai kamata ba a ce ya huce wani adadi in ya huce wannan adadin so nawa ake kawo mana a cikin adaidaita ta aihu a gida tana zubar da jini sai an sa a cikin adaidaita ko cikin ambulance ana zauwa nan cikin likitan namu shikenan Allah ya yi al'amarinsa
0: kalamin Dr. Sule Hassan kenan game da hadarin da ke tattare da yawan haihuwa ga mata musamman ga waɗanda ba su samun kulawar lafiya ko abinci a wani yanayi da alƙalaman WHO ke jero wasu ƙasashen Afirka goma a matsayin mafiya yawan haihuwa da Niger a kan gaba biye da Angola Kana Congo sai Mali da Benin da Chad sannan Uganda da Somalia sai kuma Sudan ta Kudu da Burundi da kuma Nigeria

0: na Nasir Al-Rufai dake tsare yanzu haka a hannun hukumomin kasar cikin jerin mutanen da za su jagoranci kwamitin yakin neman zaben sa a ciki wanda ke takarar shugaban kasa a jami'ar ADC ya sanar da haka ne da yammacin jiya Alhamis cikin wata sanarwa da mai magana da yawun sa Frank Shaibu ya fitar Kashim Ibrahim Imam ne zai jagoranci kwamitin yakin neman zaben a tikun sai Al-Rufai a matsayin mataimakin sa yayin da Senator Austin Akobundu ya zama director general na kwamitin akwai kuma kwararren dan jarida Dele Momodu da zai jagoranci fannin hulɗa da jama'a sai ƴan siyasa Dino Malai da Muhammad Hayatu din da za su taka rawa sosai su ma a harkokin kwamitin da dai sauran su Anan kuma babbar kotun tarayyar Najeriya da ke zaman ta a garin Gombe ta baiwa jam'iyyar PDP umarnin sake gudanar da zaben fiddagwani na dan takarar gwamnatin jihar bayan su ke takarar Farfisa Isa Alfantami alƙalin kotun mai shari'a Amina Aliyu Muhammad ce ta bada umarnin a karar da Usman Aliyu ya shigar dan kalubalantar zaman Farfisa Isa Fantami a matsayin dan takarar jam'iyyar a zabe mai zuwa Usman Aliyu ya ce jam'iyyar ce kawai ta yi gaban kanta wajen tsaida Farfisa Fantami a matsayin dan takarar ta na gwamna a ranar 26 ga watan Yunin wannan shekarar ba tare da cika ka'idar gudanar da zaben fiddagwani ba. Da farko dai Farfisa Fantami ya nemi tsayawa takarar gwamnan jihar ta Gombe ne a jam'iyyar APC sai dai jam'iyyar ta tsaida Jamilu Gwamna a matsayin dan takarar ta lamarin da ya sanya shi komawa PDP. A watan Mayu ne dai Fantami ya samu tikitin tsayawa jam'iyyar PDP takara a lokacin zaben fiddagwani da ta gudanar sai dai hukuncin ta na Alhamis annan mai shari'a Amina Aliyu ta bada umarnin sake gudanar da zaben bisa amfani da ka'idar dokokin jam'iyyar da kuma na kasa A wani labarin kuma wasu ƴan majalisar wakilai karkashin wata kungiyar ceto demokradiya mai suna Safe Democracy Group ta buƙaci majalisar tarayya da ta sake zama game da batun ƙara hutu da shugaba Bola Tinubu yayi ƴan majalisar na neman dukkan majalisun wato na wakilai da dattijai da su yi bayani ko Tinubu ya buga idojin kundin tsarin mulki dangane da ficewar shi daga Najeriya gamayyar ƴan majalisun sun nemi hakan ne cikin wata sanarwa da suka fitar daidai lokacin da ake ci gaba da daga ayar tambaya hutun da shugaba Tinubu ya tafi Tinubu ya bar Najeriya a ranar 30 ga watan Agusta kan abin da fadar shugaban kasa ta kira hutun makonni uku inda kai ziyara birnin London kafin wucewa zuwa birnin Paris na Faransa
1: to underline su kuma sai shirin mu na gaba
2: Misararo barkamu da warhaka Kamil Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda al'amura ke gudana a gasar Premier League din Ingila. Kimanin wata guda kenan da faro gasar Premier League din Ingila ta bana wacce ita ce gasa mafi daraja a cikin league a duniya. A yanzu haka dai gasar ta shiga mako na biyar a wannan kaka sai dai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai rike da kambun wacce ta lashe ta a karon farko cikin fiye da shekaru 20 bata ji dadi ko kadan a wasan da ta yi a karshen mako ba domin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Brighton ne ta lallasa ta da ci 3 da 0
3: opens up for his shoots oh it's gone in Raya couldn't keep it out it struck the post and it's the inform Pascal Gross Who's given Brighton the lead?
2: Mubarak Abba dake goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din ya ce rashin nasarar da kungiyar ta ko a jikin su domin ko suna da yakinin cewa su za su lashe gasar a bana.
4: Abu ne mara dadi. Ba wanda zai ji dadin haka amma baya nufin komai gaskiya. Ni ban dauke shi a wani abu na koma baya ba. Duk da cewa akwai abubuwa da suka faru a wasan wanda in ka kalla kana kallon kwallon kafa san Arsenal din ita ta bada damar abubuwan da suka faru. Amma abin da na fi kallo shine shi mai horaswa ta Brighton dama ya kai kusan shekara 3 kullun tanajin shi yafi akan Arsenal in ka duba kwallon jiya tun daga mintin farko da aka fara zaka gane cewa su ƴan Brighton din shiryawa suka yi suka fito domin wannan matchin saboda haka Brighton din sun yi kokari mataka amma dai baya nufin komai kuma dama abinda na yadda da shi shine ita Arsenal za ta ci Premier League wannan shekarar ba makawa to kuma amma ba za ta iya ci dama ai a ce ta ci wasanni 100% ba to kuma dama irin wannan ranar dole za ta zo to daya ne daga cikin ranakun da za su iya ba mu dan tangarda haka amma dai ban yi tsammanin shi daga Brighton din ba to haka Allah ya gaddara ba abinda za mu iya cewa yanzu uku da nema kwallaye ne suka yi yawa, amma ka kalli Brighton din ita ba wai kwalla ce suka dinga creating suna abin nan suna shiga cikin 18 din Arsenal suna bugawa ba. Da suka gane cewa defense din Arsenal ta yi tsauri da yawa ba za ta iya shigowa ba daga outside 18 wanda daga nan suke bugu kwallon. To kuma wannan kwalla ce ta da za ta iya zuwa kowane kungiya za a iya cinta irin wayannan kwallayen. Wannan ba damuwa insha Allah.
2: Ba wai Arsenal ce kadai a cikin manyan kungiyoyin da ke fafatawa a gasar Premier League din Ingila suka sha kashi a ƙarshen mako ba. Domin ita ma Chelsea Brentford sai ta yi mata dukan tashi ki shagi shiri. Sai dai magoya bayan Chelsea irin su Abubakar mai Chelsea na ganin kakar banin fatasi ce. Domin kungiyar na da damar lashe gasar saboda ba su da yawan wasanni a gabansu kamar sauran manyan kungiyoyin da za su yi adawa da su a bana.
5: Kamu lura yadda na gani a wannan abin duk farkon wasan nan ba wani abu bane. So in ka lura da midfield dina yanzu wannan Casemiro din matsayin mutum uku yake yanzu ba shi nan ya tafi injury. Wannan match din ma da aka ci mu 3-0 kaga muna da left back guda uku. Akwai rashin Casemiro, ga James, ga kuma babban striker mai hadari Joao Pedro duka ba sa. So amma in suka dawo lokacin da aka dawo hutu banda wata damuwa ina ganin a shirye nake kawai.
6: To sai ganin kun yi gagaci kun sai da Enzo ba ku samu maimakon
5: Madrid. Mun ga sai da Enzo yanzu muna da waɗanda za su sa makofin shi ai mun canza formation. In ka kalli formation din muke buga yanzu muna buga 3-4-3 ne.
6: Ana ganin mabara ku iya ba domin ana ganin cewa Chelsea ba irin Chelsea da wace Chelsea ta mutu.
5: To ai in ka rina tarihin baya lokacin da muka kawo Conte shekaran mu muka ci Premier League kuma da irin wannan squad din ne. Lokacin ma ana ta sururu ana ganin ba za mu iya ba. To yayin da ake ganin ba wani kofi da muke bugawa sai shi. Ba ma buga champion, ba ma buga Europa, ba ma buga conference. Iya Premier ne da sati wasa ɗaya zamu buga. Playoffs mu kowa yana da lift din da zai huta. Duk wanda aka sa zai ba da result din da ake so.
2: Liverpool da Manchester United ba su faro gasar Premier League din bane da kafar dama ba. Domin kuwa kowacce su na fama ne da matsaloli irin nata. Liverpool da so biyu tana buga kunnan doki a gida. Yayin da ita kuma Manchester United ta yi rashin nasara har so biyu daga faro ita wannan gasa. Manchester United da ta kwashe sama da shekaru 10 ba tare da ta yi tozali da kofin na Premier League ba. Ismail Yusuf da ke goyon bayan kungiyar ya ce a bana ma dai ba su sare ba. Sai dai fatansu da kuma burinsu a yanzu shine kawai a sallama mai horas da ita wannan kungiya Michael Carey. Duk da cewa shine wanda ya ceto kungiyar a kakar da ta gabata.
7: Gaskiya dai ba zan iya cewa komai ba game da nake kallon Manchester United a wannan kaka. Amma dai ina tunanin zuwa nan gaba komai zai iya zama daidai domin muna da dan matsaloli da ya kamata a ce mu magance su. Amma dai ina sa ran zuwa nan gaba insha Allah komai zai iya zama daidai. Gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke so a kori Carrick domin yana ba da gudunmuwa sosai wurin rashin nasarar da muke samu.
8: Amma a baya ko kike cewa a bar Carrick saboda ya farfaɗo da ku kuma yanzu me ya faru?
7: Lokacin gaskiya ya matukar yin kokari a yadda ya samu kungiyar zuwa matakin da ya kai kungiyar ta kare. Amma a wannan lokacin gaskiya baya abin da ya kamata tun daga yanayin 'yan wasa 11 da yake farawa da su da yanayin canje-canje da yake a kwallon. Gaba ɗaya ya rasa duk wani confidence ɗin shi gaskiya yana ba da gudunmuwa sosai wurin samun matsalarmu.
8: To shi me matsalar shi?
7: Shi kuma matsalar shi shine bai iya sa Sesko ana buga kwallo ba nan ba tara sai ya dinga sa mutane Imbimo a nan ba tara ko ya dinga sa Queenan a nan ba tara kuma ya dinga sa mana Rashford duk da Rashford baya taimakon mu gaskiya. Kuma da irin matsalolin da muka samu da Rashford a baya bai kamata a ce Rashford yana dawowa ya shiga cikin mutane 11 na Manchester United ba a yanzu yadda muka buga gakar wasa ta bara ba tare da shi ba. Gaban mu da cin Premier shekara 13 kenan amma dai ina sa ran cewa kamar nesa ta zo kusa domin ina sa ran cewa nan da shekara 2 masu zuwa in Allah ya yarda za mu iya cin Premier amma bana tunanin a wannan season din gaskiya.
2: To sai dai duk ta koma bayan da manyan kungiyoyin ke fuskanta amma ita kuma Manchester City a nata bangaren duk da cewa ta samu sauyin mai horaswa. Bayan da Pep Guardiola ya aje aikin horas da kungiyar na ci gaba da jan zaranta a wannan gasa domin kuwa ta lashe dukkanin wasanni 5 da ta buga ita gasar ta bana. Lamarin da ya bata damar hada maki 15 cif-cif. To koya masana harkar wasanni irin su Najib Shehu ke kallon yadda ƙananan kungiyoyi ke takurawa manya a gasar ta Premier League din bana?
9: Gaskiya wannan abu na kananan kungiyoyi su dinga doke manya gasar Premier League za mu iya cewa ba sabon abu bane sai dai wannan karin ya zo da wuri-wuri tunda ana mako na 5 ne a gasar ta Premier League shi sai yake ba mutane mamaki. Amma kamar irin Brighton Albion duk da a wasanni guda 5 da suka wuce a sanar ke da nasara guda 2 da kunnan doki 2 da rashin nasara da za mu iya cewa abu ne da ya zo kusa-kusa. Da amma in wasan yi nisa dama irin wannan abin yana faruwa za ka ga Bournemouth sun doke Chelsea, Brighton Albion din sun doke Manchester United, sun doke Arsenal, sun doke wa'innan ana samun irin wa'innan abubuwan. Don wani lokaci mukan kira Bournemouth ma da Brighton Albion da Bournemouth cewa wasu kungiya ne wa'inda suke su ba nasarar gasar da su ci ba amma wani lokaci sukan hana ruwa gudu wajen doke wasu saboda da wata sai tun ba wani matsayin su ko wani abu gaskiya bai da wani sabon abu a ciki kuma irin wannan kungiyoyi kanana zaka ga suka zama abin da ake kira TV right inda ake kasafa kuɗi na wanda ya lashe gasar ta league din wanda kamar aka ba wasu gidajen television suka nuna wannan wasanni gasar Premier League zaka ga ana raba kusan kuɗin daidai ne saboda me yasa nace kusan kuɗin daidai ne zaka ga da wanda ya kare na uku da wanda ya lashe gasar Premier League in bai wuce fan miliyan 7 ko fan miliyan 5 to suna da kuɗaɗen da za su iya kashewa su nemo wasu manyan ƴan wasa daga duk inda suke so zuwa wa'annan ƙananan kungiyoyin to irin wannan abubuwan ke ta siri tunda kungiyoyin suna yin ƙarfi su ma sukan samu abin da suke so ko Hull City kafin a fara wannan kakar wasa sun sai ƴan wasa wajen guda 7 ko 8 suka ƙara kungiyoyinsu bayan sun baro daga championship ko da tunda a wasan farko Hull City sun doke Manchester United amma ko na biyar Arsenal sun yi rashin nasara wanda an kalura ka biyu zai suka wuce ko uku akan kai wajen wasa shirin da wani abu a samu wani kungiya sun doke Arsenal kawai shine bambancin gaskiya amma duk wannan abu da yake faruwa duk yana faruwa a baya sai dai baya faruwa da wuri ne kamar a wannan lokacin
2: sai dai duk da yadda kananan kungiyoyi ke nuna bajinta wajen takurawa manyan kungiyoyi a gasar Premier League ta bana Shehu Abdullahi mai sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya ya ce a hasashensa gasar fa ta bana ba za ta wuce kungiyoyi irin su Manchester City ko kuma Arsenal da ke rike da kofin ba
10: to maganar daukan Premier League ba a maganar kananan kungiyoyin kwallon kafa masu tasowa sai dai za a ci gaba da bartu game da waɗanda suka dauko abu da wato kamar Manchester City din da Arsenal ba za a yi batun Manchester United yanzu ko Chelsea ko Liverpool ba waɗannan kungiyoyin kwallon kafa guda biyu dai wato Manchester City da Arsenal su ake hasashen za su yi samun nasarar daukan wannan kofi irin su Brighton din nan da tsakaso su Brentford su Aston Villa da sauransu waɗannan watakila dai sai dai su jira nan gaba amma dai bisa dukkan alamu waɗannan kungiyoyin kwallon kafa guda biyu wato Manchester City da Arsenal su ne za su fafata a ga babu mamaki ɗaya daga cikinsu zai ɗauki wannan kofi
2: to sai dai kamar yadda masu ƙi magana kan ce ba a sanin mace tuwo har sai miya ta ƙare don haka za mu jira zuwa watan Mayu don ganin kungiyar da za ta yi nasarar lashe gasar a wannan

0: 3-3 kenan. Canje-canje wuraren wasa na taurarin guda uku sun hada da Kylian Mbappe wanda aka mayar da shi gefen hagu, Zidane ya ci da dan wasan da Real Madrid daga tsakiyar gaba ya mayar da shi bangaren hagu da yafi so domin yafi samun daman sarrafa kwallo saboda gurin. Usman Dembele kuma an mayar da shi tsakiyar gaba, watan wani abin mamaki da yake na watan shi zai rika buga lamba 9 a tsakiya kenan can gaba. To Michael Olise kuma an kai shi gefen dama, dan wasan na Bayern Munich zai buga bangaren dama amma yana da ikon shigowa tsakiya domin neman cin kwallo da kirkirar harahari. Yadda shi ainihin dan wasan ko kuma mai horar da yan wasan tawagar Faransa yake nan, watan Zinedine Zidane.
1: Haka tun daga anan zamu dakata da kai Michael Kudusan, muna godiya.
0: Muna gode.
2: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muto a kwariya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
1: Yanzu kuma sai taskar siyasar Najeriya.
3: Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya. Ga wasu daga cikin labaran siyasar Najeriya da ke daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya sanya tsohon gwamnan Kaduna Nasir El-Rufa'i da ke tsare yanzu haka a hannun hukumomin kasar cikin jerin mutanen da za su jagoranci kwamitin yakin neman zaben sa. Atiku, wanda ke takarar shugaban kasa a jami'ar ADC, ya sanar da haka ne da yammacin jiya Alhamis cikin wata sanarwa da mai magana da yawun sa Frank Shaibu ya fitar. Kashim Ibrahim Imam ne zai jagoranci kwamitin yakin neman zaben Atikun, sai El-Rufa'i a matsayin mataimakin sa, yayin da Senator Austin Akobundu ya zama Director General na kwamitin. Akwai kuma kwararren dan jarida Dele Momodu da zai jagoranci fannin hulɗa da jama'a, sai ƴan siyasa Dino Malai da Muhammad Hayatu din da za su taka rawa sosai su ma a harkokin kwamitin da dai sauransu. Anan kuma babbar kotun tarayyar Najeriya da ke zamanta a garin Gombe ta baiwa jam'iyyar PDP umarnin sake gudanar da zaben fidda gwani na dan takarar gwamnan jihar bayan soke takarar Farfisa Isa Alfantami. Alkalin kotun mai shari'a Amina Aliyu Muhammad ce ta bada umarnin a karar da Usman Aliyu ya shigar dan kalubalantar zaman Farfisa Isa Fantami a matsayin dan takarar jam'iyyar a zabe mai zuwa. Usman Aliyu ya ce jam'iyyar ce kawai ta yi gaban kanta wajen tsaida Farfisa Fantami a matsayin dan takararta na gwamna a ranar 26 ga watan Yunin wannan shekarar ba tare da cika ka'idar gudanar da zaben fidda gwani ba. Da farko dai Farfisa Fantami ya nemi tsayawa takarar gwamnan jihar ta Gombe a jam'iyyar APC, sai dai jam'iyyar ta tsaida Jamilu gwamna a matsayin dan takarar talamarin da ya sanya shi komawa PDP. A watan Mayu ne dai Fantami ya samu tikitin tsayawa jam'iyyar PDP takara a lokacin zaben fidda gwani da ta gudanar. Sai dai hukuncin ta na Alhamis din nan, mai shari'a Amina Aliyu ta bada umarnin sake gudanar da zaben bisa amfani da ka'idar dokokin jam'iyyar da kuma na ƙasa. A wani labarin kuma, wasu 'yan majalisar wakilai karkashin wata kungiyar ceto demokradiya mai suna Safe Democracy Group ta buƙaci majalisar tarayya da ta sake zama game da batun ƙara hutu da shugaba Bola Tinubu ya yi. 'Yan majalisar na neman dukkan majalisun, wato na wakilai da dattijai, da su yi bayani ko Tinubu ya buga idojin kundin tsarin mulki dangane da ficewar shi daga Najeriya. Gamayyar 'yan majalisun sun nemi hakan ne cikin wata sanarwa da suka fitar daidai lokacin da ake ci gaba da daga ayar tambaya kan hutun da shugaba Tinubu ya tafi. Tinubu ya bar Najeriya a ranar 30 ga watan Agusta kan abin da fadar shugaban kasa ta kira hutun makonni uku, inda ya kai ziyara birnin London kafin wucewa zuwa birnin Paris na Faransa.
1: To da lallai zai kuma sai shirinmu na gaba.
4: Sauraro, barkamu da warhaka. Kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda al'amura ke gudana a gasar Premier League din Ingila. Kimanin wata guda kenan da faro gasar Premier League din Ingila ta bana, wacce ita ce gasa mafi daraja a cikin league a duniya. A yanzu haka dai gasar ta shiga mako na biyar a wannan kaka. Sai dai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai rike da kambun wacce ta lashe ta a karon farko cikin fiye da shekaru 20 bata ji dadi ko kadan a wasan da ta yi a ƙarshen mako ba. Domin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Brighton ne ta lallasa ta da ci 3 da 0.
5: Opens up for a shoot. Oh, it's gone in. Raya couldn't keep it out. It struck the post and it's the in-form Pascal Gross.
4: Mubarak Abba da ke goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din ya ce rashin nasarar da kungiyar ce ko a jikinsu domin kuwa suna da yakinin cewa su za su lashe gasar a bana.
6: Abu ne marar daɗi, ba wanda zai ji daɗin haka, amma baya nufin komai gaskiya. Ni ban ɗauke shi a wani abu na koma baya ba. Duk da cewa akwai abubuwa da suka faru a wasan wanda in ka kalla kana kallon kwallon ka san Arsenal din ita ta ba da damar abubuwan da suka faru. Amma abin da na fi kallo shi ne shi mai horaswa ta Brighton. Dama ya kai kusan shekara uku kullum tanajin shi ya fi akan Arsenal. In ka duba kwallon jiya tun daga mintin farko da aka fara, za ka gane cewa su ƴan Brighton din shiryawa suka yi suka fito domin wannan matchin. Saboda haka Brighton din sun yi kokari matuka, amma dai baya nufin komai. Kuma dama abin da na yadda da shi shine ita Arsenal za ta ci Premier League wannan shekarar ba makawa. To kuma amma ba za ta iya ci dama ai a ce ta ci wasanni 100-100 ba. So kuma dama irin wannan ranar dole za ta zo. To ɗaya ne daga cikin ranakun da za su iya ba mu dan tangarda haka. Amma dai ban yi tsammanin shi daga Brighton din ba. To haka Allah ya kaddara ba abin da za mu iya cewa yanzu. Uku da nema kwallaye ne suka yi yawa, amma ka kalli Brighton din ita ba wai kwalla ce suka dinga creating suna abin nan suna shiga cikin 18 din Arsenal suna bugawa ba. Da suka gane cewa defense din Arsenal ta yi tsauri da yawa ba za ta iya shigowa ba daga outside 18 daga nan suke bugu kwallon. To kuma wannan kwalla ce ta da za ta iya zuwa kowane kungiya za a iya cinta irin wayannan kwallayen. Wannan ba damuwa insha Allah.
4: Ba wai Arsenal ce kadai a cikin manyan kungiyoyin da ke fafatawa a gasar Premier League din Ingila suka sha kashi a ƙarshen mako ba. Domin ita ma Chelsea Brentford ce ta yi mata dukan tashi ki shagishiri. Sai dai magoya bayan Chelsea irin su Abubakar mai Chelsea na ganin kakar barin fatasi ce. Domin kungiyar na da damar lashe gasar saboda ba su da yawan wasanni a gabansu kamar sauran manyan kungiyoyin da za su yi adawa da su a bana.
7: Kamun lura yadda na gani a wannan abin duk farkon wasan nan ba wani abu bane. So in ka lura da midfield ɗina yanzu, wannan Casemiro ɗin matsayin mutum uku yake, yanzu ba shi nan ya tafi injury. Wannan match ɗin ma da aka ci mu 3-0 kaga muna da lapses guda uku. Akwai rashin Casemiro, ga James, ga kuma babban striker mai hadari Joao Pedro duka ba sa. So amma in suka dawo lokacin da aka dawo hutu banda wata damuwa ina ganin a shirye nake kawai.
8: To wasu na ganin kun yi gagaci kun sai da Enzo ba ku samu maimakon
7: Madrid. Mun muka sai da Enzo yanzu muna da waɗanda za su sa makofin shi ai mun canza formation. In ka kalli formation na muke buga yanzu muna buga 3-4-3 ne.
8: Ana ganin ba ra kuya ba domin ana ganin cewa Chelsea ba irin Chelsea da wacce Chelsea ta mutu.
7: To ai kin rina tarihin ba lokacin da muka kawo Conte. Shekarar mu muka ci Premier League kuma da irin wannan squad din ne. Lokacin ma ana ta sururu ana ganin ba za mu iya ba. To yanda ake ganin ba wani kofi da muke bugawa sai shi. Ba ma buga champion, ba ma buga Europa, ba ma buga Conference. Iya Premier ne da sati wasa ɗaya za mu buga. Playoffs mu kowa yana da lead din da zai huta. Duk wanda aka sa zai bayar da result din da ake so.
4: Liverpool da Manchester United ba su faro gasar Premier League din bane da kafar dama ba. Domin kuwa kowaccensu na fama ne da matsaloli irin nata. Liverpool dai sau biyu tana buga kunnen doki a gida. Yayin da ita kuwa Manchester United ta yi rashin nasara har sau biyu daga faro ita wannan gasa. Manchester United dai ta kwashe sama da shekaru 10 ba tare da ta yi tozali da kofin na Premier League ba. Ismail Yusuf da ke goyon bayan kungiyar ya ce a bana ma dai ba su sare ba. Sai dai fatansu da kuma burinsu a yanzu shine kawai a sallama mai horas da ita wannan kungiya Michael Carrick. Duk da cewa shine wanda ya ceto kungiyar a kakar da ta gabata.
9: Gaskiya dai ba zan iya cewa komai ba game da yadda nake kallon Manchester United a wannan kaka. Amma dai ina tunanin zuwa nan gaba komai zai iya zama daidai domin muna da ɗan matsaloli da ya kamata a ce mu magance su. Amma dai ina sa ran zuwa nan gaba insha Allah komai zai iya zama daidai. Gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin mutanen da suke so a kori Carrick domin yana ba da gudunmawa sosai wurin rashin nasarar da muke samu.
10: Amma a baya ko kike cewa a bar Carrick saboda ya farfaɗo da ku, kuma yanzu me ya faru?
9: Lokacin gaskiya ya matukar yin kokari a yadda ya samu kungiyar zuwa matakin da ya kai kungiyar ta kare. Amma a wannan lokacin gaskiya baya abin da ya kamata tun daga yanayin 'yan wasa 11 da yake farawa da su da yanayin canje-canje da yake a kwallon. Gaba ɗaya ya rasa duk wani confidence ne shi gaskiya yana ba da gudunmawa sosai wurin samun matsalar mu.
10: To shi me matsalar shi?
9: Shi kuma matsalar shi shine bai iya sa Sesko ana buga kwallo ba number 9 sai ya dinga sa mutane Imbimo a number 9 ko ya dinga sa Queenha a number 9 kuma ya dinga sa mana Rashford. Duk da Rashford baya taimakon mu gaskiya, kuma da irin matsalolin da muka samu da Rashford a baya bai kamata a ce Rashford yana dawowa ya shiga cikin mutane 11 na Manchester United ba a yanzu yadda muka buga gakar wasa ta bara ba tare da shi ba. Gaban mu da cin Premier shekara 13 kenan, amma dai ina sa ran cewa kamar nesa ta zo kusa, domin ina sa ran cewa nan da shekara 2 masu zuwa in Allah ya yarda za mu iya cin Premier, amma bana tunanin a wannan season din gaskiya.
4: To sai dai duk ta koma bayan da manyan kungiyoyin ke fuskanta, amma ita kuma Manchester City ana ta bangaren duk da cewa ta samu sauyin mai horazuwa bayan da Pep Guardiola ya aje aikin horas da kungiyar na ci gaba da jan zaranta a wannan gasa, domin kuwa ta lashe dukkanin wasanni biyar da ta buga ita gasar ta bana, lamarin da ya bata damar hada maki 15 cif-cif. To koya masana harkar wasanni irin su Najib Shehu ke kallon yadda ƙananan kungiyoyi ke takurawa manya a gasar ta Premier League din bana?
11: Gaskiya wannan abu na kananan kungiyoyi su dinga doke manya gasar Premier League, za mu iya cewa ba sabon abu bane, sai dai wannan karin ya zo da wuri-wuri tunda ana mako na biyar ne a gasar ta Premier League, shi yasa yake ba mutane mamaki. Amma kamar irin Brighton Albion, duk da a wasanni guda biyar da suka wuce a sanar ke da nasara guda biyu da kunnen doki biyu da rashin nasara ɗaya, za mu iya cewa abu ne da ya zo kusa-kusa. Da ma in wasan yi nisa, dama irin wannan abin yana faruwa, za ka ga Bournemouth sun doke Chelsea, Brighton Albion din sun doke Manchester United, sun doke Arsenal, sun doke wa'innan, ana samun irin wa'innan abubuwan. Don wani lokaci mukan kira Bournemouth ma da Brighton Albion da Bamford cewa wasu kungiya ne wa'inda suke su ba nasarar gasar da su ci ba, amma wani lokaci sukan hana ruwa gudu wajen doke wasu saboda wasu sai sun ba wani matsayinsu ko wani abu. Gaskiya bai da wani sabon abu a ciki, kuma irin wa'innan kungiyoyi ƙanana za ka ga suka zama abin da ake kira TV right, inda ake kasafa kuɗi na wanda ya lashe gasar ta league ɗin, wanda kamar aka ba wasu gidajen television suka nuna wannan wasanni. Gasar Premier League za ka ga ana raba kusan kuɗin daidai ne, saboda me yasa na ce kusan kuɗin daidai ne, za ka ga da wanda ya ƙare na uku da wanda ya lashe gasar Premier League in bai wuce miliyan 7 ko miliyan 5, to suna da kuɗaɗen da za su iya kashewa su nemo wasu manyan 'yan wasa daga duk inda suke so zuwa waɗannan ƙananan kungiyoyin. Irin wannan abubuwan ke tasiri tunda kungiyoyin suna yin ƙarfi, su ma sukan samu abin da suke so. Ko Hull City kafin a fara wannan kakar wasa sun sai 'yan wasa wajen guda 7 ko 8 suka ƙara kungiyarsu bayan sun baro daga Championship, ko da tunda a wasan farko Hull City sun doke Manchester United a mako na biyar, Arsenal sun yi rashin nasara, wanda in ka lura kaka biyu zai suka wuce ko uku akan kai wajen wasa 20 da wani abu kafin a samu wani kungiya sun doke Arsenal. Kawai shi ne bambancin gaskiya, amma duk waɗannan abubuwan da yake faruwa duk yana faruwa a baya, sai dai baya faruwa da wuri ne kamar a wannan lokacin.
4: Sai dai duk da yadda ƙananan kungiyoyi ke nuna bajinta wajen takurawa manyan kungiyoyi a gasar Premier League ta bana, Shehu Abdullahi mai sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya ya ce a hasashensa gasar fa ta bana ba za ta wuce kungiyoyi irin su Manchester City ko kuma Arsenal da ke rike da kofin ba.
12: To maganar daukan Premier League ba a maganar ƙananan kungiyoyin ƙwallon ƙafa masu tasowa, sai dai za a ci gaba da batu game da waɗanda suka ɗauko abu da wato kamar Manchester City ɗin da Arsenal. Ba za a yi batun Manchester United yanzu ko Chelsea ko Liverpool ba. Waɗannan kungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu dai wato Manchester City da Arsenal su ake hasashen za su iya samun nasarar ɗaukar wannan kofi. Irin su Brighton ɗin nan da suka taso, su Brentford, su Aston Villa da sauransu, waɗannan watakila dai sai dai su jira nan gaba. Amma dai bisa dukkan alamu waɗannan kungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu wato Manchester City da Arsenal su ne za su fafata a ga babu mamaki ɗaya daga cikinsu zai ɗauki wannan kofi.
4: To sai dai kamar yadda masu iya magana kan ce, ba a sanin macituwo har sai miya ta ƙare, don haka za mu jira zuwa watan Mayu don ganin ƙungiyar da za ta yi nasarar lashe gasar a wannan.

0: Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojansu Riyadh babban birnin Saudiya don amsa goran wato gayyatar da kasar ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junansu a daidai lokacin da yakin da ake yi da 'yan Houthi a Yemen ke kara farada zuwa wasu yankuna na Saudiya. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa Janar Seluk Bayrakgöglü babban hafsan sojin kasar zai tafi kasar ta Saudiya domin halartar wannan taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai isa babban wato birnin na Saudiya nan ba da jimawa ba domin halartar wannan taron domin duba matsayi da ake ciki na wannan rikici na wato 'yan Houthi.
1: Sai yanzu kuma ga wannan.

To za mu faro labaran nishadin na wannan rana da masana'antar Bollywood dake India inda ƴan uwa da abokan arziki suka shiga alhinin mutuwar fitaccen jarumi Mushtaq Khan wanda ya rasu yana da shekaru 75 a yau. Khan ya shahara ne da fitowa a fina-finan Bollywood musamman fina-finan barkwanci inda salon wasan sa da iya jan hankali suka sa ya samu karbuwa sosai a wajen masu kallo. An haifi Khan a Jafar Nagar inda ya fara harkar wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo na yankin kafin daga basani ya koma masana'antar fina-finai ta Bollywood. A tsawon rayuwarsa jarumin ya fito a fina-finai da dama da suka yi fice tare da shiga shirye-shiryen wasan kwaikwayo na dandali abinda ya sa ya nuna kwarewarsa a fannoni daban-daban na nishadi. Duk da shaharar jarumin iyalansa sun nemi a basu damar zaman makoki cikin sirri ba tare da sanya idanun kowa ba. Za a gudanar da wani taron tunawa da shi a garin su domin girmama shi da kuma tunawa da irin gudunmawar da ya bayar a harkar fina-finai da wasan kwaikwayo a India.

0: To gaishe da kun ja da wannan waka ta yabon manzo. Duka da wannan muka zo karshen shirin amma ga muhimman kanin labarin kamar da yake. Kaji su a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo dake jihar Niger Najeriya sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana. Kazamin fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa ta internet a kasar. Sannan Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi da farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyarar da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi irin ta. Sannan Saudiya ta gayyaci kasashen Turkiya da Pakistan domin duba lamarin harare na kasa wato na yan tawayen Houthi dake fadada har zuwa kasar ta Saudiya. Duka da wannan muka zo karshen shirin amma da lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo nasara musamman Hassan Al-Hassan Silaja da ya sada da ku akan na'ura Nasir Sani ke cewa bisalam. Karfe 5 agogon Najeriya a Niger kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Sai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na yamma ga kanan labarin duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo dake jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada yayin da yan bindiga suka sace su sabanin yadda gwamnatin ya fitar cewa 33 ne. Sannan kasamun fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa na internet a kasar. Sai kuma Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi irin ta. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Al'ummomin yankin karamar hukumar Borgo a jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da aka sace yayin hare-haren da aka kai kan masallacin yankin Dekara. Adadin ya saba wa ikirarin da gwamnatin jihar Muhammad Umar Bago ya yi wannan wato kwanan nan cewa mutane 33 ne aka sace. Kabir Yusuf na dauke da karin bayani akan wannan rahoto.
2: Ikirarin na gwamnatin game da adadin mutanen da aka sace na zuwa ne a yayin da Sanata Sani Bello ya kai masa ziyarar jaje a gidan gwamnati game da matasa 37 da suka rasa rayukansu a hannun jami'an tsaro na Civil Defense, inda gwamnatin ya bayyana rahotannin da ake cewa an sace mutane sama da 500 a matsayin karin gishiri na kafofin sada zumunta. Yace yan bindigar sun sace mutane 33 ne kawai a masallaci, sannan akan hanyar su suka sace wasu karin mutane 30 a kasuwa, wanda hakan ya sa jimillar waɗanda aka sace suka kai 63, inda yace zuwa yanzu yan bindigar sun kashe mutane 3 daga cikin waɗanda aka sacen, kuma an ceto mutane 14 daga hannun masu garkuwar. Sai dai jerin sunayen da aka wallafa a ranar Alhamis a wata takarda da ke dauke da sa hannun Zubairu Umar, wani matashi dan gwagwarmaya da kamfanin dillancin labarai na AFP ta gani, ya nuna cewa an sace mutane 547 a yayin harin da yan bindigar suka kai masallacin dake Dekara da kuma wasu ƙauyuka dake makwabtaka da shi.
0: To Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya huce da nahiyar za ta rika zama yar amshin shata game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima da ke sanar da hakan yayin jawabinsa ga gaban zauren majalisar a jiya Alhamis ya ce duniyar da ake ciki a yau ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945. Kowanne sauyi wakilcin Afirka zai yi wajen magance matsalolin da suka shafi nahiyar. Ramatu Abdulmajid na ɗaya daga cikin masu magana da yawun mataimakin shugaban ƙasa. Gabin take cewa
3: sauyin da za a samu shine na farko dai zai zama ba wai Afirka ba ta nan ake mata hukunci ba, domin har yanzu maganar da muke ciki Majalisar Ɗinkin Duniya tana da ƙarfin faɗa a ji wajen ganin cewa ta magance matsaloli daga nesa. To yanzu misali zan bada, kaman akwai rikici a Afirka musamman ƙasashe da irin su Niger, same na irin su Sudan, wanda ita da kanta Najeriya din da wani babban yanki na Sahel da ya hada kasashen su Niger, Mali da sauransu suna da irin nasu matsalolin. Idan ya zamanto cewa kasar nahiyar Afirka ba ta da kujera na dindindin a ciki, zai zamanto sun yi nisa su gano matsalolin, kamar a ce ita nahiyar ce take da fada aji akan yanda za ta magance matsalolin ta.
0: Allah ya kyauta. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC Ola Olukoyede ya bayyana matukar damuwa a game da yadda ake samun yawan zarge-zargen cin hanci da rashawa a bangaren gwamnati. Shugaban ya ƙara da cewa hukumar wato ta karɓi ƙorafe-ƙorafe sama da 20,000 a duk shekara dangane da cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati. Olukoyede ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen bikin cika shekaru 80 da haihuwar tsohon babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Kanu Agabi, wanda ya gudana a Abuja fadar gwamnatin kasar. Olukoyede ya ce irin nau'in waɗannan lamura na nuna girman matsalar cin hanci da rashawa da ke addabar Najeriya. Ya ce wasu daga cikin wato shari'o'in da hukumar ta bincika sun shafi jami'an gwamnati waɗanda yanayin arzikinsu ya canja sosai bayan an naɗa su wani mukami na gwamnati. Olukoyede ya ce yana karɓar ƙorafi sama da 20,000 a kowace shekara, wadda kuma idan aka duba cikin kundayen da ya karɓa, wadda ya gani yana da ragwar zuciya kan iya zubar da hawaye. Ƙungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta ce ta yi nadamar amincewa da mafi karancin albashin ma'aikata 70,000. Tana mai cewa a lokacin da aka cimma matsayar bata san cewa farashin litar man fetur zai haura wato naira 800 ba. Ƙungiyar ta zargi gwamnatin tarayya da cin moriyar ƙarin kudaden shiga a sakamakon hauhawar farashin ɗanyen mai, yayin da ma'aikata da sauran 'yan Najeriya ke fama da ƙarin tsauri a sufuri da kuma kayan abinci, haka zalika da faduwar darajar naira. Shugaban na NLC Joe Ajero shine ya bayyana hakan a wata wato hira da 'yan jarida suka yi da shi da ke bibiyar harkokin kungiyar a cibiyar Yar'adua da ke Abuja, inda aka gudanar da taron koli na ƙasa kan shirin rayuwa bayan ritaya na shekara ta 2026. Bayan share dokon lokaci mai tsaho ana takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da kuma wani kamfanin Australia mai suna Atomic Eagle, daga ƙarshe dai kamfanin ya amince da wato Niger ta mallaki kashi 40 maimakon 20 na hannayen jarinsa don haƙar uranium a Madawela da ke jihar Agadez. To sai dai duk da haka babban abin da mazauna yankunan da ake haƙo ma'adanai cin amfanin yarjeniyoyin da ake kullawa da irin waɗannan kamfanoni, a cewar Alasan Barka mai fafutukar kare ƴan haƙƙin jama'a a Agadez.
4: Za a ɗaukan ma'adanai sai a bar musu ciwo a tsaye. Nan ne sun yi ƙoƙari tun da sun bar mu gwamnati da kaso 40%. Amma duk da haka nan dai tsanarin shari'a fasike sun san fonctionnement in SIN da yake, wanda yake da majority shi yake komi da komi, shi yake da wuka yake da nama. In ma'aukanta sun yi ƙoƙari su rinka control, suna mai da bisa hanya, amma ka san mutane sun zo neman kuɗi, ba ruwansu da wani mutanenmu, ba ruwansu da mana yanayi na da layinsu, ba ruwansu da cigaban ƙasa kamar yadda ake cema wannan duka za mu dai mu gani. Amma kai mun ɗabire ido mu ga kyan makafta tun da ake ruwa ƙasa tana sanyewa shekara 50 ana fitar da uranium cikin ƙasar nan. Muga abin da ya barkata ma jihar Agadez ba, muga abin da amfanin ma Niger ba.
0: Alasan Barka kenan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a Niger. Garkuwa da mutane da kashe-kashen jama'a da kuma sauran ayyukan ta'addanci sun karu a cikin shekara, musamman akan babbar hanyar Kamaru wacce ta hada babban birnin Yaounde da kudancin zuwa Kusere a garin da ke kan iyaka da arewacin Chadi, inda kungiyoyin Boko Haram ke kai farmaki akan sojoji da manyan motocin jigilar kaya wato na jigilar kayayyaki a kusan kowace rana, duk da yawan sojoji da aka girke kan wannan muhimmiyar hanya ta kasuwanci. Yayin da wannan lokaci na damuna yanayin hanyoyi ke lalacewa saboda yanayin kwararar ruwa a kan hanyoyin. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An sake samun barkewar ƙazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar Harbasha da dakarun 'yan tawayen Tigray lamarin da ke barazana ga rushewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2022 inda majiyoyi suka tabbatar da cewa an kwashe dare guda ana fafatawa akan iyakar yankunan Afar da Tigray inda sojojin gwamnati suka yi kokarin dakile wani gagarumin hari da ƴan tawayen suka kai Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
5: wannan sabon yakin ya zo ne daidai lokacin da aka katse daukacin hanyoyin sadarwa na internet a mafi yawan sassan arewacin kasar lamarin da kamfanonin da ke sanya idanu kan harkokin sadarwa na kasa da kasa suka tabbatar matakin dai ya jefa dubban mazauna yankin cikin duhu da rashin sanin makomar ƴan uwan su yayin da hukumomi ke amfani da wannan mataki domin boye bayanan motsin dakarun da ke yaki da ƴan tawaye baya ga yankin Afar rahotanni sun ce fadan ya bazu zuwa makwabtan su na yankin Amhara inda aka jiyo aman fashe-fashe a kusa da garuruwa masu muhimmanci kamar Lalibela bangarorin biyu dai na zargin juna da ruruta wutar wannan sabuwar takaddama inda jagororin Tigray suka sanar cewa sun shiga yakin ne domin kare kai yayin da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri na tayar da kayar baya sake barkewar wannan yaki ya jefa kungiyoyin agaji na kasa da kasa cikin fargaba duba da cewa yankin arewacin Habasha bai gama farfadowa ba daga radadin yakin basasar da aka yi tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022 majalisar dinkin duniya da kungiyoyin agaji dai sun fara yin kira da a gaggauta tsagaita bude wuta domin kaucewa sake afkawa cikin mawuyacin halin karancin abinci da magunguna da kuma kwararar ƴan gudun hijira zuwa kasashe makwabta
0: to Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala goyen bayan da shugaba Basir Dimaye Faye ya bayyana a fili kan wato takarar wanda ya gada Macky Sall na neman mukamin sakataren janar majalisar dinkin duniya ya haifar da kakkausar suka daga bangaren ahalin wadanda matsalolin siyasa na wato na tsakanin shekarar 2021 da 2024 suka fafata a cikin wata sanarwa ta hadin gwiwa daga kungiyoyin da ke adawa da yunkurin wato Collective Families of Martyrs da Zero Impunity Initiative da kuma Collective of Victims of Macky Sall sun yi Allah wadai da abin da suka kira yakin neman goyen baya na diplomasiya akan tsohon shugaban wannan matsayin nasu ya biyo bayan wato jawabin da shugaba Dimaye Faye yayi a gaban babban zauren majalisar dinkin duniya inda yayi kira ga kasashen duniya da su goyi bayan wannan dan takara sannan an kuma tattauna batun wata wato an tattauna wasu batutuwa na cikin sirri yayin da shugaba Emmanuel Macron ke halartar wannan taro a kasar Amurka labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Fafaroma Leo ya isa kasar Faransa a yau Juma'a 25 ga watan Satumba wanda ziyarar ita ce ta farko da shugaban Vatican zai kai Faransa cikin shekaru 18. Hawa Aliyu na dauke da karin bayani.
6: Shugaban Faransa Emmanuel Macron da mai ɗakin sa Bridget sun tarbi Papa Roma Leo na 14 mai shekaru 71 cikin girmamawa a lokacin da ya sauka daga filin jirgin sama na Paris Ole da ke kasar. A ziyarar kwanaki hudu da shugaban Katolikan Papa Roma Leo zai yi a Faransa, wasu daga cikin muhimman batutuwa da zai maida hankali a kansu sun hada da jawabi a headquarter UNESCO game da fasahar zamani wato AI, sai jawabi kan makomar matasa da zaman lafiya. Sauran sun hada da kai ziyara wani gari mai suna Lourdes da ke kudu maso yammacin Faransa wanda ke da matukar muhimmanci da tarihi ga mabiya Katolika, sai kuma ganawa da wasu mutane bakwai da suka fuskanci cin zarafin jinsi a baya. Haka zalika ana sa ran mabiya Katolikan halartar babban taron addu'o'i a Palais de la Concorde da ke birnin Paris sai ya rufa ziyarar da zuwa garin Metz inda ake sa ran zai yi jawabi kan hadin kan Turai da zaman lafiyar yankin a wani yanayi da rikici tsakanin Russia da Ukraine ke shiga shekara ta biyar.
0: An gaishe da Hawa Aliyu. Wakilan kasashe sun fice yayin da Netanyahu ya fara jawabi a babban zauren taron majalisar dinkin duniya. Dumban jami'an diplomasiya ne suka kada takalman su suka fice daga zauren taron lokacin da Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu ya hau kan mambari domin gabatar da jawabi a babban taron na majalisar dinkin duniya na karo na 81. Wakilan sun fice ne domin nuna adawa da shugaban na Isra'ila sakamakon rikice-rikice na yankin da yake. Yayin da Netanyahu ya fara jawabi, wakilai da dama sun ihu da gabanin fara ficewar daga zauren, inda rahoton hukumomin Isra'ila ya bayyana cewa wakilai 77 ne kadai ba su halarci taron ba ko kuma suka fice daga wannan zama. Tun da farko tawagar Falastinawa ta yi kira na musamman ga sauran wakilan kasashe da su da wato da su haɗu su mara musu baya a wannan zanga-zangar nuna bacin ransu dangane da wannan wato hayaniya. Kasashen Turkiya da Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojin Riyadh domin amsa goren gayyatar da Saudiya ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junansu a daidai lokacin da yakin da ake yi wato da ƴan Houthi a Yemen ke ƙara faɗaɗa zuwa wani yanki na Saudi Arabia. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa General Selçuk Bayraktaroğlu babban hafsan sojin kasar zai tafi Saudiya domin halartar wannan babban taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai bada wato zai isa babban birnin Saudiya na Riyadh don nan ba da jimawa ba kamar yadda wasu muhimman majiyoyi suka bayyana, duk da cewa dai kasar ta wato Pakistan bata bayyana a karar cewa hakan na faruwa ba. Wannan lamari da ya biyo bayan bukatar Saudiya ga kasashen na Turkiya da Pakistan na bukatar ganawar hafsoshin sojojin domin wato haska fitilarsu kan wannan lamari da ya kamari. Karfe 5:15 kenan. Taken labarin wasanni kenan ga Kabir Yusuf da Talin bayani.
2: Nasir, barka da kokari.
0: Barka da aiki.
2: To labarin wasannin zai fara da babban kocin tawagar Argentina, Lionel Scaloni, ya bayyana yadda ya shawo kan Lionel Messi ya dawo cikin tawagar kasar domin buga wasan bankwana. Bayan shi Messi din ya yi ritaya daga buga wasan kwallon kafa a matakin kasa da kasa.
0: Haka yake.
2: Kasan a da shi Messi din ya yi ritaya.
0: Ai, kwarai da gaske.
2: Ya ce ba zai ƙara buga wasa ba. To amma shi kocin ya shawo kansa da kyar har Allah ya sa ya amince zai dawo.
0: Saboda ka sa baki.
2: To Scaloni ya ce dan wasa mai matsayi kamar Messi ya cancanci samun karramawa ta musamman daga magoya bayan Argentina. Kamar yadda kamfanin lancin labarai na Reuters ya rawaito a ranar Alhamis yayin da yake zantawa da manema labarai, Scaloni ya bayyana cewa ya taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan Messi ya dawo tare da goyon bayan shugaban hukumar kwallon kafa ta Argentina.
0: Haka yake.
2: To yanzu an yi sa'a Messi din ya amince.
0: Kwarai da gaske.
2: To daga babbatun babban kocin Argentina sai kuma wani batu na babban kocin Nigeria.
0: Na'am.
2: Inda babban kocin tawagar Super Eagles Eric Shell.
0: Na'am.
2: Ya bayyana cewa matsin lambar da yake fuskanta a yanzu wani muhimmin bangare ne na aikin sa.
0: Tofa.
2: A wannan lokaci da Nigeria ta fara wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka ta shekara ta 2027. Inda ya jaddada cewa dole ne tawagar tasa ta ci gaba da mayar da hankali sosai a wannan wasa nasu na farko wanda kuma ke sa Najeriya ta fara shi da kafar dama.
0: To gaskiya dai ya kamata ku sa baki saboda kuna da muhimmanci a wannan.
2: Yanzu Najeriya ta fara ne da kasar Madagascar, inda zaka dai Najeriya ta sha kashi yanzu dai. Amma ba a san mace to ba sai miya ta kare.
0: Sai miya ta kare. Kwarai da gaske.
2: Madagascar dai tana da ci daya, Najeriya na nema. To sai hukumar kwallon kafa ta Najeriya dai ta kammala shirye-shiryen karrama fitaccen dan wasan gaban na Super Eagles Moses Simon, wanda ke buga wasa na 100 a tawagar Super Eagle a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2027.
0: Na'am. An gaishe da Kabir Yusuf da wannan bayani.
2: Tabba da Allah.
0: Taken tattalin arziki kenan, ga kuma attajirin gidan da bayanai.
6: Barka da aiki.
0: Barka da zuwa.
6: A yau za mu soma labarin tattalin arziki ne, wato da labarin ƴan gwangwan.
0: Gwangwan?
6: Eh, gwangwan fa.
0: Sana'a dai da kika taɓa bani in dan taɓa ta in gani ko za a fice.
6: Kungiyar ƴan gwangwan ta ƙasa ta ce daga ranar 1 zuwa 15 ga watan Oktoba mambobin kungiyar za su shiga yajin aiki na gama gari. Eh, kuma akwai yiwuwar idan har ba su cimma yarjejeniya ba to fa za a ƙara tazarar wannan
0: wato yajin aiki.
6: Yajin aiki
0: wato dai za a tara bololi kenan.
6: Wato cikin wata sanarwa da ta fito daga shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Adisa Ogunwale ya ce ƴaƴan kungiyar ba sa jin daɗin yadda ake kasuwancin karafuna.
0: Ni ban taɓa sanin ma tana da kungiya ba.
6: A, tana da kungiya.
0: To fa.
6: Sannan kuma kallon raini da wasu ke yi wa ƴan gwangwan to fa abu ne mai matuƙar muhimmanci.
0: Gaskiya.
6: saboda kamfanoni su suke buƙatar karafuna domin kera wasu karafuna
0: kware da gaske haka ne
6: yawa
0: musamman motoci da yake gani
6: ba shakka
0: kware da gaske
6: to gwamnatin Najeriya kuwa ta ce za ta kawo ƙarshen rashin daidaito a farashin iskar gas nan da ranar 28 ga watan Satumban shekarar 2028
0: takwas kuma
6: eh takwas
0: to ba ma bakwai ba
6: a'a takwas ne domin kuwa hukumar da ke kula da harkokin man fetur na kasa ta ce za ta cimma yarjejeniyar tsakanin mai siya da kuma mai siyarwa wannan dai ya fito ne daga shugaban hukumar tsarawa da kula da man wato Rabiu Umar yayin wani taro a garin Abuja taron da yana daga cikin wato manufofin shugaba Tinubu na ganin cewar nan da shekarar 2030 gidaje gaba daya a kasar sun koma amfani da iskar gas to daga nan kuwa bari mu je ga attajir yar gwata kenan hukumar kula da harkokin man fetur ta tsakiya da ƙasa cikin rahoton da ta gabatar ta tabbatar da cewar man fetur na kwance matatar man fetur na Dangote ta fitar da mai zuwa kasuwanni a Najeriya fiye da sauran ka ɗan kasuwar mai a nan Najeriya a watan Agusta da ya gabata kai tsaye kenan haka zalika shugabannin gudanarwar kamfanin na Dangote wato sun ce sun sa labule da kasashen Ethiopia da Djibouti domin ganin an gina bututun mai na dala miliyan 600
0: da zai kai musu can kenan
6: da zai kai kasar Ethiopia da Djibouti da ma sauran kasashen gabajin Africa domin sauƙaƙa da kwamman fetur
0: to mu hannun jarin akan bututun ma zan sa
6: gaskiya ka wato idan har aka yi wannan nasarar kammala aikin zai taimaka wajen rage asara da samun sauƙin farashi da kuma dai sauran abubuwa da waɗannan ayyuka kan fuskanta
0: to yanzu wannan bututun iskar gas nan ya za a yi kenan tunda dai shugaban kasa ga kuma su wannan kamfani zai kai bututu zuwa wani guri
6: za a sayar da za a shawo kan lamura to mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su biyo bayan umarnin babban bankin kasar Gambia na umurtar bankunan cikin gida mai wato a guraban ayyukan bankin kasar da ƴan asalin kasar sun ce ba sa son baki kuma sun ba su wa'adin ranar 31 ga watan Disamba wannan shekara da muke ciki
0: ya ake gudun baki ne haka ko da yaushe ko ina
6: to amma kuma wani abu da ya ja hankulan masu sauraro da kuma masu karanta labarin tattalin arziki shine hadda bankunan Najeriya
0: to an gaishe da Hajiya Hawwa ƴar gutan arewa wato gida yayin da matsalolin tattalin arzikin Najeriya ke ƙara tsananta al'umma sun bazama wajen neman yadda za a rufa wa juna asiri ya wato da yanda mutane ba su dogara da aiki daya ba ta yadda mafi yawan lokuta suke cinye lokacin hutu da kuma rashin samun isasshen barci lamarin da ƙwararru ke fargabar ƙaruwar masu fama da ciwon damuwa da ciwon zuciya da yawan hawan jini da raunin garkuwa da jiki da kuma ciwon sukari wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu alƙalman bincike na baya-bayan nan ke cewa sama da kaso 55 cikin 100 na matasa da magidanta a Najeriya ke yin barcin ƙasa da sa'o'i 7 a ranakun mako adadin da ya gaza ka'idar yawan barcin sa'o'i 7 zuwa 9 da ake buƙata ga kowanne mutum Abdulkadir Halar Kiyawa ya shirya mana rahoto. Yadda mutane ke kai komo wajen gudanar da ayyuka har cikin dare kenan. Amina Suleiman Adam ma'aikaciyar wani kamfani ce da ke aiki kwana 7 ba ranar hutu a kowanne mako.
7: Kuma gashi mun ba wani karfi ne da mu ba. Babu wanda zai ba mu idan ba mu je mun nema ba. Haka muna so mu zauna mu huta amma ba mu da yadda zamu haka za mu je mu nemo domin mu samu abin da mu sa bakin salati da kuma daukewa kai wasu dawainiyoyi haka. Za ka karfe 6 ka tashi. Ka fara shirye-shiryen ya zaka ka tafi kamfani. Ta zumunci ma ni bana yi saboda ba sa barin ka ka fita. Kana so ka je wala ba za a baka ka je ko ina ba idan kuma ka fita a cikin kudin ka.
8: Malam Alhassan Yusuf malamin makaranta ne da ke gudanar da wasu ajujuwan na musamman bayan an tashi daga makaranta a kowace rana.
9: da na tashi da safe karfe 7 na tafi makaranta. Sannan bayan na tashi daga makaranta karfe 2 zan tsaya in yi extra lesson na makaranta. Yayin da ka gama da extra lesson na makaranta kuma zaka so kuma ka tafi gidajen mutane wanda ake musu individual ake wa yayan su lesson. To wannan lokaci daga mutane ka karfe 9 na dare bai dawo gida ba. Bayan ka dawo karfe 9 na dare kuma kai wanka ka ci abinci ka gama abin nan to kuma zaka fara nazarin abin da zaka yi gobe a makaranta. Sai mutum ya kai karfe 11 wannan lokaci 11 da rabi haka mutum kafin ya samu ya kwanta kuma.
8: Sai dai ƙwararru na bayyana fargabar su game da illolin da rashin hutu da samun isasshen barci ka iya haifarwa. Dr. Fawaz Babandi ƙwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake Bauchi.
10: So irin cututtukan da za a iya samu na nan take akwai cututtuka irin na su kaman ciwon damuwa haka da kuma ciwo na kaman abin da ake cewa na fargaba haka. Kuma rashin barci yana iya tada wasu cututtuka kaman ciwon kwakwalwa da ake kira bipolar disorder. Sai kuma cututtuka da suke iya faruwa daga baya kaman usually akasarin su sune kaman cututtuka na akwai kaman ciwon suga da ciwon hawan jini.
8: Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da hutu? Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da na hutu? Har wa yau ga Dr. Fawaz Babandi.
10: Ya kamata a ce mutumin da yake adult wanda ya baligi haka ya kamata a ce a rana yana yin baccin awa 7 zuwa 8 a kowane rana. Kuma bayan wannan idan mutum ya yi aiki ya gaji bayan ɗan mintuna kaɗan ya kamata yana ɗan dakatawa yana ɗan hutawa. Kuma ya kamata mutane suna ware wani lokaci musamman ma lokacin ƙarshen mako na ɗan samu suna ɗan ko fita daga gidajensu suna zuwa wurare na shakatawa haka suna ɗan samun walwala.
8: Alƙaliman wani nazari ya nuna cewa kashi 16 zuwa 22 cikin 100 ne kawai na rukunin matasa da magidanta ke samun wadataccen barci ta fuskar daidaito da inganci na tsawon lokacin da ake bukata a Najeriya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Kamar dai da kuka ji a farko a cikin labarin namu, Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya huce da nahiyar za ta rika zama yar amshin shata game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da ke sanar da hakan yayin jawabinsa gaban zauren Majalisar Dinkin Duniyar a jiya Alhamis, ya ce duniya da ake a yau ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945 inda ya tabo kalubale daban-daban da duniya ke fuskanta. A tattaunawar Ahmed Abba da Rahama Abdulmajid, ɗaya daga cikin masu magana da yawun mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima, ta fara da ƙarin bayani kan saƙo da Najeriya ke neman isarwa al'ummar duniya ta wannan jawabi.
3: To alhamdulillah kaman dai yanda Najeriya ta saba kusan duk shekara tana da abin da take ƙara jaddadawa, shine babban sakonta shine Majalisar Dinkin Duniya ta samarwa Afirka, nahiyar Afirka wanda kuma Najeriya tana daga cikin manyan ƙasashe a cikinta, gurbin zama na dindindin abubuwan da Majalisar Dinkin Duniya ta gina a kai, kama daga matsalan tsaro wanda Najeriya take cewa ya kamata a bata kujera guda biyu a kwamitin tsaro na dindindin na Majalisar Dinkin Duniya, sannan kuma ya zamanto akalla dai Afirka ba a barta a baya a wannan bangaren ba.
11: To amma wane sauyi wakilcin Afirka zai yi ne wajen magance matsaloli da suka shafi nahiyar Afirka?
3: Sauyin da za a samu shine na farko dai zai zama ba wai Afirka ba ta nan ake mata hukunci ba, domin har yanzu maganar da muke ciki Majalisar Dinkin Duniya tana da ƙarfin fada a ji wajen ganin cewa ta magance matsaloli daga nesa. To yanzu misali zan bada kaman akwai rikici a Afirka musamman ƙasashe da irin su Niger, kamar na irin su Sudan, wanda ita da kanta Najeriya din da wani babban yanki na Sahel da ya haɗa ƙasashen su Niger, Mali da sauransu suna da irin nasu matsalolin, wanda Majalisar Dinkin Duniya idan ya zamanto cewa ƙasar nahiyar Afirka ba ta da kujera na dindindin a ciki, zai zamanto sun yi nisa su gano matsalolin kaman a ce ita nahiyar ce take da fada aji akan yanda za ta magance matsalolinta.
11: Kin yi tabo wannan batutuwa na tsaro wanda shi mataimakin shugaban kasa ya gabatar gaban wannan zaure musamman ta'addanci da rikicin yankin Sahel, wani irin tallafi da haɗin gwiwa Najeriya ke bukata ne daga kasashen duniya?
3: To Najeriya na bukatar tallafi na fasaha ne a halin da ake ciki, ba wai ba mu da waɗanda suke yakar waɗannan matsalolin ba, amma kamar yadda shi sakon mataimakin shugaban ƙasa wanda ya wakilci shugaban ƙasa ya bayyana, Najeriya tana buƙatar taimako na fasaha, wato ya zamanto cewa an saka ta a cikin tsari na fasahohin zamani inda za ta yi amfani da wannan damar ta yaƙi matsalolinta tun kafin su taso.
11: Mataimakin shugaban ƙasar ya kuma yi kira da a yi soye-soye baya da waɗanda bayan da kika yi yanzu a tsarin tattalin arziki na duniya a ɓangarori da dama kamar hada-hadar kuɗaɗe, ta yaya waɗannan manufofi za su amfanar da talakan Najeriya da sauran 'yan ƙasashen Afirka?
3: Ɗaya daga cikin babban abin da duniya ta karkata a kai tsawon lokaci shi ne maganan sauyin makamashi, wanda jawabin ya kunshi wannan ɓangare shi ma mai zaman kansa, inda a yayin da kusan a ce manyan ƙasashen duniya sun yi amfani da duka wannan damammaki ta makamashin da ake so a yaƙa a yanzu, sun kafa kawunansu, sun kafa kamfanoninsu da komai da komai, so kuma a yanzu sun kasance waɗanda kamar a ce an gama cin moriyar ganga ne suna yaƙi da wannan tsari na makamashi da sauransu. To Najeriya ta yi amfani da hannunka mai sanda wajen yin kira ga yi ƙoƙari a ga cewa kafin abin mai zama ba ni gishiri ba kamar da.
11: To Hajiya Rama Abdulmajid, muna godiya ƙwarai da gaske da wannan dama da kika bamu muka tattauna da ke.
3: To na gode ni, na gode.
0: To a cikin labaran namu kashi na farko, kun ji a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnan jihar ya bayyana. To yanzu kuma sai shirma na gaba.
12: Rayuwata.
13: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkamu da juma'a, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kowane lokaci da matsala ta kunno kai sakamakon durƙushewar tattalin arziki, abinda kan biyo baya akan mata da ƙananan yara yake ƙarewa. Wannan ne dalilin da ya sanya ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatoci ke yin duk mai yiwuwa wajen tallafawa mata da marasa galihu ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Dangane da batun tallafawa mata, maudu'inmu na yau cikin shirin rayuwata ya mayar da hankali kuma mun leƙa jihar Kano, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin tallafin kuɗi ga mata 5,800 domin taimaka musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da ma inganta rayuwar iyalansu. Akan wannan batu muka gayyaci ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri, Malama Zainab Sadi daga karamar hukumar Bicci da ke jihar Kano, sai kuma Comrade Shehu Shehu Gizawa, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Aisha Jibril Ahmad wakiliyarmu daga Kano ta aiko mana da wannan rahoto.
12: Rayuwata.
14: Gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yamma a Najeriya ta ware tallafin naira 50,000 ga mata 'yan asalin jihar Kano, su kimanin 5,800 na tsawon watanni 3 domin tallafa musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Gwamnatin ta ce tallafin na daga cikin manufofinta na tallafawa mata domin ƙarfafa musu dogaro da kai da rage musu nauye-nauyen da ke kansu, tare kuma da bunƙasa ƙananan sana'o'i domin inganta rayuwar iyalansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce
15: za mu kaddamar da baku tallafi
12: mata 5800 kudadanku suna nan tunumin ware su daga nan har December ba ku da matsala in Allah ya yarda za a ci gaba da ba ku kudi yadda ya kamata da muke so shine ku yi amfani da wannan kudi da za a ba ku ku yi sana'o'in da suka kwanta muku a rai
14: da take yaba wa gwamnatin karamin ministan Abuja ma yabun kure ta ce
15: abinda gwamnati take yi na rayuwar mata me girma wannan yayi ba wanda za mu ce maka me girma gwamnati Allah ya saka maka da alkhairi
14: Arafai Hausa ta zanta da wasu matan da suka ci gajiyar shirin kamar haka
16: Maryam sunana gwamnati ban 50 Allah ya saka Allah ya sa i maimacin kujera uku Allah ubangije inganta shi Allah ya daukaka shi ke ban da kansa na ganshi ido da ido alhamdulillah sunana Hajara Adamu ya faranta min tunda ya bani 50 Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa ya fi haka
17: sunana Dedo muna godiya ga rahi Allah ya masa albarka Allah ya tsare
18: ka ce Atina Abdullahi Faragai wannan jari da ya babu ubangije Allah ya kara buda masa
16: gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi da nufin
14: shirin dai yana daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin inganta harkokin dogaro da kai da kuma rage matsin tattalin arziki da mata ke fuskanta
19: RFI to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan Yanzu sai zantawarta da Malama Zainab Sadi, ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri.
20: Ji dadi da gaske an taimaka a sana'ata ina yin kuɗi da mahimmi. Ga yanzu sai bunƙasa in siyo gyada ta. Na ji dadi hannu gadan da hannu ya ba mu 50,000. Yake na kuma sai muka ta mun na gashi mun ganshi ba sai dai mu ji muryar sa a radio ba yau sai gashi.
21: Kin ji dadi kenan.
20: Aka ba mu 50,000 kai mun ji dadi da ske jin gaje da ta yanzu zan je su ga da gyara ta aji in ci gaba da aikin kuli-kuli na da mai
21: samu karin jari
20: na samu karin jari da ma ko shi jarin ba shi da yawa yanzu kuma da na samu wannan ba shi da mun da yau kudin mota daga bici muke amma dai gaskiya mun ji dadi da saka da alkhairi gode Allah ya taya masa
14: to shin ko muke ma kina daya daga cikin wanda suke cewa za su zabi gwamnati saboda ba shi su wannan 50,000 da
20: to gaskiya ni dai ba na ta mama ne masa addu'a la mai mai ta ni ko katin zaben ma bana da shi amma dai ina yin addu'a
14: yanzu da aka baki wannan 50,000 din kina kallon za ta kara inganta miki kasuwanci kasuwancin ki zai bunƙasa
20: sosai ma da yanin da zaka samu 10,000 yanzu ka samu 50,000 kashi dai har dai mun yi kuɗin mota mun samu jari
14: ina zargin cewa su da haka bi registers katin zaben ku sannan aka saka ku a cikin wanda suke samun tallafin da gaske
20: da gaskiya ne aka kawo mini takardar nan shine yaro na ya cike mu kaje kuma muka karbo
14: yake nan ba
20: a karba ba ba a karbo komai namu ba sai dai na ji labari sun kai katin zaben su wajen Madina a ta hanyar ta muka samu ba
14: aka samu
20: muna da wata siyasa mai kirki mai gaskiya a kusa da mu ita ce ta kawo mana wannan takarda ka samu shine yaro na ya cike muka ji wannan kuma muka gaihi muka yi ta murna
22: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ka samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
19: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
24: alhamdulillah shi in an ce maka tallafi wani abu ne da aka baka ake son a ga cewa ya taimaka rayuwarka kuma in ikon Allah cikin mutum 1000 misali sai ka samu akalla a kasar kusan mutum 2000 haka zuwa 500 wanda zaka ga abin nan ya amfane su 50,000 din nan za ta iya sa mutum ya samu damar da zai suya awara suyar kosai suyar dankali wanda kunun tsamiya da shauran kananan sana'o'i wanda suke za su iya talafar ka daga wannan sai ga cewa da rarrafe yaro kan tashi
1: ana zargin cewar kamun a basu wannan kudin waɗanda suka ce an karbi katin zabe kan irin abu zaka ce dangane
24: in an karba ai kai an karbe ka an hana ka zabe kuma gun da kake zabe babu wannan ƙura'a taka in har hakan ne ma saboda da katin nan da ake zuwa gun zabe wasu ne za su zo gurin su ce su za su zo su zabe da katin nan jama'a ko kwaya katin nan fa in ka je ma sai an ga hoton ka ma fa a wannan abin da suke cewa reader wannan computer ya ta nuna kama ta tabbatar kai ce gaskiya ban ga wani abu sai dai inda wata kuma hikima da ake daban wacce ba kowanne mai basira ko wacce basira ce za ta saka fahimta ba amma ina ganin gaskiya wannan abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba
1: menene kiran ka ga hukumomi da suke irin wannan amma a gaban siyasa
24: ne to kiya ba wai zan fada dan goyi bayan gwamnati bane gwamnatin Kano ta dade tana ba da irin wannan kuɗaɗe ni na gani kusa da mu ma sun amfana da shi ba yau ba jiya ba watannin baya da suka wuce kuma wani abu ne da daman gwamnatin Kano ta yi alƙawarin cewa duk wata za ta rinka baiwa mata muna manta adadinsu amma duk wata local gama 44 ɗin ana baiwa mata adadin abin da suka kididdige wannan naira 50,000 nan kamar tallafi ba wai yanzu bane
1: to na sako kake da shi mata wanda suka samu wannan tallafi
24: ina ganin cewa idan Allah ya sa mace ta samu wannan ya kamata ta tsaya ta dubi kanta ta kauda duk abin da yake kanta girman kanta ko digiri ta yi wallahi ta tsaya ta ce za ta yi wannan abin ba karamin rukun asiri za ta samu ba za ta rage wa kanta tension
19: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Comrade Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
2: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
19: gare ku masu saurare ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙata ƙarin bayani akai lamba kenan da

Al-Asim Munir shi ma zai isa babban wato birnin na Saudiya nan ba da jimawa ba domin halartar wannan taron dubun duba matsayi da ake ciki na wannan rikici na wato ƴan Houthi. To yanzu kuma ga wannan.

To zamu faro labaran nishadin na wannan rana da masana'antar Bollywood dake India inda ƴan uwa da abokan arziki suka shiga alhinin mutuwar fitaccen jarumi Mushtaq Khan wanda ya rasu yana da shekaru 75 a yau. Khan ya shahara ne da fitowa a fina-finan Bollywood musamman fina-finan barkwanci inda salon wasan sa da iya jan hankali suka sa ya samu karbuwa sosai a wajen masu kallo. An haifi Khan a Jafar Nagar inda ya fara harkar wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo na yankin kafin daga Basani ya koma masana'antar fina-finai ta Bollywood. A tsawon rayuwarsa jarumin ya fito a fina-finai da dama da suka yi fice tare da shiga shirye-shiryen wasan kwaikwayo na dandali abinda ya sa ya nuna kwarewarsa a fannoni daban-daban na nishadi. Duk da shaharar jarumin iyalansa sun nemi a ba su damar zaman makoki cikin sirri ba tare da sanya idanun kowa ba. Za a gudanar da wani taron tunawa da shi a garin su domin girmama shi da kuma tunawa da irin gudunmawar da ya bayar a harkar fina-finai da wasan kwaikwayo a India.

0: To gaishe da gunja da wannan waka ta yabon manzo. Dika-dika da wannan muka zo karshen shirin amaga muhimman kanin labarin kamar da yadda kuka ji su a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger Najeriya sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana. Kazamin fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa ta internet a kasar. Sannan Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi da farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyarar da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi irin ta. Sannan Saudiya ta gayyaci kasashen Turkiya da Pakistan domin duba lamarin hare-hare na kasa wato na yan tawayen Houthi da ke fadada har zuwa kasar ta Saudiya. Dika-dika da wannan muka zo karshen shirin amma da lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo nasara musamman Hassan Al-Hassan Salaja da ya sada da ku akan na'ura Nasir Sani ke cewa bisalam. Karfe 5 agogon Najeriya a Niger kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Sai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na yau majiga kanan labarin duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada yayin da 'yan bindiga suka sace su sabanin yadda gwamnan ya fitar cewa 33 ne. Sannan kasamun fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da 'yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa na internet a kasar. Sai kuma Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi irin ta. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Al'ummomin yankin karamar hukumar Borgo a jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da aka sace yayin hare-haren da aka kai kan masallacin yankin Dekara. Adadin ya sabawa ikirarin da gwamnan jihar Muhammad Umar Bago ya yi wannan wato kwanan nan cewa mutane 33 ne aka sace. Kabir Yusuf na dauke da karin bayani akan wannan rahoto.
2: Ikirarin na gwamnan game da adadin mutanen da aka sace na zuwa ne a yayin da Sanata Sani Bello ya kai masa ziyarar jaje a gidan gwamnati game da matasa 37 da suka rasa rayukansu a hannun jami'an tsaro na Civil Defense, inda gwamnan ya bayyana rahotannin da ake cewa an sace mutane sama da 500 a matsayin karin gishiri na kafofin sada zumunta. Ya ce 'yan bindigar sun sace mutane 33 ne kawai a masallaci, sannan akan hanyar su suka sace wasu karin mutane 30 a kasuwa, wanda hakan ya sa jimillar waɗanda aka sace suka kai 63, inda ya ce zuwa yanzu 'yan bindigar sun kashe mutane 3 daga cikin waɗanda aka sacen, kuma an ceto mutane 14 daga hannun masu garkuwar. Sai dai jerin sunayen da aka wallafa a ranar Alhamis a wata takarda da ke ɗauke da sa hannun Zubairu Umar, wani matashi ɗan gwagwarmaya da kamfanin dillancin labarai na AFP ta gani, ya nuna cewa an sace mutane 547 a yayin harin da 'yan bindigar suka kai masallacin da ke Dekara da kuma wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da shi.
0: To, Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya huce da nahiyar za ta rika zama 'yar amshin shata game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima da ke sanar da hakan yayin jawabinsa ga gaban zauren majalisar a jiya Alhamis ya ce duniyar da ake ciki a yau ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945. Kowane sauyi wakilcin Afirka zai yi wajen magance matsalolin da suka shafi nahiyar. Ramatu Abdulmajid na ɗaya daga cikin masu magana da yawun mataimakin shugaban ƙasa, ga abin take cewa
3: sauyin da za a samu shine na farko dai zai zama ba wai Afirka ba ta nan ake mata hukunci ba, domin har yanzu maganar da muke ciki Majalisar Ɗinkin Duniya tana da ƙarfin faɗa a ji wajen ganin cewa ta magance matsaloli daga nesa. To yanzu misali zan bada, kaman akwai rikici a Afirka musamman ƙasashe da irin su Niger, same na irin su Sudan, wanda ita da kanta Najeriya din da wani babban yanki na Sahel da ya hada kasashen su Niger, Mali da sauransu suna da irin nasu matsalolin. Idan ya zamanto cewa kasar nahiyar Afirka ba ta da kujera na dindindin a ciki, zai zamanto sun yi nisa su gano matsalolin, kaman a ce ita nahiyar ce take da fada aji akan yanda za ta magance matsalolinta.
0: To Allah ya kyauta, shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC Ola Olukoyede ya bayyana matukar damuwa game da yadda ake samun yawan zarge-zargen cin hanci da rashawa a bangaren gwamnati. Shugaban ya kara da cewa hukumar wato ta karbi korafe-korafe sama da 20,000 a duk shekara dangane da cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati. Olukoyede ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen bikin cika shekaru 80 da haihuwar tsohon babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Kanu Agabi, wanda ya gudana a Abuja fadar gwamnatin kasar. Olukoyede ya ce irin nau'in waɗannan lamura na nuna girman matsalar cin hanci da rashawa da ke addabar Najeriya. Ya ce wasu daga cikin wato shari'o'in da hukumar ta bincika sun shafi jami'an gwamnati waɗanda yanayin arzikinsu ya canja sosai bayan an naɗa su wani mukami na gwamnati. Olukoyede ya ce yana karɓar korafi sama da 20,000 a kowace shekara, wadda kuma idan aka duba cikin kundayen da ya karɓa, wadda ya gani yana da ragwar zuciya kan iya zubar da hawaye. Kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta ce ta yi nadamar amincewa da mafi karancin albashin ma'aikata 70,000. Tana mai cewa a lokacin da aka cimma matsayar bata san cewa farashin litar man fetur zai haura wato naira 800 ba. Kungiyar ta zargi gwamnatin tarayya da cin moriyar karin kudaden shiga a sakamakon hauhawar farashin danyen mai, yayin da ma'aikata da sauran 'yan Najeriya ke fama da karin tsauri a sufuri da kuma kayan abinci, haka zalika da faduwar darajar naira. Shugaban na NLC Joe Ajero shine ya bayyana hakan a wata wato hira da 'yan jarida suka yi da shi da ke bibiyar harkokin kungiyar a cibiyar Yar'adua da ke Abuja, inda aka gudanar da taron koli na ƙasa kan shirin rayuwa bayan ritaya na shekara ta 2026. Bayan share dokon lokaci mai tsaho ana takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da kuma wani kamfanin Australia mai suna Atomic Eagle, daga ƙarshe dai kamfanin ya amince wato Niger ta mallaki kashi 40 maimakon 20 na hannayen jaransa don haƙar uranium a Madawela da ke jihar Agadez. To sai dai duk da haka babban abin da mazauna yankunan da ake haƙo ma'adanai cin amfanin yarjeniyoyin da ake kullawa da irin waɗannan kamfanoni, a cewar Alasan Barka mai fafutukar kare ƴan haƙƙin jama'a a Agadez.
4: Za a ɗaukan ma'adanai sai a bar musu ciwo a tsaye. Nan dai sun yi ƙoƙari tun da sun bar mu gwamnati da kaso 40%. Amma duk da haka nan dai sanarin shari'a fuske sun san fonksiyonima in SIN da yake, wanda yake da majority shi yake komi da komi, shi yake da wuka yake da nama. In ma'aukanta sun yi ƙoƙari su rinka control suna mai da bisa hanya, amma ka san mutane sun zo neman kuɗi ba ruwansu da wani mutanenmu, ba ruwansu da mani yanayi na da layinsu, ba ruwansu da cigaban ƙasa kamar yadda ake cema wannan duka. Za mu dai mu gani, amma kai mun ɗabire ido mu ga kyan makafta tunda ake ruwa ƙasa tana sanyewa. Shekara 50 ana fitar uranium cikin ƙasar nan. Mu ga abin da ya barkata ma jihar Agadez ba, mu ga abin da amfanin mu Niger ba.
0: Alasan Barka kenan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a wato a Niger. Garkuwa da mutane da kashe-kashen jama'a da kuma sauran ayyukan ta'addanci sun karu a cikin shekara, musamman akan babbar hanyar Kamaru wacce ta hada babban birnin Yaounde da kudancin zuwa Kusere a garin da ke kan iyaka da arewacin Chadi, inda kungiyoyin Boko Haram ke kai farmaki akan sojoji da manyan motocin jigila kaya wato na jigilan kayayyaki a kusan kowace rana, duk da yawan sojoji da aka girke kan wannan muhimmiyar hanya ta kasuwanci. Yayin da wannan lokaci na damuna yanayin hanyoyi ke lalacewa saboda yanayin kwararar ruwa akan hanyoyin. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An sake samun barkewar ƙazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar Harbasha da dakarun 'yan tawayen Tigray lamarin da ke barazana ga rushewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2022 inda majiyoyi suka tabbatar da cewa an kwashe dare guda ana fafatawa akan iyakar yankunan Afar da Tigri inda sojojin gwamnati suka yi kokarin dakile wani gagarumin hari da ƴan tawayen suka kai Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
5: wannan sabon yakin ya zo ne daidai lokacin da aka katse daukacin hanyoyin sadarwa na internet a mafi yawan sassan arewacin kasar lamarin da kamfanonin da ke sanya idanu kan harkokin sadarwa na kasa da kasa suka tabbatar matakin dai ya jefa dubban mazauna yankin cikin duhu da rashin sanin makomar ƴan uwan su yayin da hukumomi ke amfani da wannan mataki domin boye bayanan motsin dakarun da ke yaki da ƴan tawaye baya ga yankin Afar rahotanni sun ce fadan ya bazu zuwa makwabtan su na yankin Amhara inda aka jiyo amon fashe-fashe a kusa da garuruwa masu muhimmanci kamar Lalibela bangarorin biyu dai na zargin juna da ruruta wutar wannan sabuwar takaddama inda jagororin Tigray suka sanar cewa sun shiga yakin ne domin kare kai yayin da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri na tayar da kayar baya sake barkewar wannan yaki ya jefa kungiyoyin agaji na kasa da kasa cikin fargaba duba da cewa yankin arewacin Habasha bai gama farfadowa ba daga radadin yakin basasar da aka yi tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022 majalisar dinkin duniya da kungiyoyin agaji dai sun fara yin kira da a gaggauta tsagaita bude wuta domin kaucewa sake afkawa cikin mawuyacin halin karancin abinci da magunguna da kuma kwararar ƴan gudun hijira zuwa kasashe makwabta
0: tallaka a ƙarshen wannan matsala goyen bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya bayyana a fili kan wato takarar wanda ya gada Macky Sall na neman wato na neman mukamin sakataren janar majalisar dinkin duniya ya haifar da kakkausar suka daga bangaren ahalin waɗanda matsalolin siyasa na wato na tsakanin shekarar 2021 da 2024 suka fafata a cikin wata sanarwa ta hadin gwiwa daga kungiyoyin da ke adawa da yunkurin wato Collective Families of Martyrs da Zero Impunity Initiative da kuma Collective of Victims of Macky Sall sun yi Allah wadai da abin da suka kira yakin neman goyen baya na diplomasiya akan tsohon shugaban wannan matsayin nasu ya biyo bayan wato jawabin da shugaba Diomaye Faye yayi a gaban babban zauren majalisar dinkin duniya inda yayi kira ga kasashen duniya da su goyi bayan wannan dan takara sannan an kuma tattauna batun wata wato an tattauna wasu batutuwa na cikin sirri yayin da shugaba Emmanuel Macron ke halartar wannan taro a kasar Amurka labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Faforoma Leo ya isa kasar Faransa a yau Juma'a 25 ga watan Satumba wanda ziyarar ita ce ta farko da shugaban Vatican zai kai Faransa cikin shekaru 18. Hawa Aliyu na dauke da karin bayani.
6: Shugaban Faransa Emmanuel Macron da mai ɗakin sa Bridget sun tarbi Papa Roma Leo na 14 mai shekaru 71 cikin girmamawa a lokacin da ya sauka daga filin jirgin sama na Paris Ole da ke kasar. A ziyarar kwanaki hudu da shugaban Katolikan Papa Roma Leo zai yi a Faransa, wasu daga cikin muhimman batutuwa da zai maida hankali a kansu sun hada da jawabi a headquarter UNESCO game da fasahar zamani wato AI, sai jawabi kan makomar matasa da zaman lafiya. Sauran sun hada da kai ziyara wani gari mai suna Lourdes da ke kudu maso yammacin Faransa wanda ke da matukar muhimmanci da tarihi ga mabiya Katolika, sai kuma ganawa da wasu mutane bakwai da suka fuskanci cin zarafin jinsi a baya. Haka zalika ana sa ran mabiya Katolikan halartar babban taron addu'o'i a Palace de la Concorde da ke birnin Paris sai ya rufa ziyarar da zuwa garin Metz inda ake sa ran zai yi jawabi kan hadin kan Turai da zaman lafiyar yankin a wani yanayi da rikici tsakanin Russia da Ukraine ke shiga shekara ta 5.
0: An gaishe da Hawa Aliyu. Wakilan kasashe sun fice yayin da Netanyahu ya fara jawabi a babban zauren taron majalisar dinkin duniya. Dumban jami'an diplomasiya ne suka kada takalman su suka fice daga zauren taron lokacin da Prime Minister na Isra'ila Benjamin Netanyahu ya hau kan mambari domin gabatar da jawabi a babban taron na majalisar dinkin duniya na karo na 81. Wakilan sun fice ne domin nuna adawa da shugaban na Isra'ila sakamakon rikice-rikice na yankin da yake. Yayin da Netanyahu ya fara jawabi, wakilai da dama sun yi ihu da gabanin fara ficewar daga zauren, inda rahoton hukumomin Isra'ila ya bayyana cewa wakilai 77 ne kadai ba su halarci taron ba ko kuma suka fice daga wannan zama. Tun da farko tawagar Falastinawa ta yi kira na musamman ga sauran wakilan kasashe da su da wato da su haɗu su mara musu baya a wannan zanga-zangar nuna bacin ransu dangane da wannan wato hayaniya. Kasashen Turkiya da Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojin su Riyadh domin amsa goren gayyatar da Saudiya ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junansu a daidai lokacin da yakin da ake yi wato da ƴan Houthi a Yemen ke ƙara faɗaɗa zuwa wani yanki na Saudi Arabia. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa General Selçuk Bayraktaroğlu babban hafsan sojin kasar zai tafi Saudiya domin halartar wannan babban taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai bada wato zai isa babban birnin Saudiya na Riyadh don nan ba da jimawa ba kamar yadda wasu muhimman majiyoyi suka bayyana, duk da cewa dai kasar ta wato Pakistan bata bayyana a karar cewa hakan na faruwa ba. Wannan lamari da ya biyo bayan bukatar Saudiya ga kasashen na Turkiya da Pakistan na bukatar ganawar hafsoshin sojojin domin wato haska fitilarsu kan wannan lamari da ya kamari. Karfe 5 da kwata kenan. Kyan labarin wasanni kenan ga Kabir Yusuf da Talin bayani.
2: Nasir, barka da kokari.
0: Barka da aiki.
2: To labarin wasannin zai fara da babban kocin tawagar Argentina, Lionel Scaloni, ya bayyana yadda ya shawo kan Lionel Messi ya dawo cikin tawagar kasar domin buga wasan ban kwana. Bayan shi Messi din ya yi ritaya daga buga wasan ƙwallon kafa a matakin ƙasa da ƙasa.
0: Haka yake.
2: Kasan a da shi Messi din ya yi ritaya.
0: Ai kwarai da gaske.
2: Ya ce ba zai ƙara buga wasa ba. To amma shi kocin ya shawo kansa da kyar har Allah ya sa ya amince zai yi dawo.
0: Saboda ka sa baki.
2: To Scaloni ya ce dan wasa mai matsayi kamar Messi ya cancanci samun karramawa ta musamman daga magoya bayan Argentina. Kamar yadda kamfanin lancin labarai na Reuters ya rawaito a ranar Alhamis yayin da yake zantawa da manema labarai. Scaloni ya bayyana cewa ya taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan Messi ya dawo tare da goyon bayan shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Argentina.
0: Haka yake.
2: To yanzu an yi sa'a Messi din ya amince.
0: Kwarai da gaske.
2: To daga babbatun babban kocin Argentina sai kuma wani batu na babban kocin Nigeria.
0: Na'am.
2: Inda babban kocin tawagar Super Eagles Eric Shell.
0: Na'am.
2: Ya bayyana cewa matsin lambar da yake fuskanta a yanzu wani muhimmin bangare ne na aikin sa.
0: To fa.
2: A wannan lokaci da Nigeria ta fara wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka ta shekara ta 2027. Inda ya jaddada cewa dole ne tawagar tasa ta cigaba da mayar da hankali sosai a wannan wasa nasu na farko wanda kuma ke sa Najeriya ta fara shi da kafar dama.
0: To gaskiya dai ya kamata ku sa baki saboda kuna da muhimmanci a wannan.
2: Yanzu Najeriya ta fara ne da kasar Madagascar, inda zaka dai Najeriya ta sha kashi yanzu dai. Amma ba a san mace to ba sai miya ta kare.
0: Sai miya ta kare. Kwarai da gaske.
2: Madagascar dai tana da ci daya, Najeriya na nema. To sai hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya dai ta kammala shirye-shiryen karrama fitaccen dan wasan gaban na Super Eagles Moses Simon wanda ke buga wasa na 100 a tawagar Super Eagle a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekara ta 2027.
0: An gaishe da Kabir Yusuf da wannan bayani.
2: Tabbatalla.
0: Taken tattalin arziki kenan, ga kuma attajirin gidan da bayanai.
6: Barka da aiki.
0: Barka da zuwa.
6: A yau za mu soma labarin tattalin arziki ne, wato da labarin ƴan gwangwan.
0: Gwangwan?
6: Eh, gwangwan fa.
0: Sana'a dai da kika taɓa bani in dan taɓa ta in gani ko za a fice.
6: Kungiyar ƴan gwangwan ta ƙasa ta ce daga ranar 1 zuwa 15 ga watan Oktoba mambobin kungiyar za su shiga yajin aiki na gama gari. Eh, kuma akwai yiwuwar idan har ba su cimma yarjejeniya ba, to fa za a ƙara tazarar wannan
0: yajin aiki. Wato dai za a tara bololi kenan.
6: Wato cikin wata sanarwa da ta fito daga shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Adisa Ogunwale ya ce, ƴaƴan kungiyar ba sa jin daɗin yadda ake kasuwancin karafuna.
0: Ni ban taɓa sanin ma tana da kungiya ba.
6: A, tana da kungiya.
0: To fa.
6: Sannan kuma kallon raini da wasu ke yi wa ƴan gwangwan, to fa abu ne mai matuƙar muhimmanci.
0: Gaskiya.
6: saboda kamfanoni su suke buƙatar ƙarafuna domin ƙera wasu ƙarafuna.
0: Ƙwarai da gaske, haka ne.
6: Yawwa.
0: Musamman motoci da yake gani.
6: Ba shakka.
0: Ƙwarai da gaske.
6: To gwamnatin Najeriya kuwa ta ce za ta kawo ƙarshen rashin daidaito a farashin iskar gas nan da ranar 28 ga watan Satumban shekarar 2028.
0: Takwas kuma?
6: Eh, takwas.
0: To ba ma bakwai ba?
6: A'a, takwas ne. Domin kuwa hukumar da ke kula da harkokin man fetur na ƙasa ta ce za ta cimma yarjejeniyar tsakanin mai siya da kuma mai siyarwa. Wannan dai ya fito ne daga shugaban hukumar tsarawa da kula da man, wato Rabiu Umar, yayin wani taro a garin Abuja. Taron da yana daga cikin wato manufofin shugaba Tinubu na ganin cewar nan da shekarar 2030 gidaje gaba ɗaya a ƙasar sun koma amfani da iskar gas. To daga nan kuwa bari mu je ga attajirar ergot take nan. Hukumar kula da harkokin man fetur ta tsakiya da ƙasa. Cikin rahoton da ta gabatar ta tabbatar da cewar man fetur na kwance matatar man fetur na Dangote ta fitar da mai zuwa kasuwanni a Najeriya fiye da sauran ƴan kasuwar mai a nan Najeriya a watan Agusta da ya gabata.
0: Kai tsaye kenan.
6: Haka zalika shugabannin gudanarwar kamfanin na Dangote wato sun ce sun sa labule da kasashen Ethiopia da Djibouti domin ganin an gina bututun mai na dala miliyan 600
0: da zai kai musu can kenan.
6: Da zai kai kasar Ethiopia da Djibouti da ma sauran kasashen gabajin Africa domin sauƙaƙa da kwamman fetur.
0: To mu hannun jarin akan bututun ma zan sa.
6: Gaskiya ka. Wato idan har aka yi wannan nasarar kammala aikin zai taimaka wajen rage asara da samun sauƙin farashi da kuma dai sauran abubuwa da waɗannan ayyuka kan fuskanta.
0: To yanzu wannan bututun iskar gas nan ya za a yi kenan tunda dai shugaban ƙasa ga kuma su wannan kamfani zai kai bututu zuwa wani guri.
6: Za a sayar da za a shawo kan lamura. To mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su biyo bayan umarnin babban bankin ƙasar Gambia na umurtar bankunan cikin gida mai wato a guraben ayyukan bankin kasar da 'yan asalin kasar sun ce ba sa son baki kuma sun ba su wa'adin ranar 31 ga watan Disamban wannan shekara da muke ciki.
0: Ya ake gudun baki ne haka ko da yaushe ko ina?
6: To amma kuma wani abu da ya ja hankulan masu sauraro da kuma masu karanta labarin tattalin arziki shine hadda bankunan Najeriya.
0: To an gaishe da Hajiya Hauwa yar gutan arewa wato gida. To yayin da matsalolin tattalin arzikin Najeriya ke ƙara tsananta al'umma sun bazama wajen neman yadda za a rufa wa juna asiri ya wato da yanda mutane ba su dogara da aiki ɗaya ba ta yadda mafi yawan lokuta suke cinye lokacin hutu da kuma rashin samun isasshen barci lamarin da ƙwararru ke fargabar ƙaruwar masu fama da ciwon damuwa da ciwon zuciya da yawan hawan jini da raunin garkuwa da jiki da kuma ciwon sukari. Wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu alƙalman bincike na baya-bayan nan ke cewa sama da kaso 55 cikin 100 na matasa da magidanta a Najeriya ke yin barcin ƙasa da sa'o'i 7 a ranakun mako. Adadin da ya gaza ƙa'idar yawan barcin sa'o'i 7 zuwa 9 da ake buƙata ga kowane mutum. Abdulkadir Halar Kiyawa ya shirya mana rawar hoto. Yadda mutane ke kai komo wajen gudanar da ayyuka har cikin dare kenan. Amina Suleiman Adam ma'aikaciyar wani kamfani ce da ke aiki kwana 7 ba ranar hutu a kowanne mako.
7: Kuma gashi mun ba wani karfi ne da mu ba. Babu wanda zai ba mu idan ba mu je mun nema ba. Haka muna so mu zauna mu huta amma ba mu da yadda zamu haka za mu je mu nemo domin mu samu abin da mu sa bakin salati da kuma daukewa kai wasu dawainiyoyi haka. Za ka karfe 6 ka tashi. Ka fara shirye-shiryen ya za ka yi ka tafi kamfani. Ta zumunci ma ni ba na yi saboda ba sa barin ka fita. Kana so ka je wala ba za a baka ka je ko ina ba idan kuma ka fita a cikin kuɗin ka.
8: Malam Alhassan Yusuf malamin makaranta ne da ke gudanar da wasu ajujuwan na musamman bayan an tashi daga makaranta a kowace rana.
9: da na tashi da safe karfe 7 na tafi makaranta. Sannan bayan na tashi daga makaranta karfe 2 zan tsaya in extra lesson na makaranta. Yayin da ka gama da extra lesson na makaranta kuma zaka so kuma ka tafi gidajen mutane wanda ake musu individual ake wa yayan su lesson, to wannan lokaci daga mutane ka karfe 9 na dare bai dawo gida ba. Bayan ka dawo karfe 9 na dare kuma kayi wanka ka ci abinci ka gama abin nan, to kuma zaka fara nazarin abin da zaka yi gobe a makaranta. Sai mutum ya kai karfe 11 wannan lokaci 11 da rabi haka mutum kafin ya samu ya kwanta kuma.
8: Sai dai ƙwararru na bayyana fargabar su game da illolin da rashin hutu da samun isasshen barci ka iya haifarwa. Dr. Fawaz Babandi ƙwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake Bauchi.
10: So irin cututtukan da za a iya samu na nan take akwai cututtuka irin na su kaman ciwon damuwa haka da kuma ciwo na kaman abin da ake cewa na fargaba haka. Kuma rashin barci yana iya tada wasu cututtuka kaman ciwon kwakwalwa da ake kira bipolar disorder. Sai kuma cututtuka da suke iya faruwa daga baya kaman usually akasarin su sune kaman cututtuka na akwai kaman ciwon suga da ciwon hawan jini.
8: Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da hutu? Har wa yau ga Dr. Fawaz Babandi.
10: Ya kamata a ce mutumin da yake adult wanda ya baligi haka ya kamata a ce a rana yana yin baccin awa 7 zuwa 8 a kowane rana. Kuma bayan wannan idan mutum ya yi aiki ya gaji bayan ɗan mintuna kaɗan ya kamata yana ɗan dakatawa yana ɗan hutawa. Kuma ya kamata mutane suna ware wani lokaci musamman ma lokacin ƙarshen mako na ɗan samu suna ɗan ko fita daga gidajensu suna zuwa wurare na shakatawa haka suna ɗan samun walwala.
8: Alƙaliman wani nazari ya nuna cewa kashi 16 zuwa 22 cikin 100 ne kawai na rukunin matasa da magidanta ke samun wadataccen barci ta fuskar daidaito da inganci na tsawon lokacin da ake bukata a Najeriya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Kamar dai da kuka ji a farko a cikin labarin namu, Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya huce da nahiyar za ta rika zama yar amshin shata game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima, wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da ke sanar da hakan yayin jawabinsa gaban zauren Majalisar Dinkin Duniyar a jiya Alhamis, ya ce duniya da ake a yau ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945, inda ya tabo kalubale daban-daban da duniya ke fuskanta. A tattaunawar Ahmed Abba da Rahama Abdulmajid, ɗaya daga cikin masu magana da yawun mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima, ta fara da ƙarin bayani kan saƙo da Najeriya ke neman isarwa al'ummar duniya ta wannan jawabi.
3: So alhamdulillah kamar dai yanda Najeriya ta saba kusan duk shekara tana da abin da take ƙara jaddadawa, shine babban sakonta shine Majalisar Dinkin Duniya ta samarwa Afirka, nahiyar Afirka wanda kuma Najeriya tana daga cikin manyan ƙasashe a cikinta, gurbin zama na dindindin abubuwan da Majalisar Dinkin Duniya ta gina akai, kama daga matsalan tsaro wanda Najeriya take cewa ya kamata a bata kujera guda biyu a kwamitin tsaro na dindindin na Majalisar Dinkin Duniya, sannan kuma ya zamanto akalla dai Afirka ba a barta a baya a wannan bangaren ba.
11: To amma wane sauyi wakilcin Afirka zai yi ne wajen magance matsaloli da suka shafi nahiyar Afirka?
3: Sauyin da za a samu shine na farko dai zai zama ba wai Afirka ba ta nan ake mata hukunci ba, domin har yanzu maganar da muke ciki Majalisar Dinkin Duniya tana da ƙarfin fada a ji wajen ganin cewa ta magance matsaloli daga nesa. To yanzu misali zan bada kaman akwai rikici a Afirka musamman ƙasashe da irin su Niger, same na irin su Sudan, wanda ita da kanta Najeriya din da wani babban yanki na Sahel da ya haɗa ƙasashen su Niger, Mali da sauransu suna da irin nasu matsalolin, wanda Majalisar Dinkin Duniya idan ya zamanto cewa ƙasar nahiyar Afirka ba ta da kujera na dindindin a ciki, zai zamanto sun yi nisa su gano matsalolin kaman a ce ita nahiyar ce take da fada aji akan yanda za ta magance matsalolin ta.
11: Kin yi tabo wannan batutuwa na tsaro wanda shi mataimakin shugaban kasa ya gabatar gaban wannan zaure musamman ta'addanci da rikicin yankin Sahel, wani irin tallafi da haɗin gwiwa Najeriya ke bukata ne daga kasashen duniya?
3: To Najeriya na bukatar tallafi na fasaha ne a halin da ake ciki, ba wai ba mu da waɗanda suke yakar waɗannan matsalolin ba, amma kamar yadda shi sakon mataimakin shugaban ƙasa wanda ya wakilci shugaban ƙasa ya bayyana, Najeriya tana buƙatar taimako na fasaha, wato ya zamanto cewa an saka ta a cikin tsari na fasahohin zamani inda za ta yi amfani da wannan damar ta yaƙi matsalolinta tun kafin su taso.
11: Mataimakin shugaban ƙasar ya kuma yi kira da a yi soye-soye baya da waɗanda bayan da kika yi yanzu a tsarin tattalin arziki na duniya a ɓangarori da dama kamar hada-hadar kuɗaɗe. Ta yaya waɗannan manufofi za su amfanar da talakan Najeriya da sauran 'yan ƙasashen Afirka?
3: Ɗaya daga cikin babban abin da duniya ta karkata a kai tsawon lokaci shi ne maganan sauyin makamashi, wanda jawabin ya kunshi wannan ɓangare shi ma mai zaman kansa, inda a yayin da kusan a ce manyan ƙasashen duniya sun yi amfani da duka wannan damammaki ta makamashin da ake so a yaƙa a yanzu, sun kafa kawunansu, sun kafa kamfanoninsu da komai da komai, so kuma a yanzu sun kasance waɗanda kamar a ce an gama cin moriyar ganga ne suna yaƙi da wannan tsari na makamashi da sauransu. To Najeriya ta yi amfani da hannunka mai sanda wajen yin kira ga yi ƙoƙari a ga cewa kafin abin mai zama ba ni gishiri ba kamar da.
11: To Hajiya Rama Abdulmajid, muna godiya ƙwarai da gaske da wannan dama da kika ba mu muka tattauna da ke.
3: To na gode ni, na gode.
0: Ta cikin labarin namu kashe na farko, kun ji a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnan jihar ya bayyana. To yanzu kuma sai shirma na gaba.
12: Rayuwata.
13: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkamu da juma'a, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kowane lokaci da matsala ta kunno kai sakamakon durƙushewar tattalin arziki, abinda kan biyo baya akan mata da ƙananan yara yake ƙarewa. Wannan ne dalilin da ya sanya ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatoci ke yin duk mai yiwuwa wajen tallafawa mata da marasa galihu ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Dangane da batun tallafawa mata, maudu'inmu na yau cikin shirin rayuwata ya mayar da hankali kuma mun leƙa jihar Kano, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin tallafin kuɗi ga mata 5,800 domin taimaka musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da ma inganta rayuwar iyalansu. Akan wannan batu muka gayyaci ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri, Malama Zainab Sadi daga karamar hukumar Bichi da ke jihar Kano, sai kuma Comrade Shehu Shehu Gizawa, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Aisha Jibril Ahmad wakiliyarmu daga Kano ta aiko mana da wannan rahoto.
12: Rayuwata.
14: Gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yamma a Najeriya ta ware tallafin naira 50,000 ga mata 'yan asalin jihar Kano, su kimanin 5,800 na tsawon watanni 3 domin tallafa musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Gwamnatin ta ce tallafin na daga cikin manufofinta na tallafawa mata domin ƙarfafa musu dogaro da kai da rage musu nauye-nauyen da ke kansu, tare kuma da bunƙasa ƙananan sana'o'i domin inganta rayuwar iyalansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce
12: za mu kaddamar da ba ku tallafi mata har 5,800 kudaden ku suna nan tunumin ware su daga nan har December ba ku da matsala in Allah ya yarda za a ci gaba da ba ku kudi yadda ya kamata da muke so shine ku yi amfani da wannan kudi da za a ba ku ku yi sana'o'in da suka kwanta muku a rai
14: da take yabawa gwamnan karamar ministan Abuja ma yabun kure ta ce
15: abin da gwamnati take yi na rayuwar mata mai girma gwamna yayi ba abin da zamu ce maka mai girma gwamna sai Allah ya saka maka da alkhairi
14: Arafai Hausa ta zanta da wasu matan da suka ci gajiyar shirin kamar haka
16: Maryam sunana gwamna ya ban 50,000 Allah ya saka Allah ya sai maimacin kujera uku Allah ubangije inganta shi Allah ya daukaka shi ce ya bani da kansa na ganshi ido da ido alhamdulillah sunana Hajara Adamu ya faranta min tunda ya bani 50,000 Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa ya fi haka
17: sunana Dedo muna godiya gare ki Allah ya masa albarka Allah ya tsare
18: ka ce Atina Abdullahi Faragai wannan jari da ya babu ubangije Allah ya kara buda masa
16: gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi da
14: nufin shirin dai yana daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin inganta harkokin dogaro da kai da kuma rage matsin tattalin arziki da mata ke fuskanta.
13: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Zainab Sadi, ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri.
19: Ji dadi da gaske an taimaka sana'ata ina yin kuɗi da mai. Ga yanzu sai bunƙasa in siyo gyada ta. Na ji dadi hannu badannu da hannu ya ba mu 50,000. Yake na kuma sai muka ta mun na gashi mun gashi ba sai dai mu ji muryar sa a radio ba yau sai gashi.
20: Kin ji dadi kenan.
19: Aka ba mu 50,000 kai mun ji dadi da ske jin gaje da ta yanzu zan je su ga da gyara ta aji in ci gaba da aikin kuli-kuli na da mai
20: samu karin jari
19: na samu karin jari da ma ko shi jarin ba shi da yawa yanzu kuma da na samu wannan ba shi da mun da yi kudin mota daga bici muke amma dai gaskiya mun ji dadi da saka da alkhairi gode Allah ya taya masa
20: to shin ki kuma ke ma kina daya daga cikin wanda suke cewa za su zabi gwamna saboda ba shi su wannan 50,000 da
19: to gaskiya ni dai ba na ta mama ne musa addu'a lamai mai ta ni ko katin zabi ma ba na da shi amma dai ina yin addu'a
20: yanzu da aka baki wannan 50,000 din kina kallon za ka kara inganta miki kasuwanci kasuwanci ki zai bunƙasa
19: sosai ma da yanin da zaka samu addu'a ka goma yanzu ka samu 50,000 ka shi dai har dai mun yi kuɗin mota mun samu jari
20: ina zargin cewa sai da haka bi registers katin zabi ku sannan aka saka ku a cikin wanda suke samu tallafin da gaske
19: da gaskiya ne aka kawo mini takardar nan shine yaro na ya cike mu kaje kuma muka karbo
20: yake nan ba
19: ba karba ba karbo komai na mu ba sai dai naji labari sun kan kai katin zaben su wajen hukumar daida a ta hanyar ta muka samu ba
20: haka samu
19: muna da wata yan siyasa mai kirki mai gaskiya a kusa da mu ita ce ta kawo mana wannan takarda ka samu shine yaro na ya cike muka je wannan kuma muka gani muka yi ta murna
21: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
22: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
21: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
22: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
21: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
22: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
13: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
24: alhamdulillah shi in an ce maka tallafi wani abu ne da aka baka ake son a ga cewa ya taimaka rayuwarka kuma in ikon Allah cikin mutum 1000 misali sai ka samu akalla a kasar kusan mutum 200 haka zuwa 500 wanda zaka ga abin nan ya amfane su 50,000 din nan za ta iya sa mutum ya samu damar da zai suya awara suyar kosai suyar dankali wanda kunun tsamiya da shauran kananan sana'o'i wanda suke za su iya talafar ka daga wannan sai ga cewa da rarrafe yaro kan tashi
1: ana zargin cewar kamun a basu wannan kudin waɗanda suka ce an karbi katin zabe kan irin abu zaka ce dangane
24: in an karba ai kai an karbe ka an hana ka zabe kuma gun da kake zabe babu wannan ƙura'a taka in har hakan ne ma saboda da katin nan da ake zuwa gun zabe wasu ne za su zo gurin su ce su za su zo su zabe da katin nan jama'a ko koya katin nan fa in ka je ma sai an ga hoton ka ma fa a wannan abin da suke cewa reader wannan computer ya ta nuna kama ta tabbatar kai ce gaskiya ban ga wani abu sai dai inda wata kuma hikima da ake daban wace ba kowanne mai basira ko kowace basira ce za ta saka fahimta ba amma ina ganin gaskiya wannan abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba
1: menene kiran ka ga hukumomi da suke irin wannan amma a gaban siyasa
24: ne to kiya ba wai zan faɗa don in goyi bayan gwamnati ba ne gwamnatin Kano ta daɗe tana ba da irin wannan kuɗaɗe ni na gani kusa da mu ma sun amfana da shi ba yau ba jiya ba watannin baya da suka wuce kuma wani abu ne da daman gwamnatin Kano ta yi alƙawarin cewa duk wata za ta rinƙa baiwa mata muna manta adadinsu amma duk wata local gama 44 na ana baiwa mata adadin abin da suka ƙididdige wannan naira 50,000 nan ka bar tallafi ba wai yanzu ba ne.
1: Ina
24: ganin cewa idan Allah ya sa mace ta samu wannan ya kamata ta tsaya ta dubi kanta ta kauda duk abin da yake kanta girman kanta ko digiri ta yi wallahi ta tsaya ta ce za ta yi wannan abin ba ƙaramin rukun asiri za ta samu ba. Za ta rage wa kanta tension.
13: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-88-88-99-00.
13: Gare ku masu saurare. Ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna dakon tambayoyinku. Madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
0: An gaishe da Zainab da wannan shirin nata.
13: Ke cewa assalamu huta lafiya.
0: An gaishe da Zainab da wannan shirin nata.

0: nan tunumin ware su daga nan har December ba ku da matsala in Allah ya yarda za a ci gaba da ba ku kudi yadda ya kamata da muke so shine ku yi amfani da wannan kudi da za a ba ku ku yi sana'o'in da suka kwanta muku a rai
1: da take yaba wa gwamnan karamar ministan Abuja ma yabun kure ta ce
2: abin da gwamnati take yi na rayuwar mata da girma gwamna yayi ba abin da zamu ce maka mai girma gwamnati Allah ya saka maka da alkhairi
1: Arafai Hausa ta zanta da wasu matan da suka ci gajiyar shirin kamar haka
3: Maryam sunana gwamna ya ban 50,000 Allah ya saka Allah ya sa imaimacin kujera uku Allah ubangije inganta shi Allah ya daukaka shi ti ya ban da kansa na ganshi ido da ido alhamdulillah
4: sunana Hajara Adamu ya faranta min jin da ya bani 50,000 Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa ya fi haka
5: sunana Dedo muna godiya ga rahi Allah ya masa albarka Allah ya tsare
6: ka ce Atina Abdullahi Faragai wannan jari da ya babu ubangije Allah ya kara buda masa
7: gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ida nufin
1: shirin dai yana daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin inganta harkokin dogaro da kai da kuma rage matsin tattalin arziki da mata ke fuskanta.
8: RFI. To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Zainab Sadi, ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri.
9: Ji dadi da gaske an taimaka sana'ata ina yin kuɗi da mai. Ga yanzu sai bunƙasa in siyo gyada ta. Na ji dadi hannu hadannu da hannu ya ba mu 50,000. Yake na kuma sai muka ta mun na gashi mun gashi. Ba sai dai mu ji muryarsa a radio. Na yau sai gashi.
10: Kin ji dadi kenan.
9: Aka ba mu 50,000 kai mun ji dadi da gaske. Ke jin gagyada ta yanzu zan je su gagyada gyara ta aji in ci gaba da aikin kuli-kuli na da mai
10: na samu karin jari
9: na samu karin jari dama ko shi jarin ba shi da yawa yanzu kuma da na samu wannan ba shi da mun yi kudin mota daga bici muke amma dai gaskiya mun ji dadi Allah saka da alkhairi gode Allah ya taya masa
10: to shin ko muke ma kina daya daga cikin wanda suke cewa za su zabi gwamna saboda ba shi su wannan 50,000 din
9: to gaskiya ni dai ba na ta mamu ne masa addu'a lamai mai ta ni ko katin zabin ma ba na da shi amma dai ina yin addu'a
10: yanzu da aka baki wannan 50,000 din kina kallon za ta kara inganta miki kasuwanci kasuwancin ki zai bunƙasa
9: sosai ma da janin da zaka samu ɗan dubanka 10 yanzu ka samu 50,000 kashi dai har dai mun yi kuɗin mota mun samu jari
10: ina zargin cewa sai da haka ne registers katin zabin ku sannan aka saka ku a cikin wanda suke samun tallafin da gaske
9: Muna gaskiya ne aka kawo mana takardar nan shi ne yaro na ya cike mu ka je kuma muka karbo
10: yake nan ba
9: a karba ba ba a karbo komai namu ba sai dai na ji labari sun kai kai tatin zaben su wajen Madina ba ta hanyar ta muka samu ba
10: aka ba samu
9: muna da wata ƴan siyasa mai kirki mai gaskiya a kusa da mu ita ce ta kawo mana wannan takarda ka samu shi ne yaro na ya cike muka je muna kuma muka gaihi muka yi ta murna
11: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
12: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
11: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
12: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
11: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
13: alhamdulillah shi in an ce maka tallafi wani abu ne da aka baka ake son a ga cewa ya taimaka rayuwarka kuma in ikon Allah cikin mutum 1000 misali sai ka samu akalla a kasar kusan mutum 200 haka zuwa 500 wanda zaka ga abin nan ya amfane su 50,000 din nan za ta iya sa mutum ya samu damar da zai suya awara suyar sai suya dankali wanda kunun tsamiya da shauran kananan sana'o'i wanda suke za su iya talafar ka daga wannan sai ga cewa da rarrafe yaro kan tashi
1: ana zargin cewar kamun a basu wannan kudin waɗanda suka ce an karbi katin zabe kan irin abu zaka ce dangane
13: in an karba ai kai an karbe ka an hana ka zabe kuma gun da kake zabe babu wannan ƙura'a taka in har hakan ne ma saboda

0: katunan da ake zuwa gun zabe.
1: Mm.
0: Wasu ne za su zo gurin su ce su za su zo su zabe da katunan jama'a ko koya. Katunan fa in ka je ma sai an ga hoton ka ma fa a wannan abin da suke cewa reader wannan computer ya ta nuna ka ma ta tabbatar kai ce. Gaskiya ban ga wani abu sai dai inda wata kuma hikima da ake daban wacce ba kowanne mai basira ko kowace basira ce za ta saka fahimta ba.
1: Mm.
0: Amma ina ganin gaskiya wannan abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba.
1: Menene kiran ka ga hukumomi da suke irin wannan amma a gaban siyasa?
0: Ne to kiya ba wai zan faɗa don in goyi bayan gwamnati ba ne. Gwamnatin Kano ta daɗe tana ba da irin wannan kuɗaɗe. Ni na gani kusa da mu ma sun amfana da shi ba yau ba jiya ba watannin baya da suka wuce. Kuma wani abu ne da daman gwamnatin Kano ta yi alƙawarin cewa duk wata za ta rinƙa baiwa mata manamanta adadinsu. Amma duk wata local gama 44 na ana baiwa mata adadin abin da suka ƙididdige wannan naira 50-50 ɗinnan ka bar tallafi ba wai yanzu ba ne. Ina ganin cewa idan Allah ya sa mace ta samu wannan ya kamata ta tsaya ta dubi kanta ta kauda duk abin da yake kanta girman kanta ko digiri ta yi. Wallahi ta tsaya ta ce za ta yi wannan abin ba ƙaramin rukun asiri za ta samu ba. Za ta rage wa kanta tension.
2: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
2: Gare ku masu saurare, ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai. Muna dakon tambayoyinku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaƙa kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Jibril Ahmad, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
4: An gaishe da Zainab da wannan shirin nata.
5: RFI.
4: To yanzu kuma ga wannan.

0: ko dika-dika da wannan muka zo ƙarshen shirin, amma ga muhimman kanan labarin kamar yadda kuka je su. Kun ji cewa dai a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnan jihar ya bayyana. Sannan kaza mun fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da 'yan tawayen Tigray, wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa ta internet a kasar. A ƙarshe kuma kun ji cewa Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi iranta. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri zo muku cikin nasara, musamman Hassan Alhassan Salaja da ya sada da ku akan na'ura. Naku Nasiru Sani ke cewa mu kwana lafiya. Karfe 9 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasiru Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkarmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanan labarin duniya. A cikin labarin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnan jihar ya bayyana. Sannan kazamin fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da 'yan tawayen Tigray, wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa na internet a kasar. Papa Roma Leo ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa a wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi iranta. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Al'ummomin yankin karamar hukumar Borgo a jihar Niger, Nigeria sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da aka sace yayin hare-haren da aka kai akan masallata a yankin Dekara, a yayin wato adadin da ya saba wa ikirarin da gwamnan jihar Muhammad Umar Bago ya yi cewa kwanan nan ce a wato mutane 33 ne aka sace a wannan hari na 'yan bindiga. Sannan Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya wuce da nahiyar za ta rika zama 'yar amshin shata a game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima, wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar, sanar da haka kan yayin da yake jawabi a gaban zauren Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis, inda yake cewa duniyar da ake ciki yanzu ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945, inda ya tabo kalubale daban-daban da duniya ke fuskanta a halin yanzu. Bayan share dogon lokaci, ana takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da kuma wani kamfanin Australia mai suna Atomic Eagle. Daga ƙarshe dai kamfanin ya amince Niger za ta mallaki kaso 40 maimakon 20 na hannayen jarinsa, wato don haƙar ma'adanan uranium a Madawela da ke jihar Agadez. To sai dai duk da haka, babban abin da mazauna yankunan da yake da ake haƙan ma'adanan suke kokawa da shi shine samun cin moriyar abin da ake yi a wurin. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An sake samun barkewar kazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar Habasha da kuma 'yan tawayen Tigray, lamarin da ke barazana ga rushewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2022, inda majiyoyi suka tabbatar da cewa an kwashe dare guda ana fafatawa akan iyakar yankunan Afar na wato da Tigray, inda sojojin gwamnati suka yi kokarin dakile wani gagarumin hari da 'yan tawayen suka yi kokarin kaddamarwa. Goyon bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya bayyana a fili kan takarar wanda ya gada Macky Sall na neman mukamin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya haifar da kakkausar suka daga bangaren waɗanda suka fuskanci matsaloli a zaben da ya gudana a shekarar 2021 da 2024 da suka wanda matsalar ta shafa. A cikin wata sanarwa da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin da ke da adawa da yunkurin collective of families of martyrs da Zero Impunity Initiative da kuma Collective of Films wato Victims of Macky Sall sun yi Allah wadai da wato abin da suka kira yakin neman goyen baya ta diplomasiya akan tsohon shugaban kasar. Papa Roma Leo ya isa wato kasar Faransa a yau Juma'a ga wato 25 ga watan Satumba. Wannan ziyarar ita ce ta farko ga wato da shugaban Vatican zai kai Faransa cikin shekaru 18 da aka yi irinta a baya. Wakilan kasashe sun fice wato yayin da Netanyahu ya fara jawabi a babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya. Dumban jami'an diplomasiya ne suka kada takalmansu suka fice daga zauren taron lokacin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya hau kan mambari domin gabatar da jawabinsa a wannan taro na wato karo na 81. Wakilan sun ce sun fice ne domin nuna adawa da shugaban na Isra'ila wato sakamakon rikice-rikice da suka addabi yankin. Kasashen Turkiya da Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojansu Riyadh babban birnin Saudiya don amsa goran wato gayyatar da kasar ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junansu a daidai lokacin da yakin da ake yi da ƴan Houthi a Yemen ke kara farada zuwa wasu yankuna na Saudiya. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa General Seluk Bayraktaroğlu babban hafsan sojin kasar zai tafi kasar ta Saudiya domin halartar wannan taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai isa babban wato birnin na Saudiya nan ba da jimawa ba domin halartar wannan taron domin duba matsayi da ake ciki na wannan rikici na wato ƴan Houthi.
2: RFI.
0: To yayin da matsalolin tattalin arziki na Najeriya ke kara tsananta al'umma sun bazama wajen neman yadda za a rufa wa juna asiri ya wato da yanda mutane ba su dogara da aiki daya ba ta yadda mafi yawan lokuta suke cinye lokacin hutu da kuma rashin samun isasshen barci lamarin da kwararru ke fargabar karuwar masu fama da ciwon damuwa da ciwon zuciya da yawan hawan jini da raunin garkuwa da jiki da kuma ciwon sukari. Wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu alƙalman bincike na baya-bayan nan ke cewa sama da kaso 55 cikin 100 na matasa da magidanta a Najeriya ke yin barcin ƙasa da sa'o'i 7 a ranakun mako, adadin da ya gaza ka'idar yawan barcin sa'o'i 7 zuwa 9 da ake bukata ga kowane mutum. Abdulkadir Halar Kiyawa ya shirya mana rawar hoto.
3: Yadda mutane ke kai komo wajen gudanar da ayyuka har cikin dare kenan. Amina Suleiman Adam ma'aikaciyar wani kamfani ce da ke aiki kwana 7 ba ranar hutu a kowanne mako.
4: Kuma gashi mun ba wani karfi ne don mu ba. Babu wanda zai ba mu idan ba mu je mun nema ba. Haka muna so mu zauna mu huta amma ba mu da yadda zamu haka za mu je mu nemo domin mu samu abin da za mu sa bakin salati da kuma daukewa kai wasu dawainiyoyi haka. Za ka karfe 6 ka tashi. Ka fara shirye-shiryen ya za ka yi ka tafi kamfanin. Lazuminci ma ni ba na yi saboda ba sa barin ka fita. Kana so ka je, wala ba za a baka ka je ko ina ba idan kuma ka fita a cikin kudin ka.
3: Malam Alhassan Yusuf malamin makaranta ne da ke gudanar da wasu ajujuwan na musamman bayan an tashi daga makaranta a kowace rana.
5: Da na tashi da safe karfe 7 na tafi makaranta. Sannan bayan na tashi daga makaranta karfe 2 zan tsaya yin extra lesson na makaranta. Yayin da ka gama da extra lesson na makaranta kuma zaka so kuma ka tafi gidajen mutane wanda ake musu individual ake wa yayan su lesson. To wannan lokaci daga mutane ka karfe 9 na dare bai dawo gida ba. Bayan ka dawo karfe 9 na dare kuma kayi wanka ka ci abinci ka gama abin nan to kuma zaka fara nazarin abin da zaka yi gobe a makaranta. Sai mutum ya kai karfe 11 wannan lokaci 11 da rabi haka mutum kafin ya samu ya kwanta kuma.
3: Sai dai kwararru na bayyana fargabar su game da illolin da rashin hutu da samun isasshen barci ka iya haifarwa. Dr. Fawaz Babandi kwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake Bauchi.
6: So irin cututtukan da za a iya samu na nan take akwai cututtuka irin na su kaman ciwon damuwa haka da kuma ciwo na kaman abin da ake cewa na fargaba haka. Kuma rashin barci yana iya tada wasu cututtuka kaman ciwon kwakwalwa da ake kira bipolar disorder. Sai kuma cututtuka da suke iya faruwa daga baya kaman usually akasarin su sune kaman cututtuka na akwai kaman ciwon siga da ciwon hawan jini.
3: Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da hutu? Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikin sa da na hutu? Har wa yau ga Dr. Fawaz Babandi.
6: Ya kamata a ce mutumin da yake adult wanda ya baligi haka, ya kamata a ce a rana yana yin baccin awa 7 zuwa 8 a kowane rana. Kuma bayan wannan idan mutum ya yi aiki ya gaji bayan 'yan mintuna kaɗan, ya kamata yana ɗan dakatawa, yana ɗan hutawa. Kuma ya kamata mutane suna ware wani lokaci, musamman ma lokacin ƙarshen mako, na ɗan samun suna ɗan ko fita daga gidajensu suna zuwa wurare na shakatawa haka, suna ɗan samun walwala.
3: Alƙaliman wani nazari ya nuna cewa kashi 16 zuwa 22 cikin 100 ne kawai na rukunin matasa da magidanta ke samun wadataccen barci ta fuskar daidaito da inganci na tsawon lokacin da ake bukata a Najeriya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
5: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da juma'a, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kowane lokaci da matsala ta kunno kai sakamakon durƙushewar tattalin arziki, abinda kan biyo baya akan mata da ƙananan yara yake ƙarewa. Wannan ne dalilin da ya sanya ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatoci ke yin duk mai yiwuwa wajen tallafawa mata da marasa galihu ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Dangane da batun tallafawa mata, maudu'inmu na yau cikin shirin rayuwata ya mayar da hankali kuma mun leƙa jihar Kano, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin tallafin kuɗi ga mata 5,800 domin taimaka musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da ma inganta rayuwar iyalansu. Kan wannan batu muka gayyaci ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri, Malama Zainab Sadi daga karamar hukumar Bicci dake jihar Kano. Sai kuma Comrade Shehu Gezawa, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Aisha Jibril Ahmad, wakiliyarmu daga Kano, ta aiko mana da wannan rahoto.
5: Rayuwata.
7: Gwamnatin jihar Kano da ke arewa maso yamma a Najeriya ta ware tallafin naira 50,000 ga mata 'yan asalin jihar Kano, su kimanin 5,800 na tsawon watanni uku domin tallafa musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'insu. Gwamnatin ta ce tallafin na daga cikin manufofinta na tallafawa mata domin ƙarfafa musu dogaro da kai da rage musu nauye-nauyen da ke kansu, tare kuma da bunƙasa ƙananan sana'o'i domin inganta rayuwar iyalansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce,
8: za mu kaddamar da baku tallafi mata 5,800. Kudaden ku suna nan, tunumin ware su daga nan har December. Ba ku da matsala, in Allah ya yarda za a ci gaba da baku kudi yadda ya kamata. Da muke so shine ku yi amfani da wannan kudi da za a baku, ku yi sana'o'in da suka kwanta muku a rai.
7: Da take yaba wa gwamnan karamar ministan Abuja ma yabun kure ta ce,
9: ta abin da gwamnati take yi na rayuwar mata mai girma gwamna yayi, ba abin da za mu ce maka mai girma gwamnati, Allah ya saka maka da alkhairi.
7: Arafai Hausa ta zanta da wasu matan da suka ci gajiyar shirin kamar haka.
10: Maryam sunana, gwamna ya ban 50,000, Allah ya saka, Allah ya sa imaimacin kujera uku, Allah ubangije inganta shi, Allah ya daukaka shi. Ki ya ban da kansa na ganshi ido da ido, alhamdulillah.
11: Sunana Hajara Adamu, ya faranta min jinda ya bani 50,000, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya sa haka.
12: Sunana Dedo, muna godiya ga Rahi, Allah ya masa albarka, Allah ya tsare
13: ta. Ce Atina Abdullahi Faragai, wannan jari da ya babu ubangiji, Allah ya kara buda masa,
14: Allah ya saka da alkhairi,
10: Allah ya yi da nufin.
7: Shirin dai yana daga cikin matakan da gwamnati ke dauka domin inganta harkokin dogaro da kai da kuma rage matsin tattalin arziki da mata ke fuskanta.
2: RFI. To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da malama Zainab Sadi, ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri.
13: Ji daɗi da gaske, an taimaka a sana'ata, ina yin kuɗi da mai. Ga yanzu sai bunƙasa in siyo gyaɗa ta. Na ji daɗi hannu, hadannu da hannu ya ba mu 50,000. Yake nan kuma sai muka ta muna gashi mun gashi, ba sai dai mu ji muryarsa a rediyo, ba yau sai gashi.
14: Kin ji daɗi kenan.
13: Aka ba mu 50,000, kai mun ji daɗi da gaske. Kin ga gyaɗa ta yanzu zan je in siyo gyaɗa din gyara ta aji. In ci gaba da aikin kuli-kuli na da mai.
14: Na samu ƙarin jari.
13: Na samu ƙarin jari. Dama ko shi jarin. Ba shi da yawa. Yanzu kuma da na samu wannan. Ba shi da mun yayo kuɗin mota daga Bichi muke. Amma dai gaskiya mun ji daɗi. Allah saka da alkhairi. Mun gode Allah ya taya masa.
14: To shin ko muke ma kina ɗaya daga cikin wanda suke cewa za su zaɓi gwamna saboda ba shi su wannan 50,000 din?
13: To gaskiya ni dai ba na zaɓe. Amma mun nemi masa addu'a Allah maimaita. Ni ko katin zaɓen ma ba na da shi. Amma dai ina yin addu'a.
14: Yanzu da aka baki wannan 50,000 din, kina kallon za ta ƙara inganta miki kasuwanci kasuwancin ki zai bunƙasa?
13: Sosai ma. Da jarin da za ka samu 10,000. Yanzu ka samu 50,000 ka shi dai har dai mun yi kuɗin mota mun samu jari.
14: Ina zargin cewa sai da aka bi registers katin zaɓen ku sannan aka saka ku a cikin wanda suke samun tallafin da gaske.
13: Mu da gaskiya ne aka kawo mana takardar nan shi ne yaro na ya cike mu. Ka je kuma muka karɓo.
14: Yake nan ba a
13: karɓa ba ba a karɓi komai namu ba. Sai dai na ji labari sun ka kai katin zaɓen su wajen Maldida. Ba ta hanyar ta muka samu ba.
14: Ya aka samu.
13: Muna da wata 'yan siyasa mai kirki mai gaskiya a kusa da mu. Ita ce ta kawo mana wannan takarda. Ka samu shi ne yaro na ya cike. Muka ji gwamna kuma muka gan shi muka yi ta murna.
1: Matsayin 'yan mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Shehu Shehu Gezawa, masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya.
16: Alhamdulillah, shi in an ce maka tallafi wani abu ne da aka baka, ake son a ga cewa ya taimaka wa rayuwarka. Kuma in ikon Allah cikin mutum 1,000 misali, sai ka samu akalla a ƙasar kusan mutum 200 haka zuwa 500 wanda za ka ga abin nan ya amfane su. 50,000 ɗin nan za ta iya sa mutum ya samu damar da zai suya awara, suyar kosai, suyar dankali, wanda kunun tsamiya da shauran ƙananan sana'o'i wanda suke za su iya talafar ka. Daga wannan sai ga cewa da rarrafe yaro kan tashi.
14: Ana zargin cewar kamun a ba su wannan kuɗin waɗanda suka ce an karɓi katin zaɓe kan irin abu za ka ce dangane.
16: In an karɓa, ai kai an karɓe ka, an hana ka zaɓe, kuma gun da kake zaɓe babu wannan ƙuri'ar taka. In har hakan ne ma, saboda da katunan da ake zuwa gun zaɓe. Wasu ne za su zo gurin su ce su za su zo su zaɓe da katunan jama'a ko kwaya. Katin nan fa in ka je ma sai an ga hoton ka ma fa a wannan abin da suke cewa reader. Wannan kwamfuta ya ta nuna kama ta tabbatar kai ce. Gaskiya ban ga wani abu sai dai inda wata kuma hikima da ake daban wacce ba kowane mai basira ko kowace basira ce za ta sa ka fahimta ba. Amma ina ganin gaskiya wannan abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba.
14: Mene ne kiran ka ga hukumomi da suke irin wannan amma a gaban siyasa?
16: Ne to kiya ba wai zan faɗa don in goyi bayan gwamnati ba ne. Gwamnatin Kano ta daɗe tana ba da irin wannan kuɗaɗe. Ni na gani kusa da mu ma sun amfana da shi ba yau ba jiya ba watannin baya da suka wuce. Kuma wani abu ne da daman gwamnatin Kano ta yi alkawarin cewa duk wata za ta rinka baiwa mata munamanta adadinsu. Amma duk wata local gama 44 na ana baiwa mata adadin abin da suka ƙididdige. Wannan naira 50,000 nan kamar tallafi. ba wai yanzu bane
17: to na sako kake da shi amma ka wanda suka samu wannan tallafi
16: ina ganin cewa idan Allah ya sa mace ta samu wannan ya kamata ta tsaya ta dubi kanta ta kauda duk abin da yake kanta girman kanta ko digiri tayi wallahi ta tsaya tace za ta yi wannan abin ba karamin rukun asiri za ta samu ba za ta rage wa kanta tension
2: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Comrade Shehu Shehu Gezawa masanin tattalin arziki a tarayyar Najeriya
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-88-88-99-0
2: gare ku masu saurare ko kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai lamba kenan da za ku tuntube mu akai muna dakon tambayoyin ku madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: an gaishe da Zainab da wannan shirin nata
19: RFI
0: Tawanzu kuma ga wannan

0: Karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkarmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanan labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa a Najeriya al'ummomin karamar hukumar Borgo da ke jihar Niger sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da 'yan bindiga suka sace sabanin 33 da gwamnatin jihar ya bayyana. Sannan kazamin fada ya sake barkewa tsakanin dakarun sojin Habasha da 'yan tawayen Tigray wanda ya haifar da dagulewar kafafen sadarwa na internet a kasar. Papa Romelu ya gabatar da jawabi na farko a fadar shugaban Faransa. A wata ziyara da ya kai tun bayan shekaru 18 da aka yi irinta. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Al'ummomin yankin karamar hukumar Borgo a jihar Niger, Nigeria sun fitar da sunayen mutane 547 masu ibada da aka sace yayin hare-haren da aka kai akan masallata a yankin Dekara. A yayin wato adadin da ya saba wa ikirarin da gwamnatin jihar Muhammad Umar Bago ya yi cewa kwanan nan ce a wato mutane 33 ne aka sace a wannan hari na 'yan bindiga. Sannan Najeriya ta mika bukatar baiwa Afirka kujeru biyu na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya bisa kafa hujja da cewa lokaci ya wuce da nahiyar za ta rika zama 'yar amshin shata a game da matakan da ake yankewa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya a yankin. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima wanda ya wakilci shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar sanar da haka kan yayin da yake jawabi a gaban zauren Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis, inda yake cewa duniyar da ake ciki yanzu ta bambanta da yadda rabon madafin iko ke gudana a shekarar 1945, inda ya tabo kalubale daban-daban da duniya ke fuskanta a halin yanzu. Bayan share dogon lokaci ana takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da kuma wani kamfanin Australia mai suna Atomic Eagle. Daga karshe dai kamfanin ya amince Niger za ta mallaki kaso 40 maimakon 20 na hannayen jarin sa, wato don hakar ma'adanan uranium a Madawela take jihar Agadez. To sai dai duk da haka babban abin da mazauna yankunan da yake da ake hakan ma'adanan suke kokawa da shi shine samun cin moriyar abin da ake yi a gurin. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. An sake samun barkewar kazamin fada tsakanin dakarun gwamnatin tarayyar Habasha da kuma 'yan tawayen Tigray, lamarin da ke barazana ga rushewar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2022, inda majiyoyi suka tabbatar da cewa an kwashe dare guda ana fafatawa akan iyakar yankunan Afar na wato da Tigray, inda sojojin gwamnati suka yi kokarin dakile wani gagarumin hari da 'yan tawayen suka yi kokarin kaddamarwa. Goyon bayan da shugaba Basiru Diomaye Faye ya bayyana a fili kan takarar wanda ya gada Macky Sall na neman mukamin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya haifar da kakkausar suka daga bangaren waɗanda suka fuskanci matsaloli a zaben da ya gudana a shekarar 2021 da 2024 da suka wadda matsalar ta shafa. A cikin wata sanarwa da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin da ke da adawa da yunkurin Collective of Families of Martyrs da Zero Impunity Initiative da kuma Collective of Films Victims of Macky Sall sun yi Allah wadai da abin da suka kira yakin neman goyon baya ta diplomasiya akan tsohon shugaban ƙasar. Papa Romelu ya isa ƙasar Faransa a yau Juma'a ga 25 ga watan Satumba. Wannan ziyarar ita ce ta farko ga da shugaban Vatican zai kai Faransa cikin shekaru 18 da aka yi irinta a baya. Wakilan kasashe sun fice yayin da Netanyahu ya fara jawabi a babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya. Dumbin jami'an diplomasiya ne suka kada takalmansu suka fice daga zauren taron lokacin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya hau kan mambari domin gabatar da jawabinsa a wannan taro na karo na 81. Wakilan sun ce sun fice ne domin nuna adawa da shugaban na Isra'ila sakamakon rikice-rikice da suka addabi yankin. Kasashen Turkiya da Pakistan za su tura manyan hafsoshin sojan su Riyadh babban birnin Saudiya don amsa goran wato gayyatar da kasar ta mika musu domin gudanar da taron gaggawa kan aiwatar da yarjejeniyar tsaron junan su a daidai lokacin da yakin da ake yi da ƴan Houthi a Yemen ke ƙara faɗaɗa zuwa wasu yankuna na Saudiya. Ma'aikatar tsaro ta Turkiya a yau Juma'a ta tabbatar da cewa General Seluk Bayrakgöglü babban hafsan sojin kasar zai tafi kasar ta Saudiya domin halartar wannan taro. Sannan ana sa ran babban hafsan tsaron Pakistan Field Marshal Asim Munir shi ma zai isa babban wato birnin na Saudiya nan ba da jimawa ba domin halartar wannan taron domin duba matsayi da ake ciki na wannan rikici na wato ƴan Houthi.
2: RFI.
0: To yayin da matsalolin tattalin arziki na Najeriya ke ƙara tsananta al'umma sun bazama wajen neman yadda za a rufa wa juna asiri ya wato da yanda mutane ba su dogara da aiki ɗaya ba ta yadda mafi yawan lokuta suke cinye lokacin hutu da kuma rashin samun isasshen barci lamarin da ƙwararru ke fargabar ƙaruwar masu fama da ciwon damuwa da ciwon zuciya da yawan hawan jini da raunin garkuwa da jiki da kuma ciwon sukari. Wannan dai ya zo ne a daidai lokacin da wasu alƙalman bincike na baya-bayan nan ke cewa sama da kaso 55 cikin 100 na matasa da magidanta a Najeriya ke yin barcin ƙasa da sa'o'i 7 a ranakun mako, adadin da ya gaza ka'idar yawan barcin sa'o'i 7 zuwa 9 da ake bukata ga kowanne mutum. Abdulkadir Halar Kiyawa ya shirya mana rawar hoto.
3: Yadda mutane ke kai komo wajen gudanar da ayyuka har cikin dare kenan. Amina Suleiman Adam ma'aikaciyar wani kamfani ce da ke aiki kwana 7 ba ranar hutu a kowanne mako.
4: Kuma gashi mun ba wani karfi ne da mu ba. Babu wanda zai ba mu idan ba mu je mun nema ba. Haka muna so mu zauna mu huta amma ba mu da yadda za mu haka za mu je mu nemo domin mu samu abin da mu sa bakin salati da kuma daukewa kai wasu dawainiyoyi haka. Za ka karfe 6 ka tashi. Ka fara shirye-shiryen ya za ka ka tafi kamfanin. Lazuminci ma ni ba na yi saboda ba sa barin ka ka fita. Kana so ka je wala ba za a baka ka je ko ina ba idan kuma ka fita a cikin kudin ka.
3: Malam Alhassan Yusuf malamin makaranta ne da ke gudanar da wasu ajujuwan na musamman bayan an tashi daga makaranta a kowace rana.
5: Da na tashi da safe karfe 7 na tafi makaranta. Sannan bayan na tashi daga makaranta karfe 2 zan tsaya in yi extra lesson na makaranta. Yayin da ka gama da extra lesson na makaranta kuma za ka so kuma ka tafi gidajen mutane wanda ake musu individual ake wa ƴaƴansu lesson. To wani lokaci daga mutane ka karfe 9 na dare bai dawo gida ba. Bayan ka dawo karfe 9 na dare kuma ka yi wanka ka ci abinci ka gama abin nan to kuma za ka fara nazarin abin da za ka yi gobe a makaranta. Sai mutum ya kai karfe 11 wani lokaci 11 da rabi haka mutum kafin ya samu ya kwanta kuma.
3: Sai dai ƙwararru na bayyana fargabar su game da illolin da rashin hutu da samun isasshen barci ka iya haifarwa. Dr. Fawaz Babandi ƙwararren likitan kwakwalwa ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke Bauchi.
6: So irin cututtukan da za a iya samu na nan take akwai cututtuka irin na su kaman ciwon damuwa haka da kuma ciwo na kaman abin da ake cewa na fargaba haka. Kuma rashin barci yana iya tada wasu cututtuka kaman ciwon kwakwalwa da ake kira bipolar disorder. Sai kuma cututtuka da suke iya faruwa daga baya kaman usually akasarinsu su ne kaman cututtuka na akwai kaman ciwon siga da ciwon hawan jini.
3: Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikinsa da hutu? Shin ko ta yaya ya kamata mutum ya daidaita lokutan aikinsa da na hutu? Har wa yau ga Dr. Fawaz Babandi.
6: Ya kamata a ce mutumin da yake adult wanda ya baligi haka ya kamata a ce a rana yana yin baccin awa 7 zuwa 8 a kowane rana. Kuma bayan wannan idan mutum ya yi aiki ya gaji bayan ƴan mintuna kaɗan ya kamata yana ɗan dakatawa yana ɗan hutawa. Kuma ya kamata mutane suna ware wani lokaci musamman ma lokacin ƙarshen mako na ɗan samun suna ɗan ko fita daga gidajensu suna zuwa wurare na shakatawa haka suna ɗan samun walwala.
3: Alƙaliman wani nazari ya nuna cewa kashi 16 zuwa 22 cikin 100 ne kawai na rukunin matasa da magidanta ke samun wadataccen barci ta fuskar daidaito da inganci na tsawon lokacin da ake bukata a Najeriya. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
5: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da Juma'a. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin Rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. Kowane lokaci da matsala ta kunno kai sakamakon durƙushewar tattalin arziki abinda kan biyo baya akan mata da ƙananan yara yake ƙarewa wannan ne dalilin da ya sanya ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatoci ke yin duk mai yiwuwa wajen tallafawa mata da marasa galihu ta hanyar koya musu sana'o'in hannu domin dogaro da kai Dangane da batun tallafawa mata maudu'inmu na yau cikin shirin rayuwata ya mayar da hankali kuma mun leka jihar Kano Najeriya inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin tallafin kudi ga mata 5,800 domin taimaka musu wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da ma inganta rayuwar iyalansu Akan wannan batu muka gayyaci ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyar wannan shiri Malama Zainab Sadi daga karamar hukumar B